0: Idol! Wa na, gabit-bit na og plastic sa Idol Mikey.
1: Are we alive?
0: Via satellite, Mikey?
1: May buntag ka na akong kanan.
0: Nakuyawan ko na sa mong background, Mikey. Kaya bundok mo na ng mga kanakipanghatag pa mga na pa doon. May buntag niya, Mikey.
1: May buntag sa akong mga idol. Tara ka, Ben.
0: Nakatugpa.
1: Nakatugpa rin mo na idol, Mikey. Pero pasalamatan kita sa tanan na itong mga
0: grabe,
1: nahimamat.
0: Grabe, daghan kay listeners para buyag, Mikey. O nga, ninot kayo ba kay we? Akaning kantaha ba? Kanang awit ng lupa, Mikey. Diba? Kanang about matatag, no? Strong. We ended the month of May strong. We endured all the challenges and we will start it strong as well.
1: Diba? Ay, Hunyo na di ay.
0: Hunyo uno na.
1: Aboy! Ako na, Idol Buiki. Andam na ba ang tanan sa Hunyo?
0: Sana all.
1: Oo.
0: Unsay nasa Hunyo, Mikey?
1: Ang samay na asa, June.
0: Uban ka slow.
1: Ito nga, nasa tuig.
0: Diba? 6 months man eh. Oo niya. Alang sa unang adlaw, happy first June, Idol. Happy first day of June. Kung niya, nakapaghatag na tag 500 pesos sa GCash. Congratulations sa toang palarang mananaog sa toang 500 pesos sa GCash doll. Kunya, again, sa tanang mga idol, mapasalamat ni ang ato experience kagahapon o pagsabado pa, Idol Mikey, alang sa ato ang Nescafe Classic, Nescaferia. Dito sa...
1: Sa Mactanuta. Actually,
0: sa...
1: Idol Buiki, no? Sa Baycon 2026. Dagang kayo tabangan ng imamat niya, listener. Ako na i-mention, Buiki. Ako itong gilista kay Maminaw Gito na ito sila. Pero may katawin itong couple, Idol Buiki, nga si Zian Princess. Si Zian o si Princess. Katong nangita si Maria Viva kay nung tumta. Ato gitong siguraduan nga mag-greet na ito kay Permin Aminaw na ito. Zian and Princess kay...
0: Kanya nangita ang lalaki pag-guard.
1: No, nangita siya ni mo kay nangita itong kulat hunoy.
0: Ako lang looy.
1: Nagang kayong salamat kaninyong tanan mga idol. Nadagan pa kayo ito, Idol Buiki. Uy, nga nakapapicture yung tagtaman.
0: Pero parang buyag lang mga apo, Mikey, nga give video greeting. So, kay listener ilang lula.
1: Grabe, Diyo kaayo. Salamat kaninyong tanan mga idol. Na dagan man sa ding mga... O, sa kininga area? Ang Lapu-Lapu ba?
0: Lapu-Lapu. So, dagan kay mga...
1: O, sa kininga mga barangay, Idol Buiki.
0: Dito doon man ito,
1: Mactan.
0: Mactan.
1: So, ibo.
0: O, pero na yung mga niya ito, gikan pa ganit Cordova. Kailang doon ka, nagito yung mga taga Mandawi. May buntag ninyo doon.
1: May buntag.
0: Kanya, salamat kayo sa pakiguban ha. Kauban ang Nescafe Classic. Kanya, congratulations sa IFM and DOHP team. No, bahalag way itong pa. Wala, nagpangapagod.
1: Bahalag uwan inip, Idol Buiki. No?
0: Kaya sa mga tao, may kinuling ko sa kayo mga tao. But lang.
1: Unya ka na nga. Nagkatawa lang po, Buiki. Kaya naman sa dito issue de kaghap sa kanang 2 day. Sa pag-adlaw sa Sabado. Kaya tungod nga itong laser lights. No, niya. Kanang
0: I'm sorry man ang organizer.
1: Pero ako sa iPhone ko kapag-exit at Buiki, waro man sa noon ang unsa-unsa yung phone.
0: Hindi man, Buiki, nga imog yung gamito ng lens.
1: Nga naka-on siya.
0: Ilabay lang ka sa... Kaya ang naguba is ang kanamurag ang sensor ba sa imo.
1: Kato pa rin yung ito sa imo ang phone. Di ba na yun ato siya dagway na siya.
0: Pero ako nag-laser ato.
1: Baka nag-laser.
0: Kasi karoon na naman, actually, og tigbar mo, Idol. Kaniha, I think nothing wrong, no? Kung maunan yung lifestyle or musuway mo, og tigbar mo, Mikey, na magiging reminder. Kung magina sila sa bar nga kanang avoid kanang exposing your phone sa mga laser lights. Kaya na beginning, tarawa ko ng bar protect sa kita sa mata nag di mo hilig.
1: Nagpo perfect pa ka display ha manggilid ko Idol Buiki.
0: Ang ubat po na sa Idol B Mikey sa straight to the
1: point. Kaswerte bas mga nakabitbit og pa-premium Buiki. Drop
0: naman sa Idol B.
1: Kaya nga oh ma nakadagan ba ni si Gika sa 21K.
0: Okay. Pero mo na Idol Mikey na issue man ang bike. Pero sayod tanga.
1: I think all overall malapusong big siya.
0: Successful,
1: no, and congratulations ang babae de sa pika siya sa adlong Sabado.
0: Main host, no?
1: Atong main host, oh, Idol Chicksie.
0: Sa Baycon at the same time, Mikey, congratulations po dato for pulling off nga mo-host na tako
1: nilang
0: na muhilom na ang stage.
1: Nilang Sir Thor, no? Nilang Miss Lucille ang ato ang team.
0: And of
1: Sir
0: course, Irman MMV family ni Ma'am Erica Canoy Sanchez. Salamat kayo sa suporta, Ma'am Erica. Ang Nescafe Classic Team, salamat kaayo at ang suppliers. Kunya, paghapon sa Mikey, mapasalamaton kita kay community partner ta sa Cebu. IPI Run, nga partisan ka successful purebuyag ha. Sa mga nidagan, paldo kay Slut Bugs eh. Grabing hapulas,
1: paldo
0: Mikey.
1: Paldo kay Slut Bugs, Mikey.
0: Sabon, payong.
1: Ang pinakapaldo, katunso na kita ni Pulo Pascual, Mikey.
0: Alabaw, sus.
1: Papapi.
0: Bawa-uwa mo ko picture una, Mikey.
1: Nakapag-picture ka.
0: Dito ba ako sa VIP, kita kita.
1: Pero nakapicture sa ka.
0: Nakapicture ko. Panula siya mula ka. So ko nang yung guard. Pagsaka sa kong kamera, ko, sir, pwede picture niya. Maskin layo sa gamay na ko. Ni smile gin sa ko. Pinangga ikong papapi. Ko, sir, Sir Piolo, Papa B.
1: Kitang hit ba yan sa dulo?
0: Papa B, Papa Buiki. Kanaman si Papa P, namun si Papa B. Kastilan, grabe ha, sa tao may ki 14,000 runners.
1: Pero sinin.
0: Grabe, as in, ang pag-release na mo.
1: Pero kaya ba manggiyad ka nga ang kining IPI run sa gini sa mga ginaatangan sa mga katawahan?
0: Hindi kita kalimod, Mikey, nga grabe ang kanaganing ka-smooth ang flow.
1: Oo.
0: At the same time, Mikey,
1: paldo pagid sa mga merch na madawat.
0: Grabe ang loot bags, oy. Nga, ang kugihan lang muli niya, Mikey, na amang yung kay-sure nga loot bag. Iglin niya niyo mo sa daghang booth. Sus, gino.
1: Daghan sa jug kaayo, Mikey.
0: Daghan pag ang babit-bit.
1: Gaitag sa bunbe!
0: Dagan niyang sneaker doctor. Kinundong ka itong part na ito pag-idol run. Oo, nasad ang taga-sneaker doctor. Unya, pagkagahapon sa doon sa Sabado dito sa Mactan, Utah, naapod ang Milo Shoppers.
1: Milo Shoppers.
0: Di ba, pero tinin mong ukay-ukay.
1: Lagi, wadyo ko na pabisita dito.
0: Ang Milo Shoppers, pinakakilid doon sa imuhanggi.
1: Ang
0: asa ti karakita na ito na, tapad-tapad ato. Kapastilan, naramdai ka di rin doon.
1: Salamat kay ha Milo Shoppers, kay supportive po pagkain sa ito.
0: Always, always. Unya, sa Tony Rufil, nagpasayaw na kay mga nasakpang na Minog FM WHP na Taganog Bugas.
1: Nagpasayaw pa sa chorizo.
0: Oo, niya, hatag yapon tag mga pa-Gcash doll. Adlaw karon nga Lunes sa Hunyo 1 na tong oras, idol.
1: Alas 8:20 na, way magluya.
0: Labaw, unya, kay Kwan Man Mikey, no, kana bang unang adlaw sa buwan, pasalamat ta.
1: Correct.
0: Diba, sa dipata, mabalik niya Tony Rufil, unya, ang ato ang mga papromo, mga pahalipay, at tangi Mikey kay karon nga buwan or karong simana.
1: Nagantag mga kalingawan nga nagpaabot para ninyo mga idol niya. Dapat naka-visit o like na sila sa itong page. Buiki kita ng mga activities na adra. Mga balitang informasyon ay from Space 93.9
0: Space Cebu.
1: Naka-live na po si Idol Kenny Caron.
0: Mm-hmm. Unya, ang ato ang ganing pangutana, ganiha, Idol Mikey, sa ito ang pa 500 pesos sa GCash. Sa sayon na gani kayo.
1: Mm-hmm.
0: Unsa may ilahang i-search sa Facebook para makita ng page sa IFM, letter A, IFM 93.9 Cebu, or letter B, PIDEA 7.
1: Mm-hmm. Kaya na, makuyawan ko si Ikaduha ba yan?
0: Ano yung i-type? Bang ano mo type pag ang PIDEA 7, no? Pero ayaw kalimutan, limpyo kayo ilaha.
1: Pero by the way, karon si The Idol Boy, karon mga tungura ni Talidsik na sa graba. Uy,
0: si Miss Shay Gray Mikey ba, na pasalimpyo kayong ihianan sa IPI run. Naminaw gihapon kanunay, Idol Boy.
1: Wow, salamat ano kayo, Idol.
0: Dali-dali mo to the Vice President of Brands, Sir John Ray, to Miss Sean,
1: the whole organizing
0: Miss Marilyn, anilang Sir P, no? Si Papa P, Paul Jake, si Papa P, P.U. ang sa ilang finance. Huwag sa team mo yung nag-handle na mo ni Chicksy, Papa P. Tulog ka, Papa P. Huwag usa ka, Papa B. Buiki. Grabe, grabe sa rin na ito, Mikey. Pura buyag lang. Grabe yun. Kada release na mo, Buiki, mana, Chicksy.
1: Salamat kayo ninyo, mga idol.
0: Sama na po dere sa Mactan, Newtown. So, mag-invade na ito ang Mactan, Newtown, Lapu-Lapu. Huwag ang gatewalk Mandawi. Mano, wata ka itong pag-hapit doon, ha? Salamat, salamat kaayo. Pero kaybo ka may kinaghan kay mga panghitabo hisgutanan sa Tony Rufil. Pero again, daghan kay butang ikapasalamat nato. So, sa di pata mo balik na Tony Rufil, ani ang kanta sa The Dawn, ang kantang Salamat. Pasalamat ta, simba mo, panangkot mo ron.
1: Happy June! Happy June!
0: Happy
1: Monday!
0: Bride Month! Di ba siya tawagan na Mikey, Bride Month?
1: Oh,
0: di ba daghan kay Kaston sa Hunyo? Kung niyating abli sa klase karon ang offline balik eskwela next week, at ang niyatong operasyon ay doon. Atong oras dol.
1: Bridal month ang June. Bridal month. Alas 8:22 na.
0: Kaya hindi nila kalimutan may kilang pag-atngan kay tulo ang ipanghatag sa IFM karong buwana. Masimana gay siguro ni.
1: Mm-hmm.
0: Bike, bugas, or cash.
1: Wow! Padaog ako ba?
0: Sana all. Sana all mapaldo sa Nescafe. Atong oras dol.
1: Alas 8:22 na.
0: Programang IFM, Balita sa Buntaga.

0: 93.9
1: IFM Balita sa Buntag.
2: Headlines karon.
3: IFM Balita. IFM Balita.
4: Pizza uno na sa buwan na sa Hunyo 2026. Adlaw karon nga Lunes. Okay na ang uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga.
3: IFM.
5: Alang sa itong mga balitang lokal, 18 ka mga vendors gisikop sa CCPO tungod sa pagbabag sa karsada.
4: Samtang mag-live-in partner na sikop ato sa usaka bypass operation sa lungsod sa Argao.
5: Sa balitang negosyo, DTI naglantaw og maayong pag-export sa lagutmon nga ube ingon ang kalamansi gikan sa nasud.
4: Samtang sa paugnat sa kusog San Antonio Spurs nakabalik na sa NBA Finals suman sa kapin usa ka dekada.
5: Sa balita gawas sa nasud, 55 ka mga tao ang patay sa gikatahong chemical explosion sa nasud sa Myanmar.
4: Ug sa balitang entertainment, sa Cebuana Beauty Queen Gazini Ganados mitapos sa isip top 5 finalists sa Miss Grand International All-Stars sa 2026 dola. Atong oras sa FMIK.
5: Alas 8:27 na.
4: Ato na isugutan ang kalami ni kalami sa performance ni Gazini. Rabihan, no? So stay put, standby lang sa itong IFM Balitang
5: Showbiz.
4: Oras dola.
5: Alas 8:28 na.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by iBerry.
7: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
3: IFM Balita
5: Show.

0: Yes, diri na tayo idol boyki kay Portig yun katunga ni Adlong ni Aking Adlong Sabado boyki nga napatay ganap Portig sa yung rampa sa pambato sa Pilipinas si Cebuana Beauty Queen nga si Gazini Ganados diba ano man sila kabok na sila Fuchsia Ravina idol boyki na silang Imelda pero again ang pasok sa top 5 ang atog yung Cebuana Beauty Queen nga si Gazini Ganados idol boyki ang actually nakaanig lain-lain nga mga reaksyon ang mga katauhan kabahin sa pagsulod niya sa top 5 kaya diba ang ato man yung divide ang makalangkat magis corona buiki sa mga Miss Grand International All-Stars
1: sa pagkama sa top 5
0: may kinapay makasulod kina pa may top 3 so after sa top 5 idol buiki sa final top 5 na Q&A idol buiki managlahi silang mga pangutana silang lima kabuok apan pakyas gurin tal nga mapunteriya pod ni Gazini ang tubag sa maong pangutana suma pa no niya ang iyang pangutana buiki cyberbullying siya nga hisgutan na niya.
1: Sumapa,
0: ang question buiki, cyberbullying has become one of the biggest threats facing young people today beyond simply telling people to be kind. Unsa ko yung mga practical nga mga lakang para sa atong sosyedad para nga malikayan or atong pakigbatukan ng cyberbullying.
1: Agawas nga ang tambag buiki, mayingon nga, be kind pa. Dapat nagi, saktong steps.
0: Pero ako, pagkibutan na ato buiki, pagkahuman record ako, nauna rasa ko, dapat mag-coordinate ko sa kanang LGUs maroon. Kaya maghimo baro ka na bitong nga para sa grassroots program siguro sa pag-edukan sa mga kabataan. Yan na ito, Buiki ba? Pero ang yahang nakasentro idol Buiki, kahit ba magkita nga kailisin kasing gahapon tayo niya nga ito bago, although wala gano'n mapunteriya, di sabi alalim Buiki nung nga milyones ng mga tao ang nagtanaw mo. Pero still, nanidot kito siya pag-intrada ang tabuiki nga. Ano siya nga, I was once a victim of cyberbullying. Yan ginanggiit ka ng butyag niya. Yan pag-anihisgutan ang nahitabo dito sa Gaza nga natrapi ang pamilya idol Buiki. Huwag ang yaha kuno nga mamahimo siya nga maanindot nga representation sa pag-saka sa atong flags sama sa iyahang pagka-Filipina-Palestinian. So medyo nakulangan lang yun ang tubag idol Buiki. But then again, being part of the top 5 Buiki di gudlalin. No, niya digawas nga kanang nagbadaugo niya nakalangkat gud sa corona mga idol. Ang nagikan sa Colombia nga wala'y lain pa mga idol kundi si actually daghang mga kanang unsa to gini daghang mga nindot kaayo nga mga contestants buhi maglibog na lang ka pero si Vanessa Polgarin of Colombia gud ang officially gikoronahan mo ready siya si Max Collins sa beauty buhi. Oo. Ang maong MGI All-Stars na hitabo ni atong adlaw nga kanang Domingo sa oras sa Bangkok, Thailand, Buiki, May 31, 2026.
1: Adlong kadlaon to siya, Buiki. Nagikan sa Pilipinas. But anyway, congratulations sa to ang Cebuana Beauty nga si Gazini Ganado. Sa to oras do, wala.
0: Alas 8:31 na.
1: Atong i-check si Radio Man Paul Lauro kay Ligaw. Magod na may kinakabasa ko ba? Ingon si Bogart, lagyan ako nung muragiskutanan sa vote, kwarta-kwartahay. Na-score sa judges. So niya, kwarta-kwartahay. Dito ko nung muragbidyo dihado sa gamay si Gazini. Samot na nga, wasagid niya nga na direct ang punteri ang tubag.
0: Oh, oh.
1: Pero maulagi na. Atong paminawan sa Radio Man Paul, gibalita din ni 20 kanyang kadlaon, 83-year-old making victim sa sunog kay Murabaog. Siya rin habilin sa balay. Doon niya, naugdaw yun ang tibuok sa kalahuan mingla ni Mikey. Doon niya, namatay apil ang maong 83-year-old. Ang iyang anak, Mikey, muragikan to og disco kay naipista niya. Hubog pa ganyan ni Abot. Pasti na lang. Tubalikan si Attorney Rufil Kawan sa Radio Man Paul, straight to the point. Dari sa IFM.
2: Pero i-blur na siguro ito gamay, tingali. I-blur siguro ito gamay. Kana-kana-kana doon. Sus, naabog yung taon sa lula na yung taon. O, ni gamay gina po, no? Taon po. Kaluoy sa tiguang. Morning, hitabu amay galang sunog sa ilang panimalay. Pero kini ilang balay po, layo-layo rin sa ubang mga balay, no? Dili na yung sikit-sikit.
3: O, layo rin sila diri sa mga silinganan, Attorney Rupin, pero... mga 20 na ni sila ka mga balay-balay diri palibot ani Attorney Rufil. Unsa niya sa subdivision? Unsa na sa subdivision yan? Gituyo ka ni sila og subdivision. Ha? San Agustin subdivision. Ang ana ni mga balay na mga dagko balay Attorney Rufil ang palibot ani tagas og kural ni diri. Ang moy palibot ani niya nga mga balay sa usa ka subdivision pero diri gyud sa ilang kuan kininyo taa. Ipanagiyan sa usa ka private person, no? Sa apelido gani, mga Silva. Silma. Mga pamilyang Silma, ang tagiyan ninyo taa, Director ni Rufil, gitugtan rin ni Silas nanay nga makatukod-tukod o payag diri. O niya, mga alauna, Domingos kadlaon, gahapon, mga alauna, nahit ang banabana nga nahitabo ni pagkasunog sa iyang payag, no? Nga siya rang usa Attorney Rupil kay kining iyang anak na, by the way, doon na ni siya ay upat ka mga anak, duha ka la babae, duha ka la lalaki, walos na nga minyo. Ang kamagwangan nga lalaki si Ulysses, Ulysses man niya nga Attorney Rupil, para ito makauban Attorney Rupil, mauni siya ang naguban-uban. Si nanay, na-stroke ni Nanay Lita niya itong panahon sa pandemic. O niya, naglubog na ni siya Attorney Rupil, niya gibantay-bantayan na lang ni Ulysses, kini ang anak po. Nga pila na edad ni mo, Ulysses?
4: 62.
3: So, ikaw na yung nagmatuto ani imong mama. So, man, diri mo sa payag, magwana, ikaw na nag-monitor. Di na yun siya kabarong totally pag-stroke niya?
4: Di na. Pag-stroke niya, kalakaw-lakaw po siya may pag-kwana. Bagong,
3: nadugay, edad, pila may edad ato niya na-stroke yun?
4: Limot, sago.
3: Nalimot ka? So ikaw na nagpatuto, ikaw na yung kaligo niya, ikaw na yung pakaho niya.
4: Ikaw.
3: O sa'y panginabuhi ni mo, Ulysses?
4: Kaya naman, patik-tapik na sa los ko ngayon, mga on ba, suot gawas, ako yung katang, tip-tip ka ba, ako yung sildo.
3: Sumara ni mo yung panginabuhi. Pero minyo ka?
4: O, buwag mo sabang.
3: Ano saan lang ka na buwag?
4: 90 kapin.
3: Dugay-dugay na? Dugay-dugay na? So, dagko na sa doon ni mong runduha ka na?
4: Kung dagko na.
3: To as asawa ni mo?
4: So,
3: gikan ato, imo na lang ninyo matutuan ni mong mama, kaya naminyo naman sa imong duha kay iso ang babae, no? O na po silang pamilya.
4: Ang nasa talong sa, o sa nasa bulaka, o sa nasa...
3: O sa pagkitabuhay mo ninyo biyahan atong Domingo sa gabi mong mama?
4: Dito mong sa ang kalawaan, ada sangi niya, pista man niya.
3: Ah, namista ka?
4: Kanya niya, uli ko niya.
3: So, may mong pamistahan dito, parinti ninyo, amigo lang.
4: Kung kuha lang dito, sursuri ba? Minugsaon.
3: Ah, so, sounds lang ka dito, Cristo. Pero wag ka mong sayaw dito.
4: Wag ka, inibalhin ko sa linaw.
3: Inibalhin, itapo pa yun ka sa linaw. Pista po dito. As nilang doon ay kabarangay mong ipamistahan. Magkakamagot mi. Kaya tuloy pagkatawaon si Attorney Rupil kay guol kay niyang sitwasyon kay wala siya mama, no? Unya, doon yung kabarangay mong itabok-tabokan niya pag-abot mo dito linaw, unsam sa imong na... Unsam sa imong na... Kuhan dito, na-abdan mo dito.
4: Dito, sasayo sa gingma ito.
3: Ah, nagsaya-sayo, ano yung ganito?
4: Naman, wala.
3: Sa may mga paris dito?
4: Wakad, akuros ha.
3: Ay, ikaw ra. Ay, kayo, kay wakay paris. Ay, nakong nga kay gigakos-gakos dito ha, sit music pa.
4: Wah, eh.
3: Oh, ang bailis, puwang ribbon.
4: Wah.
3: Ang musagol, puwak bagol-bagol. Wah, dito.
4: Wah.
3: Pastilan. Pagbiya ni mo ni Nanay Lita, imong mama, kung sa may mga suga niya?
4: Ang suga na nasa... Kilid sa pultahan niya ang lamparilya.
3: Lamparilya?
4: Oo, yeah.
3: Ilid sa pultahan?
4: Oo.
3: Kini yung balay, payagraman yun yun, no? Bongbong, amakan niya, ground floor lang.
4: Oo.
3: Sa may atop, ano
4: eh? Asin.
3: Asin yun, ang atop. Pero ang bongbong, amakan, unya, sa sud, unsa man, kanang naikat, eh?
4: Wa.
3: Sa may gindaan si mong mama?
4: Ayaw na, karton. Karton ng...
3: Sa man, diha, dapat. Jesus yuta ang karton dili
4: sa saw
3: ay murag saw gi mo dili gi saw kawayan
4: kawayan
3: nya gihapinan na imbis ban ni karton ang iyang gibanig.
4: Oh, kay usay ang iyang banig mga riga mo sa ubos kay
3: kini importahan ninyo unsa may kalayo sa iyang higdaan. Soldier
4: oh, gawas gawas
3: nya ang pultahan diha mo kani magbutang alam parilya.
4: Oh, sa gawas
3: nya gawas alam parilya do na pay lain nga imong ikuan.
4: Katol.
3: Katol.
4: Oh, just sa ilan mo.
3: Ah, di lagi butang siya ang tila na katol.
4: Ano mo? Ano ha?
3: Sa mangi, di naman itong-tong ang katol.
4: Sa bugasan.
3: Sa bugasan?
4: Baldi, ana.
3: Baldi?
4: Baldi na ng biskuit ba?
3: Oh, so dito gitong-tong. So, man, mapatiran ni nanay.
4: Oh, mapatiran sa namo, sa namo mo
3: to. Kasi napatiran to, yung doda.
4: Yung doda, mga kongod. Kailangan sa mga isang tuwak ko, maabot ko sa tumuyo na siya.
3: So, kasi natumba tong katol niya, kay karton ang iyang gihapin.
4: Karton sagol na, karton ng floor mat. Yang floor mat, nalukot-lukot ng floor mat. Karton lang.
3: Kung saan naman kaurasan na uli?
4: Ano, okay ba sa pagkuhan? Dahil uli ko mga alas 3 sa to. Ano, nalikibawan ko sa iskinalipata nga. Muna akong sunog ko, no?
3: Itapo na,

0: Yatag sa na imong bata, bi, kaya rin di makita sa video. Ay, minor ba na? Ah, si, ah, Eblart. Eb, ah, eh, sige, kukusala. Ah, kaya anak-anak ha, lihala sa kata. Ah, liday. Liday. Ikon sa kang nanay.
1: Mangkon.
0: Mangkon.
1: Mangkon.
0: Mga alas dos man to, di ba? Ang alao na alas dos ay estimate gani kayo niya. Doon raman yung kayo ka, malabay rin ba? Bako sa day mong payag ba? Waka ka dungog siya kit nanay.
2: Wala man ko dere. Nakos pinamungahan.
0: Ah, so why tao niya?
2: Wala.
0: Awa ko'y tao niya, di ba? Mm. Dool na ba unta kay ka, no?
2: Mm, mau gani.
0: So makabantay, makabantay unta ka. Makabantay unta ka, og diha pa ka.
2: Oh, makabantay, Jud.
0: Ang problema kay wasa day ka, di ba? Sige, wasa day ni. Wasa day tao po ni, nauntay dool yung kay balay sa pagumanggon, pero wasa day ay diri siya, Attorney Ropel, no? Nakay pangutan ng Ulysses, ang anak Attorney Ropel.
3: Oh, sige po. Kamulan duha, Ulysses. Kamulan duha yun ni nanay sa balay. Wa mo yung mga, wakay mga apo kuyog lain?
4: Wa, kamulan duha.
3: Oh.
4: Kamulan duha sa diskogo sa lino, sangi, duha, istaba.
3: Wa, de kay mga anak kay mong ibili na lang unta or wa mo yung mga umangko ni mo nga mo volunteer o tabang o bantay-bantay nanay?
4: Wa, good. Okay na siya basta mabiyakan na po siya.
3: So kay na stroke na mas nanay panalitan ko mo trabaho ka unsa man magbilin na kag pagkaon niya siya na bahala nga mo kaon.
4: Oh, pagkano ko sa daan.
3: Pagkano ni mo daan kana pamahaw pagkano ni mo daan una kay lakaw.
4: Okay, wa akong trabaho wala man sa traffic mo sa plus kompanyo ra ba. So gawas ang mga auto na petpet na wasilde.
3: Oh, mag traffic ka na kay ma kwan po kay tagaan man. So wala kay sweldo kanang imo kanang tagaan nakag tip sa imong patrason nga sa kinana ay ihatag, no, mga anak?
4: Oo, oh, marugod.
3: Sus, ginoo
4: ko. Saywa, nasa ina ka, marugod ko ba, managat, magkakuwag eh.
3: Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Naiuban, maayo mo hatag, napayuban, di mo hatag.
4: Oo. Oh.
3: So, unya, unsa man ang kasagaran ni mo duty, mo ato ka buntag, or unto na ka mo or hapo na?
4: Buntag, nga alas 5.
3: Alas 5 buntag, okay. Sugod na dahil nag-abli diha, alas 5 buntag.
4: Oo, oh, daga mga una. Hantod ala ona media.
3: So pagkano ni mo's nanay daan nga nabuntag?
4: Oh, taga buntag ako taga Mundan.
3: Nga nikod to.
4: Oh, uli na mako nga kapitan sa Dios.
3: Ah, may mo pa pagkano ni pud to?
4: Mamadungan min taon, mabuntag ma uto, mudungan ni taon.
3: Unya ni kagabi eh.
4: Ah, po na.
3: Dungan puno pa ni hapon.
4: Oh.
3: Oh.
4: Ala. Ko kay wam ko eh. Laparilya naman sa gawang ko kurente.
3: Katong panahuna, katong gabi una nga nasunog na inyong balay, nasunog yung tahan po's nanay. O sige, pagkaon mo panihapon daan, una ka namista?
4: Oo.
3: Oh, duha day kabuk po na imong gipamistahan. Kabuk-tabuk man ka.
4: Tumira,
3: mingaw. Mingaw? So, ato ka sa pikas nga, kwan, tabuk ka sa pikas kay Marjo Alegre?
4: Oo, okay. Ba't kong magsaon?
3: Wala ka nangita o kuan ka na naang dugay naman ang buwag sa mga asawa nakapangita kaglain ba nga ikaduhang bathala unta ba
4: water na eh
3: kay aron nga na akay makauban po nila ay pagkayo nga kay kauba ha
4: mahal kay bugas
3: mahal bugas ato lang iagig katakotawa lang sa kaya sa unta man yung hitabu ah, anya imo mga igsoon nun o imo mga umangkon kalong nahitabu na ni asaman sila kalong nagtapok mo.
4: So, gadawa sa ako, sa seminaria. Seminaria.
3: Asa man niya po nilaria, gibutang?
4: Lainad.
3: Okay, so to adito, niya, human, kinini ang lagyo dahil po na yung mga igsuon na moyo, lagyo sa gipuyan?
4: Ang usa na sa sangi, ang usa to sa babaw sa pitalo, ang usa na sa Bulacaw.
3: Oh, kay nanay good. Pila man edad ni nanay na good? Pila naman yung pag-edad ron?
4: Nagkago ko sa ID niya, 81.
3: 81?
4: 83, ha?
3: Oh, so at least ikaw, imong yung nag-atiman imong nanay, mayong kwan po ka ng imong gihay mo, ha? Mayong nang imong gawi isad nga imong gi-atiman imong nanay, ikaw yung mo'y nag-kwan din, ha? Pero ito panahon na, nalay fiesta mo ng lakaw, lang yung ka?
4: Oo.
3: Oh. Okay, kwan ba? Ngita taga kauban unta nga imong kuanon tato para hindi ka laay unta diha sa balay.

0: Wa gyud. Nya karon wa namas nanay, kinsa naman imong kauban anang kalakihanon? Asa man ka magbutang gyud pugkag balay diha?
1: Nana tore gi, boto sa silingan nimo gi, payag niya pun sar. Barong-barong.
0: So na kay barong-barong?
1: Oo. Okay.
0: Bisan sa kalisod gyud, imo ginang gi atiman sa nanay, wa lang ka nang panahon na lang gyud tungod sa nilakaw ka kay pista man. Kana imong pagpaatras-atras diyan sa kwan, okay-okay na, makadadana ka para pagkaon.
1: Oo, libre mo ko paniod to.
0: Libre mo ka paniod to?
1: Oo, pero pamawala.
0: Oo. Oh.
1: Nakakwanta ka man, sad.
0: Oo. Oh. Ligo, sad. So, asa manik na nilang to, asa po nilariya?
1: Oo.
0: Okay. So, sige na ako. Sige, Paul.
2: Okay, Attorney Rufin, no? Salamat kayo si Noy Ulysses, no? Ang anak na kauban ni...
0: O so may trabaho sa mga igsuon niya, Paul? Ay, mga igsuon niyo sa may mga trabaho? Hindi mabati. Sige, kay, gamay lang kayo, ha? Standby lang sa kadali. At sa parangat, napipila ka mga mahinulano, pahinundom. Standby sa Paul, pahinundom sa tagamay, Paul. Alas 8:45 na.

0: 93.9
1: IFM. IFM Balita sa Buntag.
2: Atong timbang-timbango ng mga isyu. Susiho nato yung opinion sa Bugno sa Bubugma. Bugno sa Bubugma.
3: Cebu's charming auntie, Idol Maria B.

0: Idol Mikey, ato nung pasundlo na babae, spikasin niya, ni Ani Ani. Ah, hello, gwapa. May buntag ni Muliha, gwapa. Happy first day of June, gwapa.
1: Mga idol, happy Pride Month, mga idol.
0: Oo, oh, Pride Month, bridal
2: ano,
0: month.
2: Ano, ulo no, Pride Month, nagidiay. Wapel, tas parada, Maria B.
1: Actually, mo, ragnay ka niya, ragnay ka niya, kanbiya sa Puente Osmeñano, kaya nagtado sa sila mga booth dito. So, ito, kumapin man, anak.
0: Pero mauna ba, karon ang June sa badagan sa tagkalihukan nga pag-aat nga, no? At the same time, karon sa example, pag karong adlaw, doon na sa tayong mga aat nga dito sa Senado, pero ganahan mo mutok ko ikuan na or mo palayo, tana.
2: Pwede na lang, wala na ito kiyon.
0: Bugart?
1: Matuman ang ibong pa, matuman ang ibong
0: pa. Pabadi ha? Sige yun. Pabadlong yun yan, Bugart. Pero arita, Idol Mikey. Arita Mikey and Maria Bino, atong hisgutan gumikan kay kanabang sa mga panghitabo karon, no? Ubay-ubay sad kaayo ang kanaganing nabalaka aning giingon nga mga pagpamugos o giingong murag scam, Mikey, nga pagpamaligya. Di ba katong sa Dan Bugart ba?
2: Nila na nakalipo sa bukid, buikid.
0: Diba, Mikey, di lang na sa bukid, abot na naglapo-lapo. Sus, abot na dere sa Mikey. Sa gabi, sa kaasa.
1: Ano itong idea? Kaya ako'y idea. Ano talaga?
0: Sa Benitabo Bugart, mga grupo sa mga murag batanon pa siguro ang uban, medyo adult na po. Doon niya, nagputi rani, wala gib brand, no? Di kakaingon ba nga sampling, di kakaingon nga promo, di ba? Usually, yung naay mag-house to house, kay naka-uniform or naka-ID ba ron, kanin sila nagputi lang, uban lang short, ang uban ganin lang chinilas. Unya, suma pa sa... Di rin sila sa may asa to the pit, Mikey, pa doon na to busay, no? Or,
2: di ba? Pwede ba itong ka na nga area? Oh, unya, oh.
0: Ang buhaton, ang ilang tirada Bugart, na sila sa Dan. So, example, no, na yung mga manglabay, mohunong, unya, ilang oferan dayon nga, libre-libre. Sumapa niya sa ato ni Pakisusi. Unya, inigdawot ni mo sa ilang libre, isod sa plastic, sudlan, diglain pang product. Example, ang same product, pero dungagag duha, may naon nga, sige, kuhan na lang ni kaning duha, tagkani na lang, unya, libre ng usa. So, matingan nga ka, kaya abi ko magsampling ni. Unya, na-appeal man ako man, o dili sa daw ni mo paliton, Mikey, kuhaon na sa ang ilahang gilibre.
2: Libre. Kung saan ba siya katinood?
0: Oo, kung saan mangyad na ipagpabugos or mura na nahinoog scam. No? So, Bugart, ang atong pangutan, akibaw mo on sa Bugart? Lo, katawo.
2: Ay, si katawa, day. First time lagi, no, nga waka nagpakita sa dakong event.
0: Oo, okay. Nga no, gito, Bugart, ang imuhang mga ganap na nasira ng tikaan yun.
1: Nakikagwagwa ako sa mga taga-Turkish at mga taga-Germany. Oo.
0: Ayang gihustan, Mikey, mga mga langyaw.
2: Nagpalaganap na din siya.
0: Nagpalaganap sa sayahang.
1: Kaya mo na ko sa iyo, Idol Mikey.
0: Onsa to, Gart?
1: Kaya mo na ko sa iyo, pangutana.
0: Onsa man?
1: Nagputi man na sila. No, usi tawag sa mga sa babae ka nagputi?
0: White lady.
1: Kung makita niyo mo sa bukid, babae ka ka-green.
0: Maria di Kaka. Ano sa man?
1: Kung babaya ka puti, white lady. Kung babaya ka red, lady in red. Pero kung ka-green na siya sa bukid, Girl Scout na.
2: Okay.
0: Grabe ang Lunes ay the best joke. The best joke of the year.
2: Ako ni siya nakatsisig.
0: Ako ni Katugpa. Pero Karon, Bogart and Mikey, arita sa hisgutanan. No, kay ato na nina hisgutan pag niagi, of course, patana mo sa man, ma-impeach ba yun? Gusto ba mong ma-impeach? Dili ba kay maulagi, mabita to naghisgut kog ang lain nga hisgutana ni Arika. Kani magong sige ta hisgut dito po sa mga kauluhan, politika, murag sumpor sige paminaw, pero angay mo sa tago, angay mo sa tago.
2: Kasi kita mo na maghisgut, boy, kay. Hindi
0: kita mo na maghisgut, kay. Ano mo bin yung mag-lead sa tong nasod? Di ba, unya, kung kamoy pangutanon Bugart and Mikey. Kung kamoy pangutanon. Ang mga surveys nag-ingon na ito yung mga surveys, Mikey, nga kinsay mitumaw between ani-ani, kinsay ilahang mas piliyon sa pagka-presidente. Ang uban sa maingon nga akaling tanan, murag kinahanglan na ginusbo ng ato ang qualification sa presidente. Kaya sa kita ito qualification, Bugart?
1: Must know how to read and write. Ano, ragyod, no?
0: Pero ang
1: dapat ang edad is kanang 40 years old, ababa, anak ba?
0: Unya, ang qualification sa trabaho, 40 daghana. Oo.
2: Unya kay Boka Idol Boy kaysa dili pa ni magyaw-yaw ang babae kay naminaw na ba diri sa atong Facebook Live si Ruby Payapa Manula kay Hano Ana siya. Nalingaw jud bi sa Nescafe daghan kayong pag-games daghan kay Mignadala. Paldo gud mi Idol Boy kay Idol Mikey dili gid magmahay.
0: Mikey nagi nagita ang agi pagita dili ako dili si Mikey ang gingon asa si
2: Maria. Asa si Maria B niya. Hala laki man to Maria B.
0: Nagpuan sila para magbarre sila Bugart na say yang girlfriend ba to yang wife na baron ni Sir Ana. Esa smile si abi ko man bilili lang siya nga.
2: Dili kana di ba gato ka oh, mawadua sila niya Sir
0: Ana. Baron niya nanirana niya ni ana lang ko nga ay sir tagaan lang mo na mong sample kay accommodate man kita bahala ginana ba para walay mo duol nga di gyud ma enjoy no. Tawag pag pagduno na siya nga wala asa dai si Maria B agoy li si Mary Bugart.
2: Nato naguba akong gabi.
0: Naguba ang gabi ni Mikey kay di sa gipangita. So karon ang atong pangutana dol. Aritas politika. That's for you if the statement is true or false. What night?
1: Pwede ba ka nag trolls?
2: Unsa daw?
0: Dili na lain man ang trolls. Wala na ilaing mas ligon pa ni VP Sara. Napakinakitaan, so false. So, wala na kinakitaan, siya nagiligon, true. Para na sa ko na presidential race base sa mga surveys o base sa imuhang mga prediction diha Rudy Baldwin na kadiha ha okay Mikey Latos lahos
2: para na ko true good mga idol kay labi na nga gibakapan kini sa grabe kaligon in town na to mga former president
0: ah okay
2: unya gibakapan pa good sa mga kanabitaw nga pamilya ni ini nga grabe po kaligon buki ka mahisgota sa pagpanerbisyo in town sa katawhan ilabi na ang mga katawhan po na nga tong pasultion sayod yung tadaan kung unsa yun ni kakusog unsa ni kaligon mga idol. For me, it's true.
0: Okay, arita sa babae sa pikas niya. Relax lang kay Lunes pag yun. Dala si Gibugart, ha? Wa na ilahing mas ligon pa ni VP Sara nga mudagan pagka-presidente. Latos lahos, Bugart, ha?
1: Mga idol, no nga. In this world, mga idol, there is always a person, mga idol, above and below you. So, imposible yung ina, mga idol, oy, nga, kanamit ang mga po, wala pa mas ligon niya. Kaya, ano ba kayo, mga idol niya? Ipag-apag ko sa mga ligon, kaya palang daan, ay, sayop na, ano, mga idol, mga sapat niya, mga idol, katagayan, mga idol, nabilanggo na, mga idol, nakasuhan na, nakasuhan na, grab and corruption,
0: nag 3, 2, makaingon sa gani kung may king ligon yun, okay, nakasuhan, gipading kamutan ko nila nga, diig yung kadagan. Kaya siguro ba kung kanang diigit sa nang mahadlog, kadi man siya ligon, kita lang tas natitit, pero grabe yung paning kamot, impeach yung puno. Ako pulihi ko may king, ikay ang kordere, ako yung pag-insang kanyosan. Sige, 30 seconds, tatos na hosa.
2: Ang babae speak kasi nga ba sinakalimot ang mga idol nga kung panahon na nga magbalampuson ka daug-daugon yung kas kapalaran. Maunay na hitabuan ang mga pagkabilanggo, mga kasukaso, dira. Ay, kung gisgutig binana, day. Kaya nga nung ilaman sa Diyong Ate Manon, nga nung maumang gini-priority ka, daghag mga issues sa
0: nasun. Eligon
2: lagi. Flag control, daghag issues, corruption. Ay, magbalik-balik, magbibas sa impeachment.
0: Hadlock, hadlock. Bumat, tayo di abogad.
1: Agot kapalaran, maningil yun ang kapalaran, mga idol. O, hindi yun ako yun, mga idol. Dahil ako, magtingal yun ako, mga idol. Boys of ito, positive yun na siya
0: natin.
2: Kung pakyas-kas kinabuhin mo, ana, adyo ka nga maningil ang kapalaran. Mikey, pero kung mapalapusan ang hindi mo intention, malamang mga kaagi ka na before ang kalampusan, babae.
0: Sa dili pa maningil sa confidential fans, arita sa flood control. Di lang millionaires, billionaires, trillionaires. He's got tag paningil, pikat sa maningil. Iagi lang sa impeachment para mo tubag siya. Apan ang mga
2: mura na tagsalida ani mura na tagsalida
0: komite nilihok na ang baso flood control dako pas a uban perte nagyog agoy mo pikat palagod sa kontra hisgot og paningil flood control pikat na ta
2: wana tabuna na sa limot tabuna na sa limot eh. Gusto lang impeachment
0: puro gusto ko nog singil pero ang flood control daghan na nga matay pagani daghan diba pikat na ta karo na kaayo at sa guard
1: alay. alive.
0: Dek ebo ka Maria Bia, at the end of the day, silang tanan accountable. Bipisara.
2: Silang tanan.
0: Kaya yung musaka dito dili kay bipisara lang yung klaro lang kayo.
2: Kaya yung nagkakagisgutan nyo yan, magbalik-balik man yun.
0: O ako lang, pagkutanong, ligon si bipisara. Mo nang handog. Kana pala nga, gusto nilang ipatang ipalagpot, Mikey. Ligon! Kaya kung dili, ligon para nila. O, kita lang ito sa 2028
2: mo. Oo, diba?
0: Kung tinuog mga nagmahal sa Pilipinas, ang atong gokdon, kaya itong mga nasagpan.
2: Atong gokdon, si Maria B.
0: At sa guard?
1: All I can say is, shiminet.
0: Shiminet, but ang blood control, korting daghan nagpagan. Mapagan ang porting kadaghan. Siminit karon, siminit unya. Pero a confidential pants tayo ra sa plant control billion. Billion apay nga matay. Ang confidential halos makita na nag-confidential pick-up ninyo.
2: Wala. Ay pala, biha kay mangugat ang babay.
0: Mugat!
2: Shiminat.
0: Atong ipakita sa mga surveys, ligon si BP Sara.
1: Ang... Ha? Pag-ibok ang jingle, uy.
0: Uy, masinot pa na. Kung alam mo pala si AI, uy. Uy, pero mauna. Mauna yung atong lantawon.
2: Pwede ka mo share sa inyong opinion, mga idol, ha? 0923-112-8701.
0: Masa bagyo ka, no? Kaya service ang ingon bugat niya. Ligon si VP Sara sa presidency nga race. Ang pangutanan, pagligid sa mga panahon, makuad ba kahani, mausab ba? Diba? Kasi may pinakakuha niya, pinakaatbang ron gani sa service. Dili ba to si... Kaysa man to si Rafi Tulufo, ba marag di man siguro? Rafi ba?
2: Kaya si Bad, di ba nag-una man sento siya sa kuan?
0: Oo, oh, inana. Oo, oh, sige lang.
2: Ay, di man, ana si Maria B. Kuno, Robin Padilla.
0: Ah, si Maoba. Pero impeach lagi.
1: Ayun, sabi Padilla, uy, kay masok ko na ba lang siya gitan?
2: Uy!
0: Bogart! Ang
2: mga pitaon. Ayaw pala biday halunis pa.
0: Bukdon confidential. Apilon unta ang flood control. Naglikay-likay. Billion-billiones. Unya ang confidential sila rabang tanan. Nana ay confidential fans. Ambot, ninyo tanan di hay. Kita na ito, panglayatan tamo tanan. Ambot, lagi ninyo, blablabla sa mabugat at may kihan.
2: No.
0: Pinakaligon ng mudagan pagka-presidente VP Sara. Agree or disagree ka? Text us, idol, or comment sa itong Facebook Live, Bogarta. Daog na ang Sara. Daog ang Duterte. Namikat na kay Sigi Ogokod Impeach. Tayo na nga, AI sa karaan, mga panahon. Ito, blablab lang, respetaray lang ta sa itong mga baroganan dol, ha?
2: Dili, gihapon. Oo,
0: kami din sa ito ang sibianan. Padayong naging gihapon ta nga mulingaw ninyo o mo-inform ninyo kung say angay, okay? Kaya nga mga kalingawan naging din, for the sake lang ma-discuss na ito, naara po na ninyo dol, ha? Bugart, looy, kini nga balita, bitaw, 83-year-old nga nanay na apilis kasunog, kalahuan, mingla ni Luya, oy. Kay murag lang parilya ba to or kato na nag-inusara ba? Ang yung anak Bugart, maidad na sad o niya, nilakaw ko no, hubog naging nakauli, kagikan yung tao na mista. Kastilan. Ay, naku, hala. Sige na, blablabla sa Bugart and Mikey, ha?
2: Dili, gihapon.
0: O, dili na gid siya, kay pilihuno na siya. History repeats itself sa ni atong 21 to. Blablabla sa mo di mag-away,
2: no.
0: Ha?
2: No.
0: Kami ang Team Boo!
2: Ma!
0: Lipay na kay ko. Nasungog sila. Boyki!
1: Bogart!
2: Mikey!
0: Ito, bilib mi Bogart. Ipangita, joke. Kasi ito yung pangalan, Mikey, ni sir?
2: Si Sir Zian o si Princess.
0: Si Princess. Kasi abig na mo, nilili sila para lang mag-games.
2: Sila, boy,
0: mandawi mo siguro ito. Ay, mandawi, Bogart. Na-miss ka, Nico?
1: Kasi balik-balik, ay, boy, kaya makahipa na kumunak ko na kong atay.
0: Okay, Ragma.
1: Atay ko sa kwari, kaya budak ko na kong atay.
0: Shiminit atay. Shiminit hipa. Blablablablan. Di mag-away, ha? Amping di ako pa, ha?
1: Bye-bye.
0: Ay. Oy, paldo ka na sa kay Kuandre, mga imuhang kape ha, arin niya. Chat lang niya. Awa pa rin nakuha.
2: Papa, grabe gito ang babae. Iwanan na
0: kinakulay. Wala siya nag-need. Grabe ang mga racket ron. Oo, asa ang t-shirt.
2: Ayun, nalaga kuha, aday.
1: Pag-iisin ko last week, man.
0: Klaro man. Klaro man. Sige.
1: Uy, nabisi ba dyan ko last week, man?
0: Hindi ba, boy? Kaya pamina, uy. Laki kaya bagtak. Hala, sige. Lablablab lang sa nila sa mag-away, ha?
2: Hindi hapon.
0: Hamping-hamping ka, gopa.
1: Bye-bye.
0: Idol Mikey, gihinabi na ito ni Rufil katong anak in town, ha? Itong balikan, straight to the point, Dre,
2: sa IFM.
3: Ay mo duty ko tulad sa dos, duwan na dahil kay duty ni kahapon. Hindi na kabalik dito. Ngano man?
4: Sarado man.
3: Sarado. So kutob lang sa udto na dahil lang iserve ka pagkaon?
4: Oo. Oh, maurot o sa dili, sarado na los dos.
3: Ah, okay. So sige.
4: Sikat, sikat man ang tindahan na los compañeros.
3: Oh, sikat, sikat. So di na dahil sa mga pagkaon ni kakuan, wala na dahil abli ilang kuan panihapon?
4: Wala, sarado na.
3: Ah, sige, sige. So, untol na sa kutubi, Daikin. Sige, Ulysses, salamat kayo, Ulysses, sa paghatag panahon sa DYHP o sa IFM. Ang ato ani... Okay, ato ani, Paul, mga kuha na tapol. Kutub lang sa mga doon ay malumog kasing-kasing. Silbi, kung doon na pang namin natay sa inyong silingan, doon naman mo yung mga kanabang limos ba? Kanan lang siguro, Daikin. Ipaagil na ng limos sa mga DYHP kaya atong itunol dito. Ang atong GCash number ni Inday Marisa Abadjes, mawala itong gamiton, ang 0906-298-3429. Ako malikon 0906-298-3429 o kang Inday Aida Tampos ang 0918-554-2071. Ako malikon 0918-554-2071. Ato lang ipanawagan katulang inyong hunahuna diha nga doon na mo'y mga kininiang hinabang o parihan ng mo do out sa namatian mahigala nga doon na tayo limos kana lang no, kung doon naman mo ana. Okay, atong dawaton ng SDY HP, atong himoong instrumento lang ta, dire? Nga ato itunol dito kay kinini ang medyo paiting ilang kahimtangsad, no? Kining anak ka, kuan mo sa niday, in fairness niya ba, iya masang giatiman sa nanay ginoon, senior citizen na siya, iya giatiman sa nanay, nilaag lang sa niya kay doon ay fiesta. Kuhan maka, kuan-kuan sa dito, no? Sahay ko nito sa amo, dahil kinyo nyo, kakaon kita, inigoon sa fiesta man. Walang makuhan yun taon. So, sige. So, katong-tong mga igsuunin ha, nga doon ay mga malumog kasing-kasing. Anak lang siguro, no? Ato lang yung mahigalang, kuanon, tabangan sad. Yes, sa Rajiman Paul?
5: Tony Rupel, so, din man napita ay mong Mama Ulysses. Aray ko na ito, patudlo kadali. Tony Rupel, ha? Asa ni Kwan, kay nahawa naman ni taon, no? Putangan lang taon nila, cross nila yung kahoy. Ya, yeah. Oh, din malapita. O sa mani, mauni, higaanan sa imo. Kwan, dili.
6: Oh. Yes, kasi ito ni, tungan ni siya, pasina siya.
5: Sina na ni dili, napita. Ay, yung puntahan, asa man napita? Puntahan. Akin yung napita, mauni yung puntahan. So, nagtalikod eh sa silangan inyong kwan, yung puntahan. So, ang imong lamparay butang, din man. Dire. Ah, dire, kinin napita.
3: Kisa man ang yuta ko na, Paul?
5: Ang mga kuan man eh, mga silma, no? Mga silma. Mm. Wala na sila, wala sila pabanga, Director Nirpil, eh. Ano sa mga magsugod na kuyo, yun din eh?
6: Magigod na? Wapay 2,000.
5: Ah, wapay 2,000 na. Ah. Ayun kay Tukuk, kay Pagpayag na sa Ginoon, Director Nirpil, bungbong amakan ba, parehaning naas at bang na ka na. Kawayan, o gamakan. Iwan na rin yung forma, pero ilaha din eh, nalay gisawgan nang jud og kawayan sad ang ilang higdanan pero ang ilang himong banigin taon karton no so mo ning pag kusog kayo ang kayo jud kay amakan man
3: oh kusog kusog
5: no, amakan kawayan so dali dali sikan sa ang pagkakuan
3: pag uli ni Ulysses wa na og daw na pag uli ni Ulysses
5: og daw na oh lai mga silingan diri lai mga silingan diri unahan nga ready diri mga listeners ni nato sila nang maritis kanang unsa namang maurang sa naibaw na sunog na niyong bayo ni nanay.
7: Nanaog ang iya, aning gawas ang iyang igsuon, ang kwadri ni Juvie, nga mauna, nasunog na, naugdaw na, naugdaw na siya chatter ni pag gawas niya. Wala siya minahimo kay kami na nga tulog na siya ng urasa. Marag nahitabo na, alauna, alas do sa attorney.
5: Nagsusok. Hindi, abot mo dire, wala na dyan matapang.
7: Wala na dyan, wala na dyan natabang, ugdaw na dyan.
3: Sos, ginoo ko.
5: Sa dyan yung nakasinggit no, ha? Nasunog ang payag ni Kuan.
7: Wala, wala dyan, kay gabi, akadlaw naman dyan na nahitabo.
5: Ito mamura sa mga tuog dire.
7: Sa'yo, Jimmy Matoy, ay itong baka alas 10 diha, pa, pero wala pa na siya mahitabo. Nga, pag kuan ato ni mga alas 3, ni gawas ang iyahang manghod, ni ingon din rin namo nga, naugdaw na ang payag ni Kuan Kiko. Nga, wala din mi kakuanog ka ng sugod dyan sa sunog. Kaya nakakuan pa mi ato ni kami, makatabang dyan mi mga silingan.
5: Aswat tuntas nanay ba? No? Ay higda naman dyan yung taon is nanay Attorney Rupil at nanay Lita. Abilia, no? So, sa iyang edad, 83 anos, dili ba yan? Kayo makita niya sa itong iyang picture, ito nila, gamayon rin ba iyang lawas, pero medyo bukat lang yun siya sa nga pagka ugan kayo, bisag daoton siya nga pagkatiguang, pero bukat yun siya. Pero madaura ni mo kukupon na Ulysses. Bukat yun yun no? Pag na apato, wapato kadako untag maayo, sa bumbong palang unta to sa makan balay ninyo, maswat pa Diyos nanay. Kaso lang, kaya wala na. Ugdaw na naibaw mga silingan. Pwede nang ugnawa mo ng abo na lang yung taon. Uling ni mong makita si Attorney Rupil sa area. Kaya ito nangyayari kibisita na to. So, manawagan ta. Mga kwan lang Japon na Ulysses, no? Sa ato mga listeners. So, mga Attorney Rupil, no? Gika na lang din sa lugar sa balay ni Nanay Abilia na apilin taon pagkapaig sa pagkasunog iniyang payag diri sa Purok Abukado sa Barangay Kalahuan lungsod sa Mindanilla. Live diri sa area of an speed pilot Jesus Wampong, ako inyong radyo man po Lauro, DYHP Tatak RNN.
3: Salamat po Lauro sa imong report. Ato lang ninggi kuan mahigalan, nawagan na taggamay sad karon kaya depende ninyo kung ano mo ikahatag mga malumog kasing-kasing kay bawa man tamay galag doon ay mga grasyang maabot sa atong kinabuhi ato sang i-share mga higala sa uban labi na kini ani oh hinahanglan mo gini sa unta man nya akong gipangutan na pag commercial na to gisusi na ko mahigala ang kwan nagistorya mi radyo man Paul wa gid tay jamo pod ang mga igsuon ni Ulysses Dayday ela nga minyo na banyat titil na lisod sa gid taon sumona nga si Ulysses sa nagatiman ning iyang inahan og nya unsa pa trabaho ni Ulysses lagi taon makaingon gid kano nga may na uban nga surtis kinabuhi doon ay mga ginikanan, mga nanay diha, mga tatay nga nasurtihan sa kinabuhi timingan doon ay mga anak nga ni Asinso nakatugtog po sila nindot in taon kay ha? Pero inanis nanay taon wama po lagi iya mga anak so niya nabanig in taong kartonis nanay niya karon ang nagbuhi niya kini si Ulysses kay siya man mahigala may kuhan. Mawala po niya ang panginabuhi ng makatatras o mga sakinan. Mabita usahay dahi ka ng mag-kuan ka, parking anak niya na yung patras-atras. Labi nagluoy na ang mga higala nga kuan, mula sa nanghatagan sa ginagmay kay napo iyang kaugalingong stories kinabuhi. So muna nga, kato mga tiguangan na minaw na toron, doon ay mga surti, doon na sa gawa ay surti. Sama ani nga sa iyang katiguangon na agig hapon mga higala banig o karton, ha? So, dili malalim sa muna nga ang iya pong anak nga mo'y gisaligan, iguro pong tigpa atras-atras, o doon ay kuhan, wag yung trabaho nga kuhan ba, pero buntag siya mo duty dahi atras-atras, na may uban mo hatag 5 G's, ana. Ha? Na yung mga on sa restaurants, ina na, inig pa nga on dito lay, los kompanyeros mo nila dahi, murag maayo na yung putsiro, may lami dahi. Naming ganilya, no? Hindi ka ito mga higala, malibrihan po siya o pariod to. Iya pong ladoon ang paniod to po niya to sa ila. Wala ka on po sa nanay. Pero bida, di malalim ni. Muna nga akong balikon ang atong number, itong GCash number 0906-298-3429. Ang kang Inday Marisa Abadjes na 0906-298-3429. Unya kang Inday Aida na ay iyang cellphone number 0918-554-2071. Ako balikon 0918-554-2071.
8: Straight to the point!
3: Doon naman ito mga igsuon na nga maka-relate, labi pag doon ay mga grasya dahi. Moni, panahon ni Mahigala, it's an opportunity na to nga makatabang nga doon ining nani nga tinuod yun ng inanginahanglan. Dili yun na ingon niya kuan kay kana bang kuan tinuod yun eh. Ya kini wa ni kabawos yun na to. Nagtabang na to ayaw pagkuna una magkabawos ni. Wa ikabawos. Pero ang mabawos na to ang labing dato nga may gamhanan sa tanan, may muhatag na to mga grasya. Mura gina. So akong balikon mahigala ang kang Inday Marisa 0906-298-3429. Ang kang Inday Aida Tampo 0918-554-2071. Nakakuha na takalon gani may galag donation no? Na yung mga ni-donate dili 5,600 na ta. Sa anal ang ka sayo sa sayon nga panahon no? Kana na ang kamubo nga panahon na natin nahipos dili o na 6,000 na gani ni no? So na natin matunol dito mahigala sa pamilya. Mamungan ni atong kalainan sa DYHP Arimin Cebu kay na yung mga report na ni dili ang takutob sa pag-report. Ang ato ba nga natay kasing-kasing sad niya mutanaw mo sad niya bida lalim ning kentanga ay okay, so standby may gana itong tagad-pagtagad at tundugang mga isbitanan. Balik ka sa mga panghitabo sa Senado, humalamang sa pipila ka mga pahinomdo. Alas 9:11 na.

0: Nutri Needs ulam na. Sa midi sarap og sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: 93.9 IFM.
2: Napugnan pa ni.
3: Aygo!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.
7: So

0: Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon. Mula sa Pioneer.
1: Kung ang gugma o pangandoy mo'y mag-abot, unsa man ang imong pilion. Salapi ba o tinuod na paghigugma?
2: Dili ko gusto nga makontento lang sa kununsa may naaaning adlawa. Gusto ko og hayahay nga kinabuhi. Kanabang, kanang mabuhat ako ang gusto na kong buhaton. Makaadto ko bisag asa. Mapalit ako ang bisan unsa nga gusto nako.
1: Paminawa ang sugilanon ni Marivic diri lang sa Dear IFM. Hatod kanato sa ACS og Unique Toothpaste. The Marivic Story. At tangi

0: 93.9
1: IFM. IFM Balita Abroad.
2: Di muminos sa 55 ka mga individual ang patay sa gituuhang chemical explosion sa usa ka minahan sa Myanmar kagahapon adlaw Mayo 31. Suma pa sa initial nga imbestigasyon sa mga kapolisan na sayran nga miulbo ang mauminahan sa Kaungtat Village sa Nisgutang Nasud. Nasayran nga naglakip sa nakalas ang 30 ka mga kababayenan ug 20 ka mga lalaki samtang dosena kapin ang usabang angol sa insidente nga daling gidala sa duol nga mga tambalanan. Sa pamahayag usab sa gobyerno sa maong lugar mi padayag kini sa ilang kasubo samtang gapadayon ang investigasyon ug pasalig niini nga mohatag gilayon kini sa relief, healthcare ug rehabilitation alang sa mga pamilyang apektado para sa maong panghitabo. Okay na nga itong balita gawa sa Nasod Kimbahina. Gatod ka na ito sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang pinapaka-idol boy key.
3: Yes, Idol Mikey.
2: Dapat healthy, vegan, o gluten-free. Ragyan mo ka na ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Muna ngayaw si Piyata, mga idol. Aduna kini Spirulina Idol Boy Key. Porting naganag-benefit sa ato ang lawas, mga idol. Ilabi na kung maghisgotag mga antioxidants, makatabang sa kanabitong pag-reduce sa blood pressure, makatabang sa mga dunay allergic rhinitis, duna pag-anti-cancer properties. Aduna po kini native purple corn, Arabica ginseng, ginger, turmeric. Ganun din mamang gusting malunggay kanala, payabas, so rose hip. Asa ganin siya mapalit, Idol Boy Key?
3: Idol Mikey, available kini sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Farmasa Zamora, Bingsa Pharmacy, Liluan Pharmacy, Alfar Pharmacy, daghan pang magparmasya din sa Sugbo, Busa, palit na ha. Og
2: EXL Coffee Mix 17-in-1
3: mga sukintig pamilya.
2: Sa ato pong pagpapibatok sa dengue, Idol, kauban usab na to ang EXL All-in-One Skincare Oil. Mga idol, dili kini basta-basta nga skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga may natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay,
3: dagbuhay. Idol Mikey, ito na i-greet si Mama Jennifer Hilliaconi.
2: Uy, ka na pinakamaanyag. Kaya na ako nga na ilahan.
3: Sexy boy, sexy
2: Jenny,
3: body, lagi. Pretty face.
2: The Jenny in the bottle.
3: Pinagrabe yun. Oga, sing paminawan mo, grabe yun kanyang ito, Mikey.
2: Busy na din siya.
3: Busy na kina siya, Mikey. At anawa, nag-live.
2: Ang pinaka, usa sa pinakalami na ito, tingog, Idol Mikey.
3: Kinalamig tingog lamig sa kiniglawas.
2: Busy kayo at ang higalaw.
3: Mga galiwas. We miss you at Ma'am Tina.
2: Ma'am Tina!
3: Sa DJ Roxy G. Sa tinawad nga kinabuhi, Jennifer Hilliaconi.
2: Jennifer Hilliaconi.
3: Jennifer Hilliaconi.
2: Ate Rox! Umuwi ka na. Di na kami galit.
3: Lipstick, miss. Lipstick ko na yaha, miss.
2: Uwi ka na. Di na kami galit.
3: At ang oras doon.
2: Aras 7.20. Size
3: na.
2: At ang
3: balikan sa Tony Rufil. Kaya katulog yung taong 83-year-old nga Lola Mikey nga apil sa nasunog dito sa Kalhuan, Mingla. Uwi kay pobreg yung pamilya. Munta ni Ate Manon sa itong gobyerno. Dili kay sigitan politika. Pastilan. At ang paminawon, straight to the point 3 sa IFM.
0: Ang idol kong FM 93.9
2: IFM.
4: Ah? Disurbe sa kaya ang usag gukuron mahigala ang katong mas dako nga kulakot di gid gukuron. Medyo off na. Sumuna nga ako malahi akong opinion minsan lahi mag opinion si atong Rufin, okay ra ko katong mo follow sa akong opinion, okay. Andili, di okay. Ah? Basta ako mabarog ko kung sa'y para nako maoy kamatuuran. Standby, ato dugang panghisgutanan, humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.26 na.

0: 93.9.
1: Idol Mikey, sali pa tamo padayon sa mga balita no nilang Idol Aiko and Idol Chicksy sa lokal ng Isugutana at sa paminaw ng balik sa Attorney Rafael, straight to the point 3
2: sa IFM.
1: Oras sa IFM do.
2: Alas 9.
3: Umubarog sila mahigala bahala mga priso. Although di na lalim sa ilang kabahin ha. Kay matod pa sa gisulting Alan Peter Kitano gipanghulga ng ilang mga kaubanan nga ari mo diri kay ayahay mo na mo diha tuluyan tuluyan gid mo mapasakaan gid mo kaso mga priso gid mo. So unsa man na mga higala mo na pala nako bati nang inana nga style ang ato kung gisa nga pasaka kaso minority majority pasaka eh. Ikaduha kumuingon ka nga ari diri balhin lang sa minority para way problema. Buti pasabot anak nga okay lang kinawatay basta kauban ta diri sa minority. Pilde ang katawhang Pilipinhon anak. Pilde. Ang ato ug kun say angay diha mga higala gamito na hustisya ang atong gamiton kinsay nangawat sa kwartas gobyerno. Dili kay basihan mahigalag mabira mo ari mo diri as minority. Ayahay mo, namo diha, natuluyan gyud mo mga priso gyud mo. So dili seryoso ang atong pagukod sa korupsyon kung maaho na. O nag-encourage pa ino na nga padayon o pangawat, padayon pangulakot, basta linya lang ka diri ah. Diri lang ka sa among grupo, okay lang yung kadiha. So, pilding katawang Pilipino, hulot niya po itong kwarta. Ha? So, muna yung mga higala nga, kanunay yung ginatandog ang leadership ining Alan Peter Kitano kay di ni mapugnan ugway mo baligod sa 3C. Kana kung dili mo, kana mo, antos ang 3C nga, bahala na lang mga priso mi. Kay unang ipadaan ni bilangguan, jingo iman. Isunod si Jewel, isunod si Cheese. Kining tulog yun ay. Target kining tulog yun. Kay si Bato o si Bunggo, ano naman? Di naman yung magtingog-tingog kay ipadaman na sa isisig yun eh. Si Bato Bitakalol, ano naman? Nya, si Marcolita mga higalap. Isog ni Marcolita kay asdang manggapon mga kagalan. Gibutang sa subcommittee chairman sa Blue Ribbon Committee. Pero pasakaanan po ni Plunder, ipapriso po na lang si Marcolita, ipapriso po na lang si Romain Padilla, apil po mga ngayagilanggi, hulga nga na po kay obstruction of justice. So kining mga senador nga diya sa majority, matod pa mahigala ni Alan Peter Kitano, gipang hulga na sila. Delikado unya, kung doon ay mada, ngunit ang auno na to, kay guay mada ini, sugod ang investigation sa Blue Ribbon Committee ni Kahuibis. Pero kung ma-change ang leadership, medyo mingaw ang Blue Ribbon Committee mga sukitig paminaw. Labi pa, gibalik ni Lacson. Diwa na. Wa na investigasyon. Muna nga, unsay, usa sa mga tuyo ining ilugon yun ang leadership unya sa Senado. Kining flood control kuyaw mong gini. Kay kining corruption ang flood control mga kagilan, abot sa Malacanang ni. Although di tamo conclude abot sa Marcos, kay dipinsahan man na mahigala ni Lacson. Ingo mo to sa Lacson, may kasi bersamin ko no, sa si Amina Pangandaman, may nagdas nga ni Marcos. Sila si Jojo Cadiz. Pero tingala lang ng Lacson, nga nung man niya imbisiga rito, bisag din lang niya mong i-appeal si Marcos, unta. Huwag yun. Ha? Yan, naagi niya sa pagka-PNP chief, maayo niya mong imbisiga. Pero wa. So muna nga, karon exactly 1 week na karon, last Monday, mautong panahon nga gipagawas ni Senator Amy Marcos, ang hinungdan nga nung bago pa ganis kay Tano mahigala ni Lingkod, ilisan po siya dayon. Kato nga anggol, apil dito mahigala ang kunas, although may react ang mga senador, pero ato na kong evaluate mga kagalan, unsa tong kang Amy Marcos nga video presentation? O unsa ang reaksyon sa mga senador, ato evaluate ito na? Katuuhan ba tong video presentation ni Amy Marcos o dili ba? Katuuhan ba ang reaksyon sa mga senador o dili ba? Ato balikan gamay. Si Amy Marcos mahigala itong balikan o kato iyang video presentation na kasamang Gerald. Sige konorad.
4: President, our Majority Leader, the ladies and gentlemen of the Senate, I rise today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to append the new Senate leadership and worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation.
5: Bakit nagpalit ng liderato sa Senado?
6: May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President?
7: With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant.
5: Bakit ito nilusog? Bakit patuloy ang pananakot?
8: Talagang garabalan. Obvious na obvious. Iniisa-isa ang majority.
5: Bakit may panggigipit?
9: Pinakakasuhan ng ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery.
5: Bakit may pambabaluktot ng kwento?
10: Nililito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan, alas 7. Pinagmamalaking lang may nangangusta. Eh si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nagsireply. Last con 4 p.m. Next chat, 10 p.m.
5: Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan.
11: I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President.
5: Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga.
12: Ito this time, medyo nagkabulagan. Kabulagan.
5: Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na.
13: Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment.
14: Lahat na i-coconnect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siya ang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? Eh, may 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin ay impeachment.
13: Actually, 9 lang ang kailangan para madismiss.
14: Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there?
5: Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas. Pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas.
15: While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger.
5: Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigi?
3: Okay, pause dong. Pause dong. So, kini presentation ni Amy Marcos, nga doon na naging mga bias daan. Ibutantas Risa Mahigala, public consulting, nga dili pwede ang Duterte comeback. So, kini yung mga senator judges, doon na mga biases. Kaya ato lang na ang analysis, ha? Klaro naman, i-convicto good si Sara, nga klaro, convicto Risa. Bam, Kiko, Lacson, Suto. Kanang lima, sigurado na convicto na gina. Pero doon na po Mahigala, maabsiltong Sara. Kaya wala ni Ngunya Plangka-Plangka, Bungo, Bato, Marcolita, Ruben Padilla, Astonis Aimee, Malagmit, absilto Sara, anak. Kanang uban Mahigala, subject pala binirahay ng uban. Ah. So muna yung presentation atong padayon Mahigala. Kita naman mo ani but ato lang yung padayon anong nga ato Mahigala ma-evaluate kini maong presentation. Go ahead, Gerald.
16: I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment.
5: Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. CONAS ang gusto nilang mode ng charter change.
9: Muling sinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng constitutional convention.
11: Is something big brewing inside government to claims of a possible no election scenario?
17: Ang pag-amyenda ng konstitusyon

0: sinet to, gipapas ang sa sinet.
1: Ah, okay. So doon na mahigalay warning na to dire gamay lang. Nga di na lang kuno ipakuan eh. Ah, sige. Okay, problema. Basta at least yung mga tao, kay bawa mga tao, mga kagalaan aning sitwasyon na. Okay, so strike out na ni sa Senate niya, record niya. Gimove ni Mig Subiri, mga kagalaan. Kining pag wagtang ini mga higala sa record sa Senate. But ang katong mga nakakuan, kita naman mo aning nga video, okay lang. No, total na katong mga tao, mahigala kita naman. Ihunong lang na dong, kay basig mga kuwanta dong. Sige, Lald, ihunong lang na Lald. O, sige. Ito lang i-follow mga sugitig paminaw, no? Kay, sige lang, it's okay, no? Arita mahigala, unsa may nahitabo. Kada maong video mahigala, medyo sensitive kaya ng video, ha? Ang gibutyag mahigala ang Amy Marcos nga dunay charter change, pinaagi og kunas. Muna yung sa ka-mode mahigala nga mausab ang Constitution under Article 17 sa atong 1987 Constitution.
2: Straight to the point.
1: So, unsa may mga reaksyones? Ni-react mahigala ang mga senador nga dili na tinuod. Pero katuuhan ba ning maong reaction sa mga senador o dili? Mo ni dako na pud nga tan-aw noon. Kay ato example ha. Nindot katong pag-react sa mga senador nga ni, promise sila nga dili may mo support o duna man gani mga kagala ay ipahigayon nga charter change. Di may mo support. Pero ang ato ini makatuo ba ta nila o dili ba? Dako pa nang question. Kanyo, usa sa mga nipadayag nga never kuno mahigala nga naghisgot sila ning chacha og never sa mo support si former Senate President Tito Soto. Siya mismo may galamay ni react. Ato paminaw si Tito Soto dai kini dili man ni kwan. Okay na ni siya tungod kay apil man sa record sa Senate. Kadto namang video presentation ang gi stricken off from the record of the Senate. Although na ni mga nakakuha ni adto. Do na ni mga nakakuha adto. But ayos na dong. Step by step lad, step by step lad. Katong usa sa lad. Katong usa ka video ni Soto katong ni react siya lad sa kang Amy Marcos. Unahon ta sa to. Oh, katong dito sa hawanan sa Senado ba dong? Okay. Sige, atong paminawon may galas Tito Soto. Human sa video presentation ni Amy Marcos, mao ni ang reaksyon ni Tito Soto. Okay, go ahead.
3: First of all, the presentation or what we call the editorial video that we witnessed, yes. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, regional Senate and all that. Ito mga idea ng mga tao ito eh. Di ba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayo na? Dahil narinig mo? For example, in my case, I have never been in favor of cha-cha. Charter change? Never.
1: Pause.
3: From the day I...
1: Pause, ha? Okay. I have never been in favor of cha-cha day. Muna isulti. So, dili yung kuuyon anang cha-cha, charter change. Muna yung gingon, ha? Timan anak to nang isulting suto. Muna kung gingon, katuuhan ba na yung suto o dili ba? Pwede mo rewind ni mo gamay yung Rald? Niya na play na yun? Kato yung sa I have never been. O, sige. Okay, play.
3: Cha-cha.
1: Sige.
3: I have never been in favor of cha-cha. Charter change? Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, cha-cha. C-H-A. Not charter change. Ang kailangan natin, cha-cha. Character change.
1: Pause. Nindot niyang mga kwan, ha? Dili kayo na cha-cha. Character change. Ha? Wagi ko na sa, di ko sa in favor sa cha-cha, pero remember, Prisco pa sa tuna-huna, sa impeachment case ni VP Sara nga niabot Supreme Court, pag-decide Supreme Court, mga kagalaan nga, dili madayon tong unang impeachment o sa isulting suto. Sa dili sa pabor ang cha-cha, pero unsa yung gisulti after ato, unsa yung reaction sa Supreme Court. Katong Supreme Court nung Rald, tanaw ka nung Rald. Katong usa, Rald, katong usa, ka-video. Kaya, rumatandi na to ka ni. Sige, play ko nung, niya, audio.
4: Bakit?

0: palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, ano? Pagkatapos, marahil yung constituent assembly, makakagalaw dyan para or maghihintay tayo, decades. Bakit? Eh, kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court justices na ito para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito, kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. So, nakakapagtaka eh. Baka nga...
1: okay, pause. Kita mo sa ikaw na isulto? Ah, batayan ha? Ingon siya pa dito sa wanas ko, never corona nga naa sa iyang idea ng charter change. Pero human mga higala sa pagdesisyon Supreme Court, ingon siya, dapat ang iyan ng usbo ng konstitusyon. So, ang iyan mga pamahayag, mismo na bangga, ang iyan pamahayag mo na itong iyon, katuhan ba ng tawhana o dili ba? Ang ubang mga senador, ngani ingon may higala nga dili, may ana, kutob na kita sa panghinaot. Muna'y kuyaw kung ilisan ang liderato sa Senado, basig didiritso-diritso na, gawas may gala sa Senate Blue Ribbon Committee, gawas impeachment, basig madiritso-diritso na taanis kun as. So, I hope mga higalahanga, kinito mga senador mo, barog sila unsay angayan. I hope. Ay, kinisoto na anisa, dili ko no, I have never been, mamayang ingon. Pero kaniyo, inumdo mo, dili na to mga kalimtan ha, nga human sa decision Supreme Court, siya mismo mamingon, angayan na, kaya nasuko siya sa decision Supreme Court. Ha? At ipadayon ka rin tutuod, humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:46 na.

0: FM 93.9.
1: IFM. Balita.
2: IFM.
1: Balita.
3: Sa buntag.
4: Atong oras sa IFM.
5: Alas 9.47 na.
4: Alita sa itong balitang lokal, Idol Mikey.
5: 18 ka mga vendors gisikop sa CCPO tungod sa pagbabag sa karsada.
4: Esgutan ni namo ganihang kadlawon ato ning paminahon. Ang detalye sa report kauban si
5: Idol Aiko.
6: RMM Report.
7: Gisikop sa Cebu City Police Office kung CCPO, ang 18 ka mga vendors nga maligya o detergent powder human makalapas sa inisyal nga mando ni Mayor Nestor Archival o CCPO Director Colonel George Ilanan tungod sa pagbabag sa kalsada o pagpamugos sa mga mamalitay. Gi-intercept sa mga miyembro sa Tactical Motorcycle Riding Unit ang maong grupo ubos sa pagpanguna ni Colonel George Ilanan dito sa Gabardo Avenue doon sa JY Square sa Barangay Lahog human makadawat o daghang reklamo gikan sa mga motorista o residente. Gida ang mga tinakpan sa headquarters sa CCPO alang sa investigasyon, validasyon ug dokumentasyon sa ilang mga identity. Nihatag og inisyal ang unang warning ang kapulisan apan gitala ang ilang violation sa CCPO sa wa pa sila gitugyan ngadto sa kagamhanan sa Barangay Lahog ug sa Mabolo Police Station. Di pa himangnuan sa kapulisan na mga mamaligya ay bahin sa saktong lugar sa pagnegosyo aron di makamugna og kahuot sa trapiko sa Dakbayan.
8: Kini nga balita hatod kanato sa Lampid Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry for Day and Night, mula sa pag-it up to 12 hours, hygienic and safe, skin friendly ug di yun ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-i si baby tungod kay 100% cotton ang Lampid Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, o guban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM, balita.
1: IFM Balita.
2: IFM
3: Balita. Sa buntag.
4: Oras sa IFM.
5: Alas 9.40
4: na. At sa kinikin na to sa Sugar Troll, ayaw kalimot ni tumaw na ang mga sakit karon Idol sama sa diabetes, constipation, insomnia. Ang Sugar Troll adunay ABCD formula nga food supplement. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamote, o D para sa duhat mo ng matag-adlaw. Mainom kita o Sugar Troll Dol maskin usang ato sa duha ka kapsula ha. Healthy kaayo ni sa to ang panglawas, importante kini para mabatukan ta ang diabetes, ang hypertension, ang insomnia o uban pang mga sakit. Mag-sugatrol na. Arita, Idol Mikey, sa laing balita.
5: Mag-live-in partner na Siko Patoso sa Kabaybast Operation sa Lungsod sa Argao.
4: Ang kompletong detalye sa mong report at tumakauban si
5: Idol Chixie.
6: RMM Report.
9: Nasikop ang usa ka mag-live-in partner sa lungsod sa Argao human may buhat og usa ka bypass operation ang Argao Municipal Police Station sa Barangay Poblacion sa maong lungsod. Ang operatives of the Municipal Drug Enforcement Unit kun MDEU uban sa bang pideya malumpuson nga nakasikop sa maong mga individual human nga nakumpiska gikan nila ang 10 gramos sa gidudahang shabu nga adunay estimated standard drug price nga 68,000 pesos. Subay niini ang mga suspektsado na detinena na sa Argao Municipal Police Station ug moatubang sa kaso nga violations of Section 5 and 11, Article 2 of Republic Act Number 9165 or ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita!
1: IFM, balita!
2: IFM,
3: balita! Sa buntag!
4: Idol, oras sa IFM.
5: Alas 9.50 na.
4: Kinibahin ang may kihatod sa kanato sa SED Liniment Oil, SCED, Pamaol, Panuhot, atong haplasan og SCED. Tatak SED Marketing, tatak magaling. Ayaw kalimot ha, mag-SED Liniment Oil na. And of course, kauban sa nato may kihatod sa pagkatiman sa to ang panglawas ang
5: Life Extension Vitamin D3 sa pinakarong panahon ay Idol Buiki kanang sa dili pa mo matulog.
4: Bahalag ka ng kuan ba?
5: Oo, niya makatabang ba yung hapsay atong pagkatulog ay Idol Buiki no, maskin pa man aduna may maintenance medication ay Idol kinababa na pamatud na nas pagkaon sa mga eksperto nga kung increase the vitamin D3 lawas yung lawas mas ligo na ta immune system but pasabot dili ta daling taptan sa mga nagkada iyang sakit. Manang mag Life Extension Vitamin D3 na.
4: Ang Vitamin D3 Mikey importante na sa lawas na ang mga pagtuon nag-ingon nga basta natin vitamin D for mas dali pod makaabsorb og nutrients ang ato ang lawas. Mm-hmm. Life extension vitamin D3 sa dili pa matulog. And of course, sa dili pa manihapon may key.
5: 30 minutes mag super fiber ta mga idol kanang usa siya ka sa siya inyong iyabong atus 200 ml of water niya ikaw tawon idol. Human sa upat kato sulok oras inyo nang mabatyagan ng kaupayan sa mga tiyan, tinai o colon pinagis sa pag flush out sa mga hugaw nga natipon dira sulod sa atong lawas. Number 1, colon cleansing product nga girekomenda sa mga medical doctors mag super fiber na.
4: Yan sa di pamatog. Life extension vitamin D3. Stay healthy.
5: Live better.
4: Oras sa FM Dol.
5: Alas 12:52 na.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
2: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
11: Ang idol kong FM 93.9.
5: IFM.
12: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
13: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Ang idol kong FM 93.9.
5: IFM.
4: Idol, atong oras sa IFM.
5: Alas 9:53 na.
4: Ato nang balikan sa Atty. Rafael. Grabe nga discussion sa aning panghitabo o sa Senado, Mikey. Kung sa baka high faith, no? Kung sa ba'y kapalaran? Kung sa may kapaingnan sa ato ang Senado? Kung sa may mga mahitabo, Idol Mikey? So
5: ang ato na din sa yung concern na part na Idol Buiki is kung sa na may mahitabo sa mga nag-inisbutanan aning kabahin sa flood control. Diba? Kaya sinog ka sa sige, daily gilis-ilis. Impeachment, sige, gilis ili sa presidente dito sa Senate Buiki, wala makalinta na lang
4: natong say itarong na ni ang Senate Blue Ribbon nga committee Mikey may tato ha
5: atong panghinaot
4: bantay lang modol ato ang paminahon si Attorney Rafael straight to the point diri sa IFM.
14: Dali pa sa niya na limot kiss. Lagi ka itong katawa, mga sugit di paminaw. Bipuntang padayon, anak, mahigala ito sa Etchicks kasama Jean Gallardo kay iyang giduo ang pamilya at itong managhigugmaay nga na-disgrasya sa lungsod sa San Fernando. Ang mga biktima, pulos, mga taga-barangay, buhisan, Indakbayan, Subo, nagmotor ni sila, mga higala. Pagmotor nila, nakakitag disgrasya diha San Fernando ang managuyab. Patay ang lalaki o ang babae na apakaroon sa kuyaw nga kahintang. Ngano na unsa man ang hitabu ah? Ngano man ni mga higala nga na-disgrasya man? Unsa man pagka hitabu ah? No, niining maong managuyab. At sa i-check mga higala si kasaman Jane Gallardo sa Dugang Report. Yes, Jane?
6: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
15: Yes, Radyo Man, Atty. Rufil, nakabsan gyud sa kinabuhi ang 20 anyos nga nailhan nga si Franzuela Cabanada, taga Barangay Buhisan, ato siyang giduaw karon din Atty. Rufil kay kasamtangang gihaya na siya sa iyang panimalay. Nahitabo niya ang insidente Atty. Rufil ni Atong Sabado, alas 5 pasado sa buntag. Matod pa nga kuyog ni siya sa iyahang 20 anyos po da, nga uyab, gika ni silang nangaligo og pool Atty. Rufil dito sa may lungsod sa San Fernando, particular sa National Highway sa may Barangay North Poblacion. Base sa inisyal...
14: Pero sumi sa kasamang Jane, di San Fernando na disgusya, pero di ino na sila nangaligo og pool?
15: Di nga rin po da, sa San Fernando, Atty. Rufil.
14: Ah, San Fernando na di ay?
15: Nando raon ta po din niya. Padung na ni silang muuli. Mm. Din sa may buhisan na Atty. Rufil gika niya nangaligo. Nato la sa investigasyon na sa ato ang mga kapulisan na sa lungsod sa San Fernando, matod pa nga wala na ko control ang kining maong driver nga si Franz Ruela sa iyahang motorsiklo ug nalahos ni sila sa konkreto nga poste sa kuryente at Mirofil hinungdan sa ilahang pagkadisgrasya. Mautong nagratihan na si Franz Ruela at Mirofil nga nakaangkon doon siya grabing kadaot sa iyahang ulo nga mao'y hinungdan na sa iyahang hinanaling kamatayon.
14: Sus, ginoo ko.
15: Mauyab at Mirofil nga 20 anyos kay nalagpot ni siya na kuwani siya sa may kanal at Mirofil dapat siya ilahang ginisgrisahan. Mautong nakaangkon doon siya o mga angol sa iyahang kalawasan na pan sa update na to karon nakagawas na po di ay ni sa tambalanan na Mirofil.
14: So ang driver may nagrabihan kasaman Jane kay pagka igo ni ining puste, narasmag sa puste, ang sa hitabu ang nilupad ni driver kay nasangit man dito sa kural.
15: Nasangit siya at Mirofil pero nagkabayo ra gihapon ni siya sa iyahang motorsiklo. Diha respondihan ni sila sa tuang mga otoridad. Apan ang iyahang ulo, gituuhang naigo sa kaning konkreto nga puste sa kuryente at Mirofil.
14: Sus, ginoo ko.
15: Mautong mo'y nalabian na mautoy grabing nakaangkon o kadaot nga wala gidin tao ni siya nakaabot sa tambalanan kay gidala pa man gidon ta ni siya sa provincial hospital sa dakbayan sa Karkar at Mirofil pero tungod kay grabe ang kadaot sa iyahang ulo wala na gid siya natabang sa ato ang mga doktor gidin tao na Mirofil mauna nakabsan gid siya sa iyahang kinabuhi karon kay ato man gianhi ang iyahang pamilya dinis barangay Buhisan kay namasinta ato ni Rufila nga atong makahinabi kay gihaya naman ni siya apan na nihangyo ang kabanay or maskiyang inahan gid ato ni Rufila nga dili lang usa sila magpa interview nato live tungod kay naapagid sila sa kasakit nga ilahang na sinati karon mo nay nirespetar ko dati ni Rufil apan ato nga nahibaw-an nga kining si Franz Ruela kinamagwangan ni siya sa upat ka mag-igsuon at ni Rufil nga manog third year IT ni siya student binhi sa maya CIT nga atong nasayran nga first time di ay niya nga nakadrive og highway at ni Rufil.
14: Uy.
15: Kay naanda ni niya nga mag-drive og motor pero dili siya sugtan sa iyahang ginikanan nga atong highway. Mm-hmm. Ang hiragit siya sila sa may barangay Buhisan at ni Rufil gani kung gyari magid nato ang area mga iskinita ragid ni Dres may barangay Buhisan nga wala ni siya kasuway pa at ni Rufil og naka-drive og highway.
14: Nga naman nga nag-drive og highway ni unya kung atong tanawon ha alas 5 sa buntag ni nahitabo Jane?
15: Alas 5 na sa buntag dayo na gid nilang uli at ni Rufil.
14: So sa ato pa nang overnight sila dito sa pool?
15: Overnight matod pa at ni Rufil ang pwaging nasayran niya ang kininga uyab ni Franz Ruel na team building sa iyahang trabahoan. Maligikoy yung lakni niya si Franz Ruel at ni Rufil nga dadon dito sa pool.
14: So, o sa manit trabaho, ano iyang uyab? Ganing babae?
15: Mura siya o ganing sanggipan at ni Rufil. Kanang tigluto o sanggip or kanang kaliting serve o kanang sanggip sal. Kanang ganing sa Korean.
14: Oh, okay, na, okay.
15: Store.
14: So, ang iyang uyab, may dunay trabaho, siya mo estudyante?
15: Iyang estudyante. Nanay, tunay trabaho ang iyahang uyab at ni Rufil niya. Atul na itong higayuna na, kaya na ay team building. So, i-invite po niya kaning si Franz Ruel niya. Ang nakakuan lang kay wala nakapananghid po di sila at ni Rufil sa mga ginikanan. Wala akan ginikanan ni Franz Ruel, dako gid ang katingala at ni Rufil kay wagid ni sila naka dungog ni Franz Ruel nga kanang nananghid atong higayuna kayo kung nananghid pa sa diligid sila musugot kay highway man at ni Rufil niya magmotor. Ang kaning motor kay sa papa ni Franz Ruel. So di pa huwam lang ni at ni Rufil. So dili wala
14: ang uyab po tato Jane, ang babae ba ang tapon? Niya ingon nga kada nang murag bago pala makakakaton ng motor, di lang ta mo, kung lang siguro ta, kanang mag-commute lang ta. Ano ba?
15: Maaw po doon sa ato ni Rufino niya, delikado kay highway, pero matod pa, matod pa ang uyab ato ni Rufino. Gani, hindi na tumablame po doon ang kabanay ni Ning Franz Ruel nga doon na po doon sila ya. Makainan pa nga, kalagot po din tao na ni Rufil kay inani manggid ang nadangata niya nining maong ulitaw. So sa pagkakaroon, wala pa nila na ato magbod ang kining uyab sa namatay. Kaya nagpaatin pa manin. Ana hinoon, nakagawas na rin siya sa tambalanan na ni Rufil pero gusto po doon pa sa kabanay ni Franz Ruel nga makahibaw.
14: Dugay nang sang uyab, Jane? Dugay nang uyab?
15: Wala na kabaw ang inahan Attorney Rufil ni Frank Ruel.
14: Okay, kung baltan, kung bag-o pa nagkauyab, tingali og magpa-impress po siguro ang laki nga kamaog isang mo drive og motor. Pero ang babae, kung panlitan og dugay-dugay namang uyab, o bisa pagbag-o mong nagkauyab, alang sa safety ba? Ikaw may miingon mura mag, labi pagkabantay ka nga murag dili, pagkayo maayo, ikaw may miingon lang nga di lang ta, mag-commute lang ta. Inya na ba?
15: Inood din ta na Attorney Rufil, muli kailang ta niya, ato ra bagay na sairan niya, induha medyo nakainom pod.
14: Oo.
15: Ang nining pag-uli nila, kay na may timbir ng Attorney Rufil, ligid na wa ang inom-inom. Niya mo itong pag-uli na nila, na sairan na to, nga medyo nakainom pod, di ay niya. Sa investigasyon pod sa ato ang kapulisan sa lungsod sa San Fernando, medyo kusog ang padagan pod ni ini ni Franz Ruel, Attorney Rufil. Niya na mag-control, nalahos, nalahos din sila sa konkreto nga puste sa kuryente. So sa pagkakaroon, oh. Bihaya.
14: Kaya kinanuan, kaya ikaw magkabantay mga kadayon, mula man ang Anton Driver, di pa magkaya kuhan siguro ni. Mula inon nga kuhan, nahihinay lang ta, or ayaw lang pagdag motor. Dako man nga influence sa babae kasaman din. Kung ang babae mamingon nga, di lang ta, mahadlo ko nga mag-motor-motor, sakay lang ta o kuhan. Mudungan lang ta sa mga kauban, ano ba?
15: Tunod gidon ta na sa Nelson kung mahimo pwede ra gid punta sila no nga makakommute pero kay matud sa aton hibaw-an ang babae man jud ang nihangi Attorney Rufil gani ang kining lalaki natulog na gidon ta ni siya Attorney Rufil sa ilahang balay pero gihangi gid siya maayo sa babae nga kuyog sila nga mga ligo og dul mao ni ang ato ang nasairan niya background code sa maong panghitabo Attorney Rufil apa na nasangput gid no sa pagkakalas og usa ka kinabuhi og pagkaangol pod sa uyab ni ining maong nga namatay sa pagkakaron wala lang sa nagpa live interview ang kining mga kabanay sa namatay Attorney Rufil nakasabot pod ta og nirespetar pod ta at least nakahatag pod ta og mitabot pod ta sa ato ang mga pahasobo Attorney Rufil kay kibaw kita nga di gid lalim ang mga panghitabo. So mao ni ang ato ang update nga nakuha mahitungod ining managuyab Attorney Rufil nga nalambigit sa disgrasya dito sa may lungsod sa San Fernando. Gikan din sa may barangay Buhisan, kauban ako sa tong Armen Patrol atong speed pilot Rajman George Sikuya. Ako sa bang inyo Rajman Jane Galliardo DYHP kata Armen.
14: Salamat Jane Galliardo sa mga report kini nga portion ito gato may gala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang mga vitamina o minerales nga haom sa pagpaligon sa atong panglawas o sa atong immune system. Naa kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip po sa mga higala sa mga ingredients ni ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini mga kagilaan sa mas advanced nga pharmaceutical company o distribute kini mga kagilaan sa Belgian marketing o of course FDA approved. Bisan pa man sa mas advanced nga formulation o kini ni ang bagong karton na naaniini, mga higala na pabilin kini sa tag-12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Sa pikas bahin, mga kagilaan, di astong nga pikas ng linya sa Idol Tweety, kay tungod sa kagutom o sa kalalaki na dakpan, human na ngawat o laptop. Paminaw ang tanitali sa report. Yes, sa kasamang Idol Tweety.
6: DYHP. RMM Report.
5: Attorney Rufil, gid ako pinaagi sa Osaka Citizens Arrest sa ang Osaka Kawatan. Human hinay nga nakadagan Attorney Rufil palayo sa lugar nga gikawatan dinhi nahitabo sa may Sikatuna residence barangay Zapatera ning Dakbayan sa Subo ang kini mong dinakpan Attorney Rufil nailan lang nga si Alias Philip 27 anyos walay trabaho iya taga Happy Valley barangay Kalamba ning Dakbayan sa imbestigasyon sa kapulisan gikuha matud pa sa suspect ang usa ka laptop nga nagkantidad og 15,000 pesos og usa ka cellphone nga adunay kantidad nga 15,000 pesos sa habig sa dinakpan na Attorney Rufil ato ang gid ni siya nga nakahinabi nagkanayon kini nga nabuhat niya among krimen tungod sa kawad-on og kagutom ilabi na Attorney Rufil nga wa na dai mudawat sa iyang pamilya iyang mama iyang papa iyang mga igsoon lakit na ang iyang paris og anak Attorney Rufil wa na mudawat ambot kahag unsay rason Attorney Rufil nga di nan di siya dawaton basin na pabadlong kayo tanan niya dayon ni dugang pa ni Attorney Rufil nga unang higayon daw niyang nadakpan sa mga talaod sanglit ang unang higayon niya nga na priso Attorney Rufil mao ang sa laod sa kininga kaso sa illegal nga gambling sa pagkakaroon Attorney Rufil kandama na ni ang kininga maong
16: suspect sa kasong may kalapasan sa pagpangawat.
17: Okay.
16: So for Attorney Rufil, mo na ato ang nakuha dali sa Parian Police Station. Kini yung Idol 2 Desire sa 93.9 of DYHP RMN. Cebu Tatak RMN.
18: Radyo mo nationwide.
14: Okay, salamat Idol 2 sa imong report.
18: Straight to the point.
14: Alas sa 10 na, mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the
14: so,
18: point.
14: So, ang unyang hapon, mahigala tanganan, tagini, no? Dako kayo o kwan, naning kamot mahigala, of course, katong gusto nga doon ay investigation sa flood control project, makaingon, mahigala mayo, untang magpabilin si Alan Peter Caetano diha. Kay aron niya mapadayon ni mga kaigalaan. Kay karon namang huibis ang schedule. Unya kung panalitan mapulihan si Alan Peter Caetano, wa nagyo investigation sa flood control. Ha? Ah. Kadto pud mga higalang mga tao nga gusto gyud mga kagalaang kwan, ma-focus impeachment ni Sara, gusto pud sila nga wa na lang ang investigation, ayan na lang Sara lang itong fokusan. Kay kung dunay investigation, mabahin ang una-una sa mga tao. Ha? Ah. Malibog ang mga tao. Nya ang simpatiya mabahin. Ya kadto pud mahigalang gusto flood control investigation, ganahan po ito sila nga, mas maini, kay kita na ito, kinsay kurakot yun. Okay lang na mo, mula ni mga higala kung mapulihan si Alan Peter Caetano unya, wa na'y Senate Blue Ribbon Committee, mula na'y magtanaw kag salida mga kagilaan niya, focus na yun sa usa ka pelikula. Wa pa'y kwa na mo, kafocus sa usa ka pelikula ani, ang teleserye, nga itong tanawon ang impeachment ni VP Sara. Pero kung doon na ganit mahigalay, di ganit matangtang si Caetano unya, niya mapadayon ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. O sa salida pa ni Vitamax, kanadto kasamang kay Dunay Double. Duha ka salida nga ito matanaw. Di ay salida sa impeachment, di ay salida sa flood control.
18: Straight to the point.
14: Morning, mahitabo, mga sugit di paminaw. Pas dili pa, tapos atagay pagtagad itong duga mga winners karon. Mga nasakpan nga naminaw sa DYHP, busa pagkadawat o mga pahalipay. Dugas o suriso, gikan sa atong Sibianan. Tuminya karon.
4: Idol, atong oras sa IFM.
5: Alas Jess and Webina.
4: Idol Mikey, pasalamat sa tanan nga mga may tampo, may paambit, no? Karong buntaga. Thank you, kaayodol, no? Sa inyuhang mga mensahe o sa inyo mga pag-uban na
5: mo sa makikuyog na to Idol Buiki, no? Again, sa ato ang Facebook page Idol, IFM Space 93.9 Space Cebu. Di kita mamahimong overall number one kung wala gani ilang pagsuporta Idol Buiki.
4: Sa ato lang ganing event sa Mactan Newtown pag Sabado Domingo, kauban ang Nescafe Classic dito ta sa Baycon. Grabe kayo ang inyong pagbisita, mga taga-Lapu-Lapu na pati mga taga-Mandawi, mga nitagad na to dito o mga ni-message dol. Salamat kay katong kami ni Chick Sidri sa IPI Run, no? Kapag kagapon sa kadlaon, grabe sa kayong mag-message.
5: Wasay mga tugpahay.
4: Labaw, congratulations again to the IPI family. Congratulations for a very, very successful no, event. Smooth kayo, Mikey. Balag dagang king tao. Pastilan mga higala niya. Ito ang Timbayaon, Idol Mikey, ang mga taga-barangay sa Nicolas Proper, taga-barangay Pahina sa Nicolas,
5: Pahina Central,
4: taga-Mambaling, and also ang mga taga-Poblasyon Pardo o Kugon Pardo, o ang mga taga-Inayawan, may buntag dol. Text me sa tong text line, Idol, ha?
5: 0923-112-8701.
4: Pwede sa kayo ma-message sa ito ang Facebook page, Idol Mikey.
5: Yes, IFM Space 93.9 Space Cebu. Matagkaroon niya, dagantag mga balitag, mga impormasyon. Lakip na pa, premyo kalingawan.
4: Exactly. Labi na, Mikey. Karong si Manahak, good. Mauna ang katapusang hunat sa Radyo Eskolar. Pwede pa mong mo appeal, no? Especially sa mga aganahang mo avail na amoy mga kaila pag umangkon anak, senior high school, padulong dol. Buwana ito ang tagaag pagtagad unya. Nindot kayo na Idol Mikey, kinara din sa May Gorardo Avenue ang tunghaan. Libre, o niya naapay school kits, o niya naapag yung tayo libreng uniform. At the same time, Idol Mikey, din nila kalimtan nga ang bago naman ang curriculum karon sa senior high. So, example, wala naman itong mga strand, kuha na ni academics o TVL or TVL, kanang livelihood, technical and kanabang vocational livelihood. And livelihood, no? So TechVox, so hopefully dol nga inyuhang suportahan, so pwede mo mo-enroll pinaagi sa atong radio eskolar. Padung lang magkuan dol, graduate mo og junior high school or padung pa mo mag senior high. Unya libre idol kauban nato ang Skills Inc. Radio Eskolar. I-message lang ko or si idol Tony or baka kay naan kuan naman in town maternity leave naman sa idol Tony, so pwede ra any of the DJs idol ha. Unya na nayo na sila sa Straight to the Point na ikaw.
5: Paano na? Halo, pwede
4: na. Nagsugod na lagi ni Mikey.
5: Oh,
4: kaki. Lagi ni basta-basta, Mikey.
5: Pamilya siya na nanayaw.
4: Oo. Oh. Oh.
5: Patay ka dira. Patay ka ng ok-ok.
4: Patay itong pajika siya. Turn it off sila na doon. Pastilan mga higala para manamilit na ninyo dol. And salamat, salamat yung kayo. At tangin ninyo ang bike, bugas, cash, IFM. City Avenue Bike. Patinda ka ko be. City Avenue Bike sa may Manalili Street, Cebu City. May munta din yun diha ha. City Avenue Bike Shop. Bike, bugas o cash. Atang-atangi kay ngano kay Boka karumagong Enero may kiintrada sa school year unya di ba usually kay 2 semesters naman mag-try semester na ba ang DepEd na sila bagong ipa-implementar karon nga school year may ki unya atong abagan ang maginikanan mo nang manghatag ta og bike bugas cash. Atong oras dol
5: alas 12 na
4: manamilit na mi with the song from Bruno Mars, Risk It All. Okay, dapat karong buwan sa Hunyo para nga nindot ang atuang productive tamay kikinahanglan tanga mo.
5: Risk go.
4: Take risks, idol, no? The ingon pa nila Mikey, growth starts at the end of your comfort zone. Basta dili na ka, sige lang ka, kana lang yun, kay mahadlok ka, ay yung hadlok.
5: Magantay ka lang buwan na maghadlok-hadlok, Mikey.
4: True, dapat magpakaisog ta, dol. Atong oras sa FM, dol.
5: Ay, just stress na.
4: Kanyang mga isa tagiya sa labaw makagagahom. Ayaw, kalimot karong alas 11, IFM, uto na mga light na tatangikin sa'yo muna. Una, sa nga ni Idol Kulas, o niya, ala una ang Dear IFM si idol
5: Dear Aiko lang sa inyo no?
4: At ang inindot kayong mga drama at ang
5: mga pagtulungan niya
4: mapupulong unang stress hapon sa FM balita sa hapon at ang ikinsa sa kayo muda
5: surprise
4: at ang oras doon
5: stress
4: bye for now, let's be agasan sa matag-usa.

0: FM Seller.
1: Kun ang gugma o pangandoy mo'y mag-abot, unsa man ang imong pilion? Salapi ba o tinuod nga paghigugma?
2: Dili ko gusto nga makontento lang sa kun unsa may naaaning adlawa. Gusto ko og hayahay nga kinabuhi. Kana mabuhat ako ang gusto na kong buhaton? Makaadto ko bisag asa? Mapalit ako ang bisan unsa nga gusto nako?
1: Paminawa ang sugilanon ni Marivic diri lang sa Dear IFM. Hatod ka na to sa ACS o Unique Toothpaste, The Marivic Story at Tani.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila. Kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
1: Dugay na bito kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
0: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
1: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
0: Mari, mari. Mantay usa si baby ha. Arisa po.
1: Hoy! Asa man ka?
0: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
2: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
3: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney gid ayo akong hilig na nakahilig yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan nila. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung batin. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bisita.
2: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni.
6: Ay ko!
7: Ikaw ba? Abinara magkasbalay no? Di na sa ka ba mabulbos? Mang lipstick, maligo, manotbrush. Ha, ina lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapungan pa ni.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Excellent health, excellent life! EXL Makabuhay Plus!
13: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum, gikan kay Ate Ann.
12: May buhay sa makabuhay!
14: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
15: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Tia Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
14: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
15: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
14: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
16: Magnolia, feeling good, set up.
17: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
18: Tanggaling-galing mo.
19: Smart to
18: smart dishwashing paste ko.
19: Smart to
18: prito ulam na masebo. Plato at kaldero.
19: Smart.
18: Tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo.
19: Smart dishwashing paste.
17: Heavy duty linis bawat pahit.
20: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
21: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
22: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
21: ACS.
0: 93.9 IFM.
1: Mapugnan po ni.
5: IFM Solar.
6: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon og andam na. Bugat nga constipation, sina all, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
25: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washy!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
27: Mula noon hanggang ngayon!
29: All you need is Pride! All you need is Pride!
30: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
31: ACS.
32: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike, tubag, adto na sa kasaligan o pangmasa. Ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon at sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa. For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or City avenuebike.com or call 254-5287. Pwede po tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
33: Ang idol kong FM
34: 93.9
35: IFM Solar.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Jing Jing, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ng imong singina.
2: Ma, si Lola!
4: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
3: Oy, ikaw po dyan, Inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
4: Siyempre, asa mo ko pa ulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
3: Sinuo dyan ka, Inday. Basta labada, kasi laundry soap sa dyan ang masaligan.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugnan pa ni.
5: IFM Solar.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and

0: healthy
1: with regular use.
0: Naka-impress?
1: Naka-impress.
0: Try Monassess.
1: Be an empress for impressive hair. Empress shampoo with regular use.
2: Empress shampoo for impressive hair.
3: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
6: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
5: Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus!
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: 93.9 IFM.
13: Napugnan po niya.
14: Ay go!
15: Ikaw pa parang chugkag. Si Kinsa, oy, di managad. Lingi sa diri, oy. Classmate beta sa una. Bayo ka, kay straight-straight, nagpananaw. Aw. Mapugan ba ni? Ah!
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus.
18: Keratin Plus.
19: Ang keratin na may plus.
20: Ganyan ang Pinoy!
21: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
24: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
25: Balik-balik na lang ang sudan.
26: Pongshi!
25: Angelis,
26: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: FM Seller.
1: Hello, wait. Naunsa naman ni nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.
6: Sa

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom
2: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
5: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Tia, Lyle, Tita, Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
4: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
5: Yung sobretero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
4: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
6: Magnolia, feeling good setup.
7: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional, o sexual na karahasan sa kamot sa ilahang bana o mga kauban.
8: Ayaw gani, pangilabot! Gidisipin na rin ako ni Kimong anak!
9: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay, agay, tay, agay, tay! Tay, agay!
8: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
9: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
8: Haydi mayo! Kiliang angay ka nimo!
7: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
10: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton sama sa pagbasa, pagsuwat, og pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo.
14: Smart,
13: Smart Dishwashing Paste ko.
14: Smart
13: pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
13: Tanggaling galing mo.
14: Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS. Maulan man? No worries, na amoy ko lang ang damit.
17: Charm, tap, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bangon ng charm.
18: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumakabloom sa Charm.
19: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
20: ACS.
21: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
22: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice or extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
23: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
24: Sis, ganda ng hair.
25: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
24: Naka-empress. Nakaka-impress.
25: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
26: Empress Shampoo. For impressive hair.
27: Breast cancer, ang delikado o mamatay ni nga sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
28: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
29: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
28: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
29: Racho to eh.
28: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
30: Alco Plus, Alco Plus!
31: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
32: Welcome to our reunion!
33: Uy, Dain, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
34: Tungod na sa Super Fiber.
33: Unsa?
34: Super Fiber!
33: Super Fiber! Super Fiber. May powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement, and immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
35: Kung ang gugma o pangandoy mo ay mag-abot, unsa man ang imong piliyon. Salapi ba o tinuod nga paghigugma?
36: Dili ko gusto nga makontento lang sa kung unsa may naa aning adlawa. Gusto ko og hayahay nga kinabuhi. Kanang mabuhat na ko ang gusto na kong buhaton. Makaadto ko bisag asa. Mapalit na ko ang bisan unsa nga gusto na ko.
35: Paminawa ang sugilanon ni Marivic diri lang sa Dear IFM. Hatod kanato sa ACS og Unique Toothpaste. The Marivic Story. At tangi.
37: Ang Idol mo, DJs.
38: Ang tangis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
39: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
40: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
41: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
42: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kurlasido.
43: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
44: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
45: Ang market man on the run, Idol, B.
46: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
47: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
48: Ang idol nga White Corona. Dai Bambino.
49: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
50: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Gab.

0: Ayip Emoy?
1: Nga naman,
0: maayong mix.
1: Og siminto?
0: Hindi oy, og kanta ba? Ayip Emoy, ups na, maglayat na ta!
1: Paksit, layat!
2: Pulo!
3: Lingaw pa ka, may update pa sa mga balita.
4: IFM, utto na. Manglayat na ta.
5: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.

just na Hunyo 1, 2026! Ay, grabe ka power sa tong Tukar Idol. Ay, grabe yun kayo! Ang nagtukar sus! Astang pagkalami agad, Idol! DJ Moy in the house! Idol, dali na. Ubanin ako ninyo. Magkiat-kiat na po ta, Idol. Magsayaw-sayaw, magigid-ikid na po ta. Alang sa unang adlaw sa buwan sa Hunyo. Teksin ako ninyo ha, kung asa mo karon. Kasi kuyog ninyo nga naminaw ron. Come on, let's go! It's not the end of the world! Kinsa inyong kuyog din ha? Unsa inyong gibuhat din ha? Dali, please update me kay way mo update ni DJ Aiko.

Let's go, party people! DJ Aiko, shoutout ko sa akong pinakagwapong bana nga si Bads Aro. O sa iyang gwapang igsuon nga si Angelica Aro. Naminaw sila ron gikan ni Bunny Jane. Hi, Bunny! Good morning, Bunny! Musta naman ka, Bunny Jane? Nagkadugay, nagka-sexy ra ba niya siya kay Pinangga kaysa siyang bana. Hey! Sana all!

alas 11:15 na, kinibayin na atod ka na to sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Sa mga idol na to diha, ang ipang upo gisip on gilantan, gipanuhot, mga pagaw, adunay gipamating over, fatigue, lipong-lipong, o vertigo. Imnig Immuni Plus Idol. Let's go! Ay, relapse man, oy! Lakas ayaw man, nag-relapse, oy! Nga naman eh, DJ mo, oy!

0: sabihin mo to snapkan.
1: Angon siya, angon siya.
0: Ang puso ko'y nahihirapan na.
1: Ah, mauba, mauba.
0: Ano pa ba ang pwede
1: ko? Idol, 11:21 sa Kabuntagon. Ayaw pamuto na mga layat na ta. Idol icon yung siningin sa akong dear nga si Kulas. Oh, happy-happy man si dear dito. Happy kayong life ruin. Idol! Dali na, text na mo para sa inyong mga pa-shoutout. Sa inyong mga gusto ninyong mga tukar. Happy, happy listening ni Sirelo. Nag-duty sa Tri-Ace Trucking na alad. Well, namino sa inyong tanang programa sa stasyon. Uy, good mayong udto idol Aiko, always amping every day, and don't forget to eat your 3 meals every day. Ola, oy, standong ba sa tao? Sana all sweet lagi ni idol, no? Sweet ka na ino ka baka ona ha. Kay basta kita hindi kayo. Day na text na idol 09231128701. Good morning, Idol Aiko! Greet ko happy birthday sa akong ex-husband. Wow, sana all i-greet ang ex. Si William Lauren Torifil from The Original, Annette Bono. Dito sa may Buhisan, Camparville. Happy birthday! Ang mga taxi drivers, ito dihang nagpaminaw. Salamat kay Joyce Alamar Taxi, Idol Rolly. Thank you so much! At ang iyang game ni Idol, unyang 12:45, Idol, ha? 11:22, balik ko taod-taod. Taupan sa DJ Moy. Dari lang sa IFM Uto na, mga layat na ta.

0: That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang oras gepto kaninyo sa
3: Live Right Pro.
2: Protection sa atay
3: Live Right Pro.
2: Naisilim rin
3: napag-multivitamins.
2: Mag-Live Up na ta.
3: Uban ang Live Right Pro.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
4: IFM, udto na! Pahuway sa ta!
5: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Walay sa amin sa inyo ha kay paniliviran ti ka. Saway-saway na ko. Labo pag sawayo nun. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
6: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro?
7: Liveraid pero pro.
6: May silim rin na.
7: May multivitamins pa.
6: Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector.
7: Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo.
6: Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay.
7: Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver.
6: Remember, Liveraid Pro.
7: Liver up na ta.
6: Liveraid Pro.
7: Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide.
6: Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon og tabang sa atay.
7: Liveraid Pro.
6: Naisalima rin.
7: Naapay multivitamins.
6: Liver up na ta.
7: Uban ang Liveraid Pro.
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
10: 93.9 IFM.
11: Napugnan pa ni.
12: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
13: Karong May 27 to June 5, 2026.
14: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
12: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: 啊，瓦龟要找男人给瓦龟找出弄啊，好的男人ไม่ต้องให้นักแล้วนายมีกระสุนล่าสุดในดุลเกณฑ์นี่เดี๋ยวมีแอดนุตาฮาตังซีเนียร์แอสซิสแตนซ์ฟินันเชียลมีต้องเนาะอีกอภิเลนมันอุบัติเหตุกับตุลนะอีกับตุลนะร้อยPara managi konsa kon sa iyo sa dakbay sa sugbo mga idol nga nagipasangat nila o kanabitaw nga resolusyon nga nga to ang mga pinalagang senior citizens madugangan ang ilahang monthly oo kami ani monthly meeting charot lang ito kay kuwang lakuno kayo sa to mga senior citizens ang ilang madawat ka tag o sa kalibo ang buwan mga idol. Kaya ang uban, dyan ko kayong mga maintenance. Ang uban, nag-quantown, nag-hoping pa nga makuhaan sila, makarga na sila sa maong financial assistance sa dakbayan sa Sugbo ang senior citizens, mga idol. Nauna, no? Wala pa ba ko'y balita? Wala pa ba i-post ang Cebu City Government? Ni kana ni 619. Sige lang, kaya ito na naging pahibaw sa kahanginan 619. Ang last number sa iyahang chat, mga idol. Kaya wala pa ba yung kwano? Wala pa kana nga apiso. May muntag! ang iyong na-chat ba kay M? Maora! Kitaya itong oras mga idol! Alas 3! Kunda ay nuway! Pwede nga nga sa kamuntagon! Oy! Kitaya ay ambing na kanunay! Kaya anong Martis na ron? Ala oy, humana inyong laay hanggang hapon na ito inyong laay mga idol. Karon manglimbasog na ta, manglimbasog na tagbalik. Itong oras, untop na kita alas 4, kamuntagon. May muntag na sa may barangay hipodromo. Dahil sa may kasambagan. Dahil sa may luok, sa may magikay, kamangkalan, banilan. Asa ba kung ganun mo po yun? Ay, ani ko si Lambugon Mandawi di ay. Kailangan niya si Kuya Buning o si Cyril. Ako sa Lem. May muntag. May muntag mo din ang awring o dinuhinting. Saan sa naman yung nagpingot naman mo niya mong ilong niya. Ay! Grabe na ni eh. Dahil mabalik mata. Ani na dito mabalik. Oy! Pag-umano sa tasa, bangon na, with Idol Boyki, Idol Tweety, Idol B, and your story of Idol Kenny, di ay, kuyog mi ni Idol Kenny gahapon, ha? May tayo salamat, at ang oras, mga idol, alas 4, ono sa kamuntagon.
1: Hilak-hilak ka ba sa sad story nga English? E nga English man na. Kasabot na ika. If I know ni hilak ka, kay wa ka kasabot. Mabungan ba ni?
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 16, Talata 1 hanggang 33. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan at ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalabang, laban sa kanya'y makikipagbati. Ang maliit na halaga buhat sa mabuti.

0: paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan. Hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay katapatan. Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan, pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. Ang nais pakinggan ng hari ay ang katotohanan at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Sinisikap ng matalino na masyahan ang kanyang hari. Kapag naghalit ang hari, may buhay na masasawi. Ang kagandahang loob ng hari ay parang ulap na makapal, may dalang ulan, may taglay na buhay. Higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa. Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ang kapalalu ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Ang sumusunod sa payo ay mananagana at mapalad ang taong kayawe ay nagtitiwala. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis niyang pangungusap ay panghikayat sa iba. Ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Kaaya-ayang salita ay parang pulot pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Dahil sa pagkain, ang tao'y nagsisikap upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Ang laman ng isip ng tampalasan ay puro kasamaan. Ang kanyang mga labi ay pawang nakakapasong apoy. Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Tinutukso ng taong liko ang kanyang kapwa at ibinubuyo sa landas ng masama. Pag-ingat ka sa taong pangiti-ngiti at kikindat-kindat, pagkatyak na mayroon siyang masamang binabalak. Ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito'y natamo sa matuwid na pamumuhay. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Ang idol kong FM
2: 93.9
1: IFM
3: 93.9 IFM. Ikikip na!
4: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: Hello, eh. Noon sa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa to, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
5: Radyo Eskolar ni Idol!
4: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
8: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: na ay nagsigigin luktok niya, kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duka maman, ma.
0: Oy, ikaw, sadbanaha ka. Bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Bangon na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM Bangon na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B, ang laagan nga pretty, Idol Tweety,
5: ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.
6: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Idol, atong oras sa alas 4.33 sa Maledas Kabuntagon. Oy, dali na, dali na. Sugod na ta. Sugod na ta. O, panikay sikay. Sugod na ta. O, takang diya sa to ang mga takangunon. Sugod na ta. O, paghagpat sa inyo mga bulingon. O, panglaba mo ron. Mura ko sana nakasako dihang binantal. Sige tao, no? Idol! Ayaw mo kalimot! Bangon na! Bangon na niya, panghiyati na yun. Haro na kami ma... Na kami makita ni Idol Kenny. Nga maayuhon. Pagkapalagsik sa mo ang mga kalawasan. Kita ay kita narga na ta asaw ta mga to mamitik kita ay may buntag Idol Tweety, may buntag Idol Kenny, musta man ang inyong kabuntagon. Maulang gihapon hating tutuho lang gihapon kapatutuho ka ko no kumuha mo kong nabuyagan oy wapag ka kumuyang gihatong Sabado no. Because Mega World, sarap lang. Kita eh, ato ko nung kanon may kontako na to ato ang Bushman. Cute gihan, Idol Boy Kiss. O nga sa nun ni siya na, kung ano, naglibot-libot sa Dakbayan sa Sugbo mga idol. Ay, makalimot na itong oras, alas 4.35 na yun tamang hiyatin, tahiyatin. Ay, Idol Boy Ki! Idol Boy Ki! May kagrabe sa nun, oy! O, Sam! Uy, grabe ka mo nang hagok, labaw pa ka na ako. Again! Louder! Uy, nabi! Asa ka, uy! Nawa, lagi ka yun, Mikey! Nawa, manawa, itong balik ang tawag nyo. Tawagan itong balik. Hello! Ay, dala. Ano na putol man to? Hello, Idol Mikey! Wala ba? Wala lagi sa Idol Boy Ki. O, yung ano man. Dara. Idol Boy Ki!
1: Nais po maihit ng hangin. Wala patutunghan.

0: ang lumipad. Nais kong lumipad. Magwakwak na likwan.
1: Ay, may buntag! May buntag, Daddy Ulwiki!
0: May buntag! Ipigpaminaw, ikanuhang adlaw na sa Hunyo 2025 sa June 2, 2026. Good morning, good morning, good morning, good morning! Smile, karong buntaga!
1: Kana!
0: Daghan og mga... ikapasalamat sa Ginoo ang ato ang kinabuhi, ang pagpukaw nato karong buntaga. Salamat, Lord! Kay bisag unsa pa nato kagusto ang mga butang-butang na iskuring maagos ng alon san man ma padpad.

0: Choco!
1: Gonsaon!
0: Mami! Kapansay ka sa kinabuhi, mami.
2: Ah!
0: Sabi sa gonsaon pa na to, og kita'y muhingon nga, nais ko, gusto na ko ni, pero kung pili na itugot sa Ginoo, kung pagbuot na sa Ginoo, nga diha na lang yung puto, buha lang kita'y mahimo, yun.
2: Kita tinoon! Oo!
0: Nga karong adlaw gitugtan sa Ginoo nga buhi pa taron, pa taron, ang atong hinulmang kinabuhi, gitagamtan pa nato ng mga takna. Thank you, Lord.
2: Salamat.
0: Pagpaka na to, kinaghan kayo ang mga angay, ikapasalamat, no?
2: Correct.
0: Ang panglawas, ang ato ang panginabuhi, panabaho, diba? Thank you, Ginoo.
2: Thankful kayo ta sa kadadlaw na to, nga mga nadawat, Idol Boy Kish.
0: Sus, pwede rin yun nga. Wala na undang na nga to ang kinabuhi ron, pero
2: maugyod
0: wagid na undang na agib gihapon mga tukitik ko minaw. So salamat o salamat sa Ginoo. O sa may dapat mo text mo na mo dol, texte ni dol, no, texte ni ninyo dol nga Lord, thankful ko sa nga sumpayin na Lord, thankful ko sa
2: sumpayin na yun.
0: Oo,
2: kana kaya ko kayo tagpasalamat, Idol Boy Kiss.
0: Sumpayin ko nun na, mami.
2: Lord, thankful ko sa ko ang pagmata nga naapa ko inang pabilin nga gugma sa kong pamilya o sa ako ang trabaho.
0: Aloy ka. Kalaw mo sa daan na, uy, makwewel sa daan na mamitikoy. Grabe sa kalaw mo, uy, di.
2: Muradyo ka lang. Muradyo mo, kung ano, muragi ka lang mulan sa ano ka lang kung si Hans Barangay ba?
0: Oo, muradyo. Uy, pero, pinood yan, no? Ang ito nga pa, salamat, mga salamat, Ginoo, nga pagmata na ako. Ang akong kasing-kasing puno gihapon o gugma para sa kapamilya o gugma para sa kuang panatwahon. Pagkanindot. Nindot kayo, mami.
2: Salamat, Idol Boy Kiss.
0: Lord, thank you sa mga tao nga nagpangga nako. Na mao lang sa nako ang karong buntaga, di ba? Kay
2: bitay importante man ang naagi magpangga nato, Idol Boy K, kay murag madasig man ta.
0: Lahi ra baya ang ato ang panikaysika, lahi ra nga to ang pag-journey sa kalibutan, padinkamot. Lahi ra nga to ang drive ba kung kahibaw ta na ay mga tao sa palibot nga nagpangga ka nato, mami.
2: Correct, diba? Correct. Sakto jud ka. Kay mas labi pa pinaon. Ha? Asa to?
0: Kung adaghal ng pangga ni mo.
2: Kanaganahan ko kisa ka, no?
0: At nang imong gisipsin na natutunahan. Ayuban ka to mo. Ang gikuhit ni mo. Gitamugos
2: ni mo. Sa gadiot lang, Ana.
0: Oo. Katong mga nilinya sa photobooth. Sa imong gihangka.
2: Ay, kamao lagi ka. Ayok sa pa. Ayok, may kamao akong boyfriend na to.
0: Mao na, di ka loyal. Mo ni nakadaga.
2: Pero kuan man to kanang kuan man to, Idol Boy Ki, madali lang.
0: Pag-uwi ni ka do na man pa sa
2: kuan. Ana.
0: Lola li.
2: Ay! Wita oi. Dagan sige mga kamatan unan oi.
0: Di ka lang light ng sa tanahay sa tanan ron. Giabot lang kay Idol ha og nakabantay mamuaning gaay na maligya og orange nga gisuwat Charmaine. Gaay na maligya og kanang abukado nga gisuwat Melanie. Unya naay mga videos online nga ang pangan sa langaw kay si Vanessa. No? So, katawanan kay si Abutang nagsugod ni Mami sa kanaganing mga video nga kanaganing patingugon ang orange, patingugon ang avocado, patingugon ang langaw. Punto niya ba, ingon pa sa orange nga lainan batasan ninyo, oy, orange na gani ko, orange mga yung ipangana ko.
2: Ibrana ang
0: so, mangita ko na siya o abogado. Ayan, isa, mangita sa abogado. Mangita sa abogado.
2: Mato, gingalda na sa niya.
0: Kaya, ipausap ang iyaha naging pangan, magpa-PSA ko na siya kay orange na lagi ko no ano nga ang pangangib sa prutas orange pag yun. Pero ka mami. Kung imo din ang tanaw no sa history pila naman 2000 of years ago hindi ba orange ang tawag sa orange ikan ba na sila sa Sanskrit nga word ako ning git search gahapon.
2: O sa ganilangan Idol Boy Ki
0: Wait ha, nandiyan lang, basta na yung name, na yung name, Orange sa una. Oo. Orange is from Sanskrit word na gitawag og narangga. Narangga. So, ang kanang, ang orange fruit kaniadto sa Sanskrit word kay narangga, narangja.
2: Manay!
0: Root word nga gikan sa modern word English nga mauna na ang orange. No? So, ni-evolve siya nga ang kaning nga mga prutas nag-travel ni sa Persian, Arabic, o Old French. Hangtod nga ang narangja na himo ng orange. So,
2: diba,
0: pareha sa avocado. Diba, color green pero avocado. Diba? Manginana ba? So, nang luod ning video nga si Charmaine, dapat ko nang iyang pangalan ko no orange, mami.
2: Ah, unsa mo kini ganahan?
0: Charmaine.
2: Oh, Charmaine.
0: Iga ta siya pangalan, mayroon siya nga, gusto niya pa usab yung pangalan, dili na siya orange. Kay orange na gani ko no, yung pangalan orange gihapon.
2: Ganahan siya, nagin siya, kanang exact na name, good.
0: So, ang iyang gusto ipangalan kay?
2: Charmaine.
0: Charmaine.
2: Wow!
0: Ang pangalan nga, Ruta Troy. Murawag siya ng appeal with me.
2: Oh, lagi!
0: Gender. Charmaine. Unya, nipingod po ng avocado. Yung siya nga, ako boring sa akong pangalan. Huwag mo sa dinahaom sa ako ang personality nga purma sa avocado. Parang gusto niya pailing sa niyang pangalan.
2: Mato! Oh, lahi na po! Lahi na po niya ngayon!
0: Melanie!
2: Ah, Melanie lagi! Ah, ah! Nagkahawin nila, no?
0: Yang langaw!
2: Mato si...
0: Vanessa!
2: Vanessa! Oo! Hala ka na yung show eh! Nalaw tapon ko!
0: Pero, hey, naislutan mo ni sa online, mga iba.
2: Ah!
0: Diba, baka ako na lang po nag-search mga avocado, baka eh, nagkandiyan ni anti-cancer properties, mga iba.
2: Bitaw na nagan siya ka ng one ba?
0: Oo. Inana ba ya ang benefit ng avocado?
2: Avocado.
0: Ibig pag-inaw niya. Diba, ba mo nga, unsa ni nga klase ang avocado, Idol Kenny, Idol Tweety, unsa ni nga prutas? Berry.
2: Type
0: of berry ang avocado.
2: Kagayang purma.
0: Kung wala ni nag-viral online, wala po nag-search. So, kung sa mga history, aning mga prutasa kay si avocado lang gusto magpatawag og melanin.
2: Melanin, oo.
0: Ang iyang health benefits kay
2: fiber,
0: makatabang siya sa pagpagawas, anti-inflammatory compounds na sa ana. So, makatabang siya nga kada mga hubag-hubag na tos kalawasan, mami. Unya,
2: kaayong
0: itong panit. Ang avocado, pero ang avocado usa ka type of berry.
2: Berry.
0: Samtang kaning langaw nga na-appear sa video nga nagtiyong-tiyong sa kaning langaw nga ano kunong kalain sa kuno yung pangano is lay. Ibo baka pila ka species ang langaw pero ting naghana. No, murag pila to 200 species sa mga langaw, klase-klase ng mga langaw, mami. Kasi kung kalibutan, ano niya, kanang mga house fly na to, kanang mga langaw nga nasa itong panimay.
2: Malimalay, oo.
0: Daghan kaya na, may kaya sila mo detect o movement, mo analisod kaya na silang hapakon.
2: Hindi
0: kaya na sila kahibaw ba o mga lihok, mami.
2: Maugyan, mano, malisod ang hapak, anak nila.
0: Oo, so mauna. Makatawa lang kung mag-una-una nga mauna yan nasood sa kung una-una ngayon sulutan karon kay light lang ta ba mahimuot lang sa aning
2: bitaw
0: una-una eh masikita mo alam ba may boom mo anong ang sabi ni Charmaine niya prutas
2: niya
0: Melanie niya avocado Vanessa niya langaw tungod aning video sa usa ka content creator nga nagsuryahay ang
2: mga prutas
0: orange ngadto sa avocado na nitingog po ng langaw. Oo. Okay ra gana, mami, nga ilis ka nilang pangan?
2: Okay ra ko, iba sa malingaw lang sila, nga ganahan po sila, Idol Boyki. Ako ganahan sila kay Kuya Ilisan, ako nga.
0: Unsa man?
2: Kuan, Crisanta.
0: Hello, Ika, maldita na nga pangan.
2: Dili, Ika, kuan man na from the root word of Crisantinom, Crisantimom flowers.
0: Crisantimom.
2: Ah, ah.
0: Spell Crisantimom.
2: Ah, paano lang ganang rose na lang kay Mubora?
0: O sa may color sa rose?
2: Asing!
0: Dime, ganang kumon na color?
2: A red!
0: Sell red!
2: Ay, tabaw ng mga tao, ano yung buwiki?
0: R-I-D
2: Dilo ay!
0: Pero pinood na mamitik ha? Ari lang punta sa laing viral ba? Makatawa sa tani kay hindi ba ang lalaki o kineng o siya kababae nga gi-interview aning o siya ka lagoy masiguro na makita sila after sila katuig nga kuhaan na sila long distance relationship. Ingon ang mga netizens nga mura magkurong dismayado ang lalaki daring a video.
2: Murag wasya kayo!
0: Yun nga magkita sila. Kita ka ani mami?
2: Kakita ko kahapon murag taas ba ang lalaki idol boy kino?
0: So naka-like ka sa lalaki?
2: Type na ko yung height. Yung height taas.
0: So lang na low ay kurang babae.
2: Quite siya, medyo kanang matured siya pero mawag gina oy mawag gina chat no
0: niya pa si Aura pero kay
2: hindi
0: mo na magkaanang balita ni mo niya mami ato nang isugutan mami tignan ko gustong isugutan of course unaho na to mga paghitabo dito sa kauluhan mga sukitik kami na okay ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte malaumon nga mabasura ang impeachment case nga gipasakab batok ni ini no malaumon ang kampo sa Vice Presidente nga sa katapusan mabasura sa Senate Impeachment Court ang impeachment case batok sa maong Vice. Hapon sa hapon Hunyo-uno gidusog na sa kampo ni VP Sara nga gipanguhan sa legal counsel ni nga si Attorney Michael Pua ang tubag sa Vice Presidente ngadto sa articles of impeachment nga ipasaka batok kaniya sa kamara. So, sa mga naninaw karon kung kamoy pangutan noon dol malaumon mas mo nga mabasura ang impeachment case o, pa, o kamo mas malaumon mo nga ma-impeach yun ang Vice Presidente. Kung sa may inyo nga gusto dol no, nga ma-impeach si VP Sara o malaumon mo nga mabasura ang impeachment case batok kaniya. Text me sa itong text line, i-comment sa itong Facebook Live, i-message ito ang Facebook page. Unsa may nasa inyong una-huna, di ba mami?
2: No? Mau good!
0: Sana that name you doll sa mga Subuanon, mga Bisaya, nga maabot na nga itong Sibya. Idol, kung kami pangutan nun, ang ibang ma-impeach ang Vice Presidente para ninyo angay mabasura ang impeachment case bato kaniya.
2: Para na ko, Idol Boy Kino, ang ilaw ang tangatiman.

0: ato mga problema sa atong nasod, Dugta.
1: Pugi analisar ni mo ba? Sige, sila impeach. Ang panigamot na ma-impeach si Vicky Sara, nagkasaka ang iyang trust
0: kana! Wa sila!
1: Ang iyang mga kontra nga mo'y ng siging effort nga amoy ginudahan nga nag-effort nga ma-impeach ang Vice Presidente, nagsihisagga at hinahinay paubos ilang mga trust rating sa
0: mami. Kaya mga tao ko na naman, idol mo'y kimawad, ano man sa rinugana, nahalos na lang yun kada adlaw lang, sige na lang katubang anang mga impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi Vice President Sara Duterte, Idol Wiki, wala na maghilabot sa ilaha.
1: Ato na ipangutana sa mga idol, Idol Kenny, no? Pangutana ni Idol. O hindi pangutana nun, Dol, ang ibang mabasura, ang impeachment case batok sa Vice Presidente, o para ninyo angay siyang mataktak na sa pwesto. Atong balikan doon, kay Bomi, in the past months, sige tayo yung sigutan pero ato yung balikan doon kaya kagahapong ang lawa, midusok na. So, ang kampo sa Vice Presidente sa ilahang mga atubag nila, ang ilahang kanang mga kwanbal, kanang mga dokumento mamitik, ilang tubag, aning tanan, no? Sa articles of impeachment. So, ito na tagal, pagtagadol.
0: Yan, Idol Wiki. Sige, naidagang nag-chat ato, diriba, sa itong text line sa 0923-112-8701. Dili kadangan gyud sila Idol Wiking mabasura ang maong impeachment niya mga atiman unta pagbayo ta kuno matiman ang ato ang nasod sa pagkakaron sa nindot nga pamaagi dili lang magsigik impeach kuno ana ni kada ni 956 thank you 956
1: again dol kung gamay pangutanon sa mga naka-tune in karon angay ba mabasura ang impeachment sa case batok sa Vice Presidente o angay nga mapalagpot ang President, Vice Presidente sa puesto. Text me sa text line 0923-112-8701 or pwede mo page mo PM or mo comment sa itong Facebook post sa diha sa page na ito mamitik.
0: Lili, alam ninyo ang IFM 93.9 Cebu.
1: Samtang mamitik at mamitikutan sa tingagahapong adlawa mga usap na tura sa pasado alas 3 sa hapon, no? Nagdapa ko sa programang IFM Balita sa hapon, mga sakitig paminaw. Si Senador Jinggo Estrada ni hatag og statement nga paglusot sa iyahang
0: warrant of arrest.
1: Dilawin siya daghan kaayo ang nalutsan kagahapon.
0: Grabe.
1: O warrant of arrest mamitik o niya paglusot sa ilang warrant of arrest na Adam sang mutahan, nitahan na siya ngadto sa DILG Secretary John Vic Remulla, sa ubang mga personnel sa CIDG. So karon naanatay info kagahapon pa lang ni kagabi nga si Senador Jinggo Estrada naana karon sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Nakatod na sa PNP CIDG si Senador Estrada sa maong pasilidad diha sa Payatas, no? Mapasado alas 8 kagabi Lunes, Hunyo 1. Unya, kinihuman niya tubang sa mga proseso sa Sandigan Bayan 5th Division. Ang maong kalambuan, nunot kinay sa return of arrest sa mga kasong plunder o graft na ipasaka batok sa senador, nunot sa pagkalambigit ni inisan malusong flood control ng mga
0: proyekto.
1: So, money dapat, pero dili dapat piliyon kay murag ang ilang tirahon, ang katbang raman.
0: Mauna, ang majority.
1: Dili maular ka na patanan.
0: Kana.
1: O kangay kirahon mamitik.
0: Mao. Makapitay na dagan na kayo ng chat at di rin nga. Kanagano di ay pirti mangyadila kunong gukod sa kanang majority kuno sa Senado Idol Boyki.
1: O di ang ipagukod ang majority black.
0: Oo, majority black.
1: Taliando sa Duterte. So di pa makunik na to nga. Eh para maging kamot sila mapalagpot kin si Vicky Sara.
0: Mauna ilang tumong og tinguha.
1: Ang sa kongreso kita na minapasakaan og kaso nga mga kongresista na nalambigit sa naman usong kalbun pero naawa.
0: Sus, Ginoo ko, makaingutag naawa. Mauna din ha. Oo. Sa kadanganan na nila din pero wa gyud. Wa pay na kuha nila.
1: Ako lay naluoy pero mami. Sa laing balita, no, arita sa ubang mga misgutanan, ato ang mga regional news kay Kirmdom ka. Last week, mami, nagisgut sa atong Osaka Panday, dito sa Manolo Fortich, Bukidnon, kaya mga nag-Facebook Live.
0: Oo, nag-ihunos niya.
1: Sa kinabuhi,
0: diba
1: na, naasay mo ragihambing ng mga problema, iyahang gisun.

0: yung panimay, Anton nga nalakit girsiya, no, dito sa Bukidnon.
1: Oo, oo.
0: Sensitibo gihapon nga balita, Dol, kalabutan gihapon sa pagkamatay. Kunya, disente lang sa to ang komento ha kay naka Facebook Live pa ang usa sa 45 anyos nga lalaki sa barangay San Isidro, Paranaque City. Samtang kalit siyang giatake
1: sa usa
0: kumpare.
1: Oo.
0: No, siyang kumpare kato ni pang weekend ay tabo ni Mami Cake.
1: Mm-hmm.
0: Na ni abot sa ospital nga buhi ang mga lalaki, no. Samtang daling na sikop, no. Pagka hapon, kagahapon, ang kanabang lalaki
1: lagi
0: sa heart for souls operation ang suspetsado na usa ka 34 anyos dari na ni sa may Makati City, no, sumapa sa kanabang igsoon sa maong suspetsado. Ang maong suspetsado nitahan sa mga otoridad na kusin sa siguro, pero unsa ba kay giawayan sa magkumpare?
1: Mauna
0: iyang giatake ang iyang kumpare, may edad na si kumpare, 45. Kunya giatake sa suspetsado nga 34. Unsa ba kay ilang giawayan? Kwarta, relasyon, di ba? Unsa ba ginugan na ba sila'y dugay na nga talagot sa matagusa? Nag-Facebook Live, yun niya, kuya o kayo, kay siguro pag Facebook Live, mami, ang suspektado, naglantaw ba nga, ayay, nag-base siya sa live, maayon ni
1: kayo
0: na ang usang dunggabon.
1: Nagpaniid na to siya, Daniel Boyki, di ba, murag, konsilyo, matuyang ikuha sa liog, no, sa maong biktima, Daniel Boyki, no?
0: Maulagi nga, kita na pagka, inuog kong pagka, pagkakuan.
1: May gani po na Daniel Boyki ba kay ang iyahang ikuha ba ang konsilyo, maayon po na kayo mo nagkarati sa iyahang? Oh, siya mapuruhi.
0: Actually, mami, wala naman iabot sa kuan. Wala naman iabot sa...
1: Ay, oo, nakuan naman ganyan siya.
0: Nakatay man.
1: Kaya naigo magin siya, gin. Nuslak magin siya pa. Sintabi, ilas mga nangaonog na mainit ng orasa, mga idol.
0: Oo, wala na.
1: Mao di ay, oo. Kaya nagan magay to siya ang kuan. Natusak-tusak magin siya.
0: Mao lagi, di na lang nato balik-balikon, mami, kay Krabika.
1: Mao lagi?
0: Kuan kayo nga report.
1: Sensitibo kayo.
0: Sensitibo kayo nga report. Ato lang sundan karong taw-taw at pinagi sa Alderman Manila ang detalye pa sa mong balita. Pero maulagi na hindi mo kapugnan imong emosyon, hindi mo kapugnan imong gibate. Di ba?
1: Maugyan.
0: At ito ang pag-control sa mga butang-butang sa atong isulti, sa atong inuhauna, sa atong gibate, sa atong buhaton. Limitado kayo. No, our capacity to control, very limited. That's a human limitation. Kamantay ka, huwag maglagot ka outside, dita ka pugong.
1: Maong yun.
0: Huwag natay ba sa igisulti, dita ka pugong. Huwag natay mapingunaw-naon, dita ka pugong. Huwag natay gustong buhason, atong kamot, magpangumo, magpanitya, dita ka pugong.
1: Nga, magkurog, pagyunta.
0: As we are, ang pagkatao sa usang katao, limitado yun ang iyahang pagkontrolar sa iyang kaugalingon. Kamantay
1: mo,
0: ana?
1: No,
0: no. Ayaw tubuti na ang imuhang kaugalingo, ang imuhang emosyon mo'y magkontrolar ni mo. Dapat ikaw
1: may mo control. Oo.
0: Ang imong emosyon over ni mo.
1: Kana. Diba? Oo, sakto.
0: Pero, on the lighter note, mami, pwede pa mo play o ganta diha, mami, nga sirena ni Glass 9.
1: Ah!
0: Ah, diba, ang buwan sa Hunyo is
1: Pride Month!
0: Tayo't po, yun po, of course, na si Mami Cake, na si Bogart, at si Tay Mabina. So, ang IFM Cebu, ang DOHP, inyuhang kaalay, inyuhang kauban sa pagsaulog na inimbuhan sa Pride Month kay... Adunay usakamahan, mami ba? Nga nag-post siya, ang usakamahan, Idol Kelly, kauban ani mga kunagway, aning iyahang anak. May churaan, babayang anak, mami?
1: Oo.
0: Nga, ayat ang post na, I am a proud gay father. My life, my family, and my truth are my legacy. Love,
1: ay,
0: happy Pride Month. Fatherhood is a role defined by care, wisdom, and responsibility, not by gender. Daghan kayo og nidaig, aning maong
1: amahan.
0: Amahan. And in fact, example sa industry, si... ito na, mami, si O.G. Diaz.
1: Diba nga? Ay, mong usa ka amahan.
0: Yes, usa ka gay father. Unya, pati naghanap niya mga anak. Dari sa Sugbo, si, kani si Kuan ba? Si, kanang Carlo Abakita, namin ni anak si
1: Carlo
0: Abakita.
1: Si Carlo?
0: Oo. Si Idol Tweety, naigipaambit niya ang Cebu Province, may sidlak sa color sa... kanang rainbow.
1: Rainbow.
0: Alang sa LGBTQ.
1: Uh-huh.
0: Black A. ang Cebu Provincial Capital Building di pa sigaan o the rainbow color.
1: Colorful kayo.
0: Alang sa pagsaulog sa Pride Month.
1: Pride Month.
0: Ang buwan alang sa pagsaulog sa
1: LGBTQ
0: plus community. Eh, ano, huwag mong excuse me. Huwag mong tanawon ang industriya, entertainment, sa kanang pageantry, sa unta pa man, even sa media, daghan kitang mga kaubanan na sakop sa LGBTQIA plus community. So, mabuhi ang LGBTQIA plus community. Inaot pa nga ang maong komunidad mamahimong responsable kay dili ganang pareha ng uban nga mga mahuyang sad mami ba nga mga hugaw-hugaw, di ba?
1: Mao lagi. Pasalamat mi Idol Boy King gitagaan mi ninyo og oportunidad nga masud sa inyong ani nga trabaho. Thank you kayo.
0: Kuan lang makiangayon lang mami no kay ang talento sa LGBTQIA plus community dili sad mabasta-basta sa paglingaw, sa pag-decoration, sa pagpagwapa, o guban pa, dilit mabasta-basta mga sukintig paminaw. So, happy Pride Month! Unya, ato ang pag-reskitar sa preferences sa matag-usadol. No? Again, inaot pa nga mag-reskitar ka sa matag-usad. So, stay put, standby, nag-i-kendari sa gawas gabahin, kinisi Boyki, katakarimen.
1: Dagang salamat, Idol Boyki! Happy Pride Month! Sa mga membro sa LGBT dinhi sa Dakbayan, sa Sugbo o sa Tibok Nasod o sa Tibok Kalibutan, mga idol, salamat sa ato mga gidikanan na nagpangga ka nato. Thank you kayo sa ato mga igsuon, sa ato mga silingan, bisag usahay libakunta, charot lang kuya wine bispadong lang tapo to akong luha. Itaw eh, happy Pride Month sa atong tanan na membro sa LGBTQ. Oras sa IFM madayon nang yapunta ha. Bangon na mo din ha. Bangon na mo. Ay mo siging kuhan din ha. Ay mo siging lamika niya rin yung higdaanan. Sige na, paningkabot na kay Martis na June 2 na yun. Mayor, kasi napangaw na mahala, Inges lang yapon. So, salamat kayo ni Idol Boyki. Magkataon-taon, makaoban na to sa Idol 20 sa lihang police report. Idol B, sa to ang presyo merkado, mga idol. Si Idol Kenny, nga naanya sa to ang digitals. Hindi ataon-taon, makaoban na to, Idol Boyki. At ang oras, mga idol, yun yung mamitik lang yapon, nga lami mas latik, o sa pa. Nga murag ang lumot, murag itik, char. Ola sa IFM, o sa Tibok Metro, Cebu, alas 5, 4, kapunta.

0: 93.9 IFM.
1: Abtiki ang lihok para di ka malate. Na-late na gani ka sa gugma? Sa imong lakaw pag yun.
2: Ay, bango na!
1: Ay, bango na!
3: Ang bossman cute gihan. Idol Boyki. Marketman on the run. Idol B.
4: Ang laagan nga pretty. Idol Tweety.
5: Ang tamis paslatik o glami mugitik. Idol Mamitik.

0: 93.9 IFM.
1: Aygol!
2: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
1: Oh. Mapugnan pa ni...
3: Basusal ka, ayaw ka, pero pwede ni mong tihik ka. May yung kang ihog sa imbornal. Mapungan ba ni?
4: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: That song was brought to you by Tanduay 5 Years, Tibay ng Loob, Tibay Tanduay.
4: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinundong gikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinundong, gikan kay atean.
6: May buhay sa makabuhay!
8: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
9: Dugay na bit akong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
8: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana, uy?
9: Dapat, komportable si baby o easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
8: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa po!
9: Hoy! Asa man ka?
8: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo o mega kalidad na produkto.
10: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matang adlaw sa Sugatrol.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Pabiling ba ba nimo nga higugmaon ang usa ka tawo nga misalikway na sa imong gugma?
18: Wa na ko'y labot kun unsa pa isulti nimo. Kung nakagusto gid ka nako, dili ka mo ingon na sayup ko? Dili ko nimo kontrahon? Hanugon, sa una... What about ako'y problema ni mo? Pero karun, giluod na ko ni mo.
17: The Edison Story. Hashtag D.
0: Dear IFM, ulipon. Inyong mabati dire lang sa Dear IFM. Kauban ang ACS o Pride Detergent. The Edison Story. At tangi.
19: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
20: 93.9
19: IFM.
21: IFM, bango na!
22: Idol, alas 5:29 na sa buntag. Daghan na nag-text na rin, oh. Angay, mabasura ang impeachment ni VP Sara Idol Boyke. Angay lang. Ilahang atubangon kanang kawatan sa mga flood control, Boyke. Gika na ni 619. Angay good. Angay na jud siya ma-impeach. Kay kumpleto jud ang ebidensya pud. Gika na ni 509. No, lain sa diha. Gusto niyang ma-impeach na. Gusto ko mabasura do. Love ko si VP Sara. Gika na ni 945. Hello idol. Angay jud ibasura ang impeachment. Oy, klaro kay na sila da. Gika ni 923. Unsa na may naklaro an adol? Pastilan. Naunsa naman yung ato ang nasod doon. Pero daghan kay kalambuan kagahapon ha, dito sa kauluhan doon. Ato lang yung sundan. I hope nga kamo sa dihadili mo biya mga sukitig paminaw. Kauban kahapon ang Tibok Puwersa sa IFM 93.9 Cebu o sa DYHP 612 Cebu. Maying buntag, mami!
23: May buntag, diha, yung bayki!
22: May buntag! Nanilig ka sa taran.
23: Kakatag
22: di ay. Okay, makaduko pa ka.
23: Very much.
22: Ah, so. May panilig na doon kini. Marag lisod naman kay Doko doon.
23: Pasti lang.
22: Idol, mamitik atong timbayaon ang mga tagamantuyong, alang-alang, paknaan, umapad, tabok, mandawe. May buntag ninyo diha, Dol. May pagpaminaw ninyo din ha, sa itong mga suki. Dihang napitas Mandawi City. Asa man mo napitas Lapu-Lapu doon? Sa Cordova, Ulanggo Island, sa Bohol. Ang itong mga sano og sana diha sa Islas Bohol, maayong buntag. Cebu Provincia, ha? Kung na may pagpaminaw sa diri sa mga taga Cebu City, sa Kapatagan, Lohol sa Dagat, na, ni atubang na kagahapon ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Ang lalaking nasakpan sa video, mami, nga nag-gaway ko kaluoy, nga nilabay sa mga basura sa dagat.
23: Basura pa kong dugo!
22: Hinay lang.
23: Ni para kong alta presyon!
22: Hinay lang.
23: Lami kayo pakaitsa niya sa sako! Dito ni Lugaw!
22: Di kibo ka nakaswebe ako ginana. Ano din lang ako ma-mention asa? Pat ka lang naka-aktog yung kuba niya. Kibo ko sa kong gihimo, mami, ito ka. Ma'am, nai ka nang. Kaya mo makaasa na padung imong basura? Kas, dagat na. Ikaw din yung ipadung. Rumabalik ka na ni mo. Kaya nakasakop ko, mami, nga purti niyang itsa des kanal. Ngayon ko, inaan ko nga, wala ba na mo hakot na rin niya. Mosa na magyaw-yaw sa din taon sila. Bakit di ko na sila in taon mahakutan?
23: Dili, ma. Kuha ka nilang basura, o ba?
22: Pero parang ako, dili, gihapon, makiangayon. Kaya abi, di man mo. Kanya, itimputing baha, mo tsabaw, tangtanan. Ipakita na ni Idol Kenny ang video sa maong lalaki na ipamulta lang mamino pinaagi ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Pero maulagi na ang challenge mo, magsige na lang taong pag-video ani. Daghang kay may hagit po sa mayor nga mayor unsa may konkretong plano nato kabahin ani, no? Kay di ba sa pwede mami nga kahapo hasol masad o magsige lang taong paabot nga na imulabay niya diha pata mo lihok, no? So maunay gihagit sad si Mayor Nestor Archival sa mga kanakatawhan, no? Nga kanabang unta
23: magtinabangay
22: unya unta kanang ma-empower ang mga barangay mao man para nako, no? I-empower ang mga barangay, mami. So mauni ang pag-abot nila kagahapon kay sa Cebu City Mayor Nestor Archival, may tingog man ani o niya iyahang gipapangita, gipatawag niya ang maong lalaki na nag-viral no, diri sa may barangay Pasil o na-identify man, na-ilhan man, pinaagi sa assistant sa Cebu City Police Office, nagipanguluhan ni Police Colonel George Ilana o ni Police Station 6 o sa Police Station 6 no, o niya mauna ang mga concerned citizen nagtinabangay hangtod nga na-ilhan ang usa ka wanito no, nagmauni na sa video karon nga nag-viral ning iyahang video mga sukinting paminaw o niya maulagi
23: butag
22: na o pero maulagi na
23: niya sa
22: maayo sir nga mauna imong gihimo sa mga version mo diha
23: bago pa tala kapaglimpyo diha sa Pasil Idol Boy Kid o na itong naglaundok ka basura abi wala na kayo basura diha iyara po kitambog ang iyang sako
22: na mauna ni Rondo pastila ng mga higala agay agaray na tayo rin na pita doon mga tikay ang tanitanan.
23: Ang taga gipamulta na din si Idol Boy
22: Kid. Gipamulta ra ang taga Found Ever Synergy Cebu na minaw ko noon. Hello ni Sir June Shaw. We're tuned in. Salamat Idol ha.
23: Hello, may buntag.
22: Unya sa ato pautana kaganiha dol angay bang hisot ta kadila hay mga basura tinuod ni nga basura. Ari tas impeachment case ni VP Sara angay ba ngay basura ang impeachment case sa batok sa Vice Presidente or angay na bang palagputon ang Vice Presidente kung kamoy pangutan-on. Good morning, Buiki and Mami Tik. Kagi ka ni 122. Hello, Buiki and Mami. Taga Mactan sa Saung Uno. Lapu-lapu na minaw ang Magsayo family. May buntag doon.
23: Morning, morning ninyo diya.
22: Pwede kayo ninyong bisitaon ang ato ang Facebook page, mga Sukintig Maminaw, IFM 93.9 Cebu on Facebook, IFM 93.9 Cebu on Facebook, Dol.
23: Mag-i-chat, sabi ninyo sa 0923-128-7018.
22: Pero kamoy pagtanon dol ha again arita kanila himo ning basura atong gisgutan karon kani masong nasakpan idol o nya gipamulta kung kamoy pagtanon ang ibang ibasura ang impeachment case batok sa Vice Presidente o ang isang palagputon mami kung kamoy pagtanon text me sa tuang text line
23: 0923-112-8701
22: again balikon ko
23: 0923-112-8701
22: si Joy Buscato sa Tisa Cebu City angay lang ibasura dol oy may bunta
23: Muntay sa
22: Katisa. Kasagaran na. Pero napoy nagtagsa nga angay ko nung impeach.
23: Oo, oh, kay kompleto daw.
22: Naglahi man ebidensya. Naglahi man taog mga barugana na.
23: Oo.
22: Ako sa tinuod na nulaw, bigyan ako sa VP Sara, mami. Pero kung naapod siya ay mga angay sad nga, kanabang at tubangon sad. And I think, dili man siya ingon anang ayang talikdan. No, pero, ulark lang kayo ba nga, gitabangan ba? Mga ginana ba?
23: As in, mana makaingon ta nga.
22: Sige.
23: Dayan ang demo diha.
22: I hope nga mabuhat na po sa inyong trabaho diha sa babaw ha. Ang angay impeach Idol Boy Ki si Bangag nga way pinakaklaro nga presidente patay.
23: Nakatawa na ko ha.
22: Patay pa ng uko ka doon. Text me sa itong text line doon.
23: 0923-128-701.
22: Atong oras sa IFM.
23: Atong oras sa IFM. Atong oras
22: sa IFM. Atong ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Sa dili pa matulog mo, inom kitag Life Extension Vitamin D3. Stay healthy. Live better. Adun na tayong mga nakaschedule karon na gasa sa IFM. Actually, duhagayin ni Mami. Lain karong nga buntag. Nilain po taon-taon, no? Gasa sa IFM. Standby. Oras.
23: Alas 5:30 na.
1: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
3: Idol! Naaba kay anak kay junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: 93.9
1: IFM.
2: Bango na
3: ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, ang Tamis Paslatik ug Lami Mugitik, Idol Mamitik,
4: Marketman on the run, Idol B,
5: ang Laagan nga Pretty, Idol Tweety.

0: Idol, alas 5.43 na sa buntag. Ayaw kalimot do, alas 0923-112-8701. Ang yamang hatag ta o gapadjikash karumuntaga, mami. Pasalamatin niyo do, labi na nga ating entrada sa klase. Ato aning abag din yung tanan. Alas sige, manghatag ta. Karong nga buntagag pa 300 pesos sa GCash.
1: Wow.
0: I-text imong pangan, address, ug tubag. Pangan, address, ug tubag. Pangan, address, ug tubag. Pwede sa text line, pwede po sa...
1: Ato ang page sa IFM, I don't wake
0: you. IFM 93.9 Cebu. IFM 93.9 Cebu. Pangan, address, ug tubag. Sayon ra kaayo ang ato ang pangutana karong buntaga dol. Inasayunan mga suking ting paminaw. Agay, agay, agay. Inasayunan kaayo mga idol. Unsa may tawag sa mga tigpaminaw og followers sa IFM? Letter A, idol.
1: Mm-hmm.
0: Or letter B, Marites. Letter A, idol. Or letter B,
1: Marites.
0: For 300 pesos GCash. Pangan, address, og tubag. Pangan, address, og tubag dol. Again ha, pangan, address, og tubag sa 0923-112-8701. Unsa may tawag sa mga listeners sa IFM. May buntag din sa mga nagbiyahe karon ha.
1: May buntag!
0: At mga suki sa mga modern jeep, mga buses, mga taxi.
1: Sa mga traditional, idol boy.
0: Traditional jeep, sa mga pribadong sakyanan. May buntag dol, asa man mo napita ga biyahe ron. Text me dol sa 0923-112-8701. Pangan, address, og tubag. Ako na i-great si Kuya Marvin, no? Diha sa may Kiyot, ha? Silang Mama Norma Kapaning, may buntag ninyo din, ha? Nagkita ni Kuya Marvin dito. Dito si Kuya Marvin sa...
1: Lapu-lapu?
0: Sa Mactan, yung town. Oh. May buntag di ako yung Marvin, ha? Amping-amping mo di ha? Ang mga taga-Kiyot nga nagpaminaw. Ato ang mga suki, mamitik, dari sa may ato i-great ang mga taga... Asa pa manidapita i-great na to, mga taga-Poblasyon Pardo. Kugon, Inayawan, Kinasang'an, Basak Pardo, taga Kiyot, Cebu City. May buntag dol, text me sa text line. Akong balikon, ang ato pangutala sa iyong nakay mami.
1: Ana.
0: Unsay tawag sa mga listeners o followers sa IFM? Letter A,
1: idol.
0: Letter B,
1: Marites.
0: Text line na to, mami.
1: Amo text line, ay, dahil lang ang 0923-112-8701.
0: Ay, kabinaw.
1: 0923-112-8701.
0: Babay kay Paminaw, pero ang...
1: Lawas.
0: Walang huwi.
1: Maragood. Kailangan
0: guod. Oo.
1: Dahil.
0: Guod. Murag tugas.
1: Gahit.
0: Bagti kayo.
1: Text
0: me dol ha, 0923-112-8701 sa mga taga Lapu-Lapu, mga taga Ulanggo Island, mga taga Bohol, Maadyong Buntag, mga taga Negros Oriental nga maabot sa tuang Sibya. No, mga nagi ko nabasan taga San Remigio, asa sa norte naabot ta mga taga Carmen, Danao.
1: Bugo.
0: Ang ato makigsunan diri sa may Compostela, Liloan, Consolacion. Ang mga taga Mandawi nga nagpaminaw may buntag dol.
1: Good morning.
0: For 300 pesos sa GCash. Sa pag good vibes lang mami. Pangan, address, og tubag. Pangan, address, og tubag. Unsay tawag sa mga listeners og followers sa IFM. Letter A,
1: idol.
0: Letter B,
1: Marites. Darang kita din ang Marites.
0: Oo ba?
1: Oo, pero gusto kayo mamina ako IFM, DJ Boy.
0: Wait, salamat doon.
1: Hi, Ate Estes.
0: Again, pangan, address, og tubag. Kung wala mo'y load doon, 0923-112-8701. Idol Boy, kiwaman may load, idol. Oy, pwede kayo mami, pwede kayo mo comment sa tuwang Facebook page, no, mo PM sila, silang pangan, address, og tubag. Pangan, address, og tubag. Okay? Kunya nga to ang radio eskolar, nagpadayon, last hunat karong simanaha, Uplan Balik Eskwela naman, mami, no, karong simanaha, o ni Atni, ang atong operasyon sa Uplan Balik Eskwela, mga suking tigpaminaw.
1: So, kung tayo manigapon ang Brigada Eskwela sa Uban Eskwela, eskwela ni Dulboy Kino.
0: Yes, o plan balik eskwela na mami.
1: So good na.
0: O plan balik man akong giingon nga. So good gahapon.
1: O plan
0: balik eskwela mami, pero ang ato ang operasyon ilang pag-atngan basta pag-atngan na nila.
1: Oo.
0: So again, exactly atong oras sa IFM Dol.
1: Alamin ko 48 na.
0: Standby there sa 93.9 IFM. Di kapugnan sa pagatod sa nagunang balita. Tatak IFM balita.
1: Kapugnan ba ni?
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Ang oras gipod kaninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay, Liveride Pro. Naisilin marin, napagi multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: 93.9.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulok kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
1: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Tas bang imo blood sugar?
6: Atuna ka may diabetes?
5: Mag DTX 500 ka!
6: Ang DTX 500!
5: Atuna ka ni anti-diabetic properties?
6: Samo sa
5: Charantine,
6: nagkapo mo buo sa glucose,
5: visine,
6: controls blood sugar,
5: at polypeptide,
6: kapanahong epekto sa insulin.
5: DTX 500!
6: Highly recommended
5: sa mga eksperto!
6: DTX 500!
7: Population Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang, as kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
8: Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi.
7: After 3 weeks lang,
8: 100 na lang akong sugar.
7: Active, wujud kayong DTX.
5: DTX
9: 500. Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
10: Find a way.
9: Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
11: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
12: 93.9
13: IFL.
14: Sir, health testimonies.
15: Health testimonies.
14: Si Sir Pablito simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan nyo. Kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahandog ka

0: Awa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Diabetes, usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at ay uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
2: 93.9 IFM.
3: Napugnan po niya.
4: Ay, balita, suertres ug lotto results.
5: Idol, suertres result alas dos,
6: nueve, siete, seis.
5: Idol, suertres result alas cinco,
6: cinco, uno, nueve.
5: Idol, suertres result a las nueve,
6: uno, siete, dos.
5: Idol, nakaigo ba?
7: Pabiling babani mo nga higugmaon ang usa ka tawo nga misalikway na sa imong gugma?
8: Wa na ko'y labot kun unsa pa isulti nimo. Kung nakagusto gid ka nako, dili ka mo ingon na sayup ko? Dili ko nimo kontrahon? Hello, Gun. Sa una, wara ba ako'y problema ni mo? Pero karun, giluod na ko ni mo.
7: The Edison Story. Hashtag Dear IFM Ulipon. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Kauban ang ACS o Pride Detergent. The Edison Story. At tangi.
9: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
10: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
9: Ay, malabo.
10: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
9: Para malinaw.
11: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
12: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
14: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
15: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3 tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
2: 93.9 IFM.
3: Napugnan po niya.
19: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
20: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
19: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
21: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liara, ang kahimsog sa atay. Naa, ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
2: 93.9 IFM.

0: Max, el Coffee Mix 17 in 1. Uno kini og natural. Mga komponente: soma sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kitas tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabi. Kaya pagpag-abli, mga to siya na akong gigani. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kayo siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: 93.9
1: IFM. IFM, bago na!
2: Pizza dos na sa buwan sa Hunyo 2026, adlaw karon nga Martes mamitik, no? Atong aso taon ang gawas nga bahin pinaagi na dultuwiti ato i-check kining report. Kinikabahin mami sa usa ka lalaki nga giingong gidunggab sa liog. Magtuotaw sa mani, giluglog, gidunggab. Pero kani gidunggab sa liog ko, no? Kung niya patay, gyud, kisa maintay, mabuhi anang inanang pastilan mga higala.
3: Giliog na ka.
2: Unsa ba kay, unsa ba kanin, unsa mani, tulis, na sila'y daan ng away. Inanang apangutan na mamitik ba? Ato i-check, pinagi ni Idol Tweety.
4: RMN Report.
5: Ang lagad nga pretty, Idol Tweety.
2: Yes, Idol Tweety, unsa may detalye sa maong report.
6: Idol Tweety, mamitik patay ang usa ka 39 anyos na lalaki human didunggab sa liog sa iyang silingan diri sa may Purok Dos, Green Hills, Barangay Cugon, Compostela, Cebu. Mga alas 8:50 ng gabi ni Hita Idol Boys, yung gilaan kining biktima niya si Jun Ray Utmang Rondina, residente na po si Nasay na Tabita. Matod sa kapulisan ng istoon sa biktima, dali ni report sa panghitabo nga sa Compostela Municipal Police Station. Ug nakita na sa nirisponde nga mga opisyal na ang biktima nga nagbuyod na lang sa hawan ni Rapit ang doon yung mga sangad dinunggabana sa liog ug lawas. Matod sa mga nakasaksi na nag-istorya pa ang biktima sa laing tao, wadihang ang suspect na gilang si Jimmy Tanuka sa Sergas sa kalitkinin di atake sa walay pasidaan o gidunggab gayon ni Slio gamit ang gilidad ng armas. Una kasi mo ikyas sa matod sa kapulisan na ang kining suspect o ang biktima adunay kanhi personal na panagsumi na giingong nalambigit sa selos tungod kay ang suspect giingong nagduda nga ang biktima adunay relasyon sa iyang kapitas, gala na kaniyad to sa barangay ang isyo Arnusayo na pana. Nagpadayon gihapon na ang tensyon na ginusag sa mga otoridad ang manhang cooperation alang sa suspect samtang giandam na ang kasong may kilapasan na sa pagpatay. Kinindahin natin kanaroon sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanina sa iba mong nagliya din ng mga idol. Basinto lang mo sa B vitamins. Ang B vitamins makuha na to sa pagkaw ng itlog beans to na saging. O guban pa, pandi na kinahanan mo gasog ako kaysa 20,000 lang kompleto ng B vitamins na to ang kinahanglan na anaakin ni sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Susama rin ni sa Effective Food Idol Voice Yoke sa healthy sa EXL Coffee Mix 17-1. Gamakok!
2: Na perting lami aning ako ang pagkapikapiron Idol Tweety and mamitik lami kayo ako ang EXL Coffee Mix 17-1. So yan na pala sa mamitik
3: masuwi na siya na yung baso yung mong kape.
2: Kani nga baso no Pinoy ba ang naghimuan ni mami ang mga artists so Burger and Bones sana sila sa SM sa una kanya karon kay online lang kay medyo mahalagi kuno kaayo ang abang no so Burger and Bones hello sa taga Burger and Bones support lang tani kay mama ni ubay-ubay ko nila og mga t-shirt
6: basta ni Idol Boys kay basi ni Kling ni mo
2: wala na pud na wala na ni kay giyakan ni mami take
3: Oh,
2: pero yung baso kay baso ni Ma'am Emma sa chill.
3: Salamat Ma'am Emma.
2: Pero again ha.
6: Mag-zumba kay ang naong ni Ma'am Emma yung makita.
2: Sana all. Pero karon idol ayaw kalimot ang healthy nga kape ang EXL Coffee Mix sa 17-in-1. Aduna kini mga sangkap nga healthy sa toang panglawas lakip na anang rose hip o sa kaya anti-inflammatory property. Ang rosehip aduna po'y kana bang anti-aging property nga makapanindot sa tuang panitas. Makapabata, mamitik and tweety. Busa mag EXL Coffee Mix na ta.
3: Kana.
2: Kay karon
6: taon taon. Ang Michael Boyd, yung sinanglan karon ni mamitik ay ang ato ang Immuni Plus Traditional Herbal Drink.
3: Mao na kay Del Tweet, agayin ako ato.
2: Daghan kita na maminara na dias gawas.
6: Yes. Lara kita gawas. Hindi na gawas ka din na manguha, mamitik.
3: Manguha ko ron.
6: Magaling ilo.
2: Ayaw lang sa tangtanan. Sampul-sampul lang.
3: Sampul lang. Tag-tag-tag. 20-20.
2: 20-20. Nadaghan na po tayo. Pwede na eh. Sinaman naman ako padanak to.
3: Ikaw, no?
6: Nagan kayo. Magustan din nga, mami.
2: Immuni Plus, traditional herbal drink, all natural, ready to drink every day. Oo. Oh. Ako buhat nung gani, Anas, mga...
6: Hindi siya mag-bone, idol boy, TK at Deog Halal 35.
2: Sa mga naminaw, diha, idol, init nga tubig, idilute lang nimo ang usa ka sachet or duha, depende sa kahangay mong gusto, mag-immuni plus dala. Size 4 na, idol, tweety. Sanbay, kinapot tayo gasa sa FM karong taon-taon. Yes, tweet, ah.
6: Yes, I know, boys, kaya kayong salamat nga. Kauban na kagaling sa itong Armand Katola, itong si Palat Rajiman George, si Kuya Lakit na nga ito ang mga Cebu Normal University interns. Si ato na yung nga pati ngobong drive ka na yung
0: Maayong buntag sa tanan.
3: Ay, maayong buntag.
0: Ay, si Gero from CNU.
2: Hello, at yung mga Normalite.
6: Iniisa ka, iniisa. Mga maanyag na kung kuyog dredo, boy.
1: May buntag sa tanan. Ako dahil si Eliza Ligario from CNU.
2: Wow!
6: Exited tayo sila makakitag police ay este ko ang report sa police ay dredo, boy.
2: Pastila nila. Sige, pagdakaton mo daghan di ha. Unya. Lahiro ba yagid ng imuhang na learn through ka ng mga libro lang, basa na to, mga leksyon lang. Lahiro na po ng through experience, good first hand, di ba? Apply na nila ang ilahang mga nakapunan na sa CNU. Hello ni Sir ni Vice President Tubilan. Hello Sir Tubilan, maayong buntag din ha. No, dili basta-basta nga to apong kuano eh kanang unsay tawagan na nga to ang
3: Vice President
2: mga kaila sa from CNU, no, labi na nga connected kayo ang IFM ug DYHP sa academe as well. Hala, sige, amping mo na sa gawas kabahin ko ta.
6: Ina po nga magna og suma cum laude ato ang atangan ani Idol Boy King.
2: Dili basta-basta oi.
3: Wow.
2: Magetik kumkum.
3: Ako kaya mas kumkum kaya po ko ay don't fit.
2: Mas kumkum.
3: Mas kumkum. Oh, let's sing kumkum.
2: Tangin na lang kami.
6: Mas kumkum na sa idol boy kid. Magna 9 years
3: ang time. Magna 9 years ka mahal kaya ka idol fit.
2: Ala, sige, amping mo dito ha. Atong oras sa FM.
3: Oras, sa isas kamuntagon.
2: Standby lang mo dol unya. Ato tong sundan kay ang detalye atong panghitabo sa Compostela. For sure sundan po to sa team IFM ug DYHP karon sa straight to the point sa IFM. Standby dol atong oras sa FM.
3: Oras, sa isas kamuntagon.
2: Mamitik sa DTX sa 500 para na malikay ta sa diabetes. Ayaw kalimot, idol, ang DTX 500 adunay Charantin, ang Charantin gikan sa palya, no, ang Charantin mura og insulin function sa tuang lawas. Busa mag DTX 500 na kita. Ala, size na.
7: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: IFM, baango na! IFM, baango na!
8: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
8: Umulan man o umaraw, tuloy ang sound trip. Ang awiting ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastosil. Silyado ang bubong, anuman ang panahon.
7: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
10: Ang idol kong FM
7: 93.9.
9: IFM. IFM, baango na!
11: Headlines. Karon. IFM. Balita.
2: Pizza 2 na sa buwan sa Hunyo, mga sukintig paminaw. Maog kini ang uluhang tudling sa ato mga balita karong buntaga. IFM. Senador Jinggo Estrada anaana sa Quezon City Jail, gidetain human ni surrender kagahapon subay sa warrant of arrest sa kasong plunder. Vice Presidente Sara Duterte niluso na sa ihang tubag ngadto sa Senado sa articles of impeachment. Samtang sa mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Archival nangu sa pagsugod na og pagpanglimpyo sa mga tunghaan naghimo dito sa Barangay Cambinucot ang ugyanang dakbayan sa Subo. Samtang kagabhanan sa dakbayan sa Subo ni balik na sa paglabay sa mga basura sa syudad ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Atong oras sa IFM
3: alas 6:08 na.
2: Standby Bill unya mag-recap sa minimamitik alang sa tuang suwertres og loto nga resulta. Alas 6:08 na din ang sige chat dari maminga. Unsa ra kuno ang resulta niya niya ni ato ang tagaagpagtagad mga sukitig paminaw ang resulta sa suwertres og loto. Unahon taning sa ato ang resulta sa Loto Mamitik atong tagaagpagtagad ang resulta sa Loto Karubuntaga Dol. Arita mga suking tigpaminaw sa resulta sa Loto karong kagahapon ino Hunyo 1 ato ang tagaagpagtagad unsa ganito ang ato ang 3 days alas 2 so 976 mo ino
3: 976
2: Grand Loto og Mega Loto kagahapon ang Grand Loto 655 winning combination we have 36, 4, 9, 44, 42, 24,
3: Ores!
2: Mega Lotto, 645, winning combination we have, 28. Nakaigosa. Nagpukatuig na ng pinatada. 38, 41, 35, 45,
3: Ores! Okay. Ores man.
2: So, sa nagpukatuig, nakaigo og usap.
3: Mami! Atong alas dos kay 976.
2: Alas 5.
3: 519.
2: Arita sa alas 9. Yat nga ni Mami.
3: 172.
2: 1. 7. 2.
3: Perfect.
2: Oh, perfect. Perfect yun. Zero yun.
3: Wag Ores ni Apon.
2: Standby doll. Programang IFM. Bango na!
12: Saan naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
13: Mapugnan pa ni
14: Sumala sa Philippine Statistics Authority. Usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
15: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ng imong anak!
16: Nobel! Nasakita na ang bata ko! Agay!
15: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakahibalus sa ato ah!
16: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
15: Haydi mayo! Kini ang angay ka ni mo!
14: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naakay ni Balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
17: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
18: Zed Health Report. Health Report.
19: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ng kuaning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kabtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Talagkalag ayongon Negros Oriental.
20: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
21: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better than the other. Mary Ann Labaco. Dwenya Iloilo.
4: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
21: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayo nga resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
22: Ang idol kong FM
23: 93.9 IFM.
24: Di gyud lalim ang mga pagsuway sa kinabuhi apan pinaagi sa hugot nga pag-ampo, way puas nga paningkamot ug pagdinabangay mas ganado ta nga mukombati.
25: Sakto ka mare, maong salamat ni ining radyo nga di jud ni ako buhian. Sila ang tinuoray nga debate sa atong kalisod ug mga kasinatian.
24: Sila ba ang FM station sa dominanteng DYHP 612 nga AM station, di ba? Sila ang IFM 93.9.
25: Sama sa DYHP ug IFM nga nagtinabangay, paminahon sad nato og hibaw-on ang istorya sa gasa sa IFM karong adlawa.
24: Lunes hangtod Biyernes alas 9:30 sa buntag ug alas 4 sa hapon. Domingo alas 9:00 sa buntag. Di jud kapugan sa paghatod sa serbisyo publiko. Serbisyo.

0: Wa pa'y adunahan nga wala pa nakasangpit o wala pa sa ikabus nga wala makapaambit. Welcome sa tong special edition sa Gasa sa IFM. Atong kauban karon ang usa ka inahan no sa pasyente mga sugiting paminaw. Atong ila-ilahon mamay buntag. Welcome sa to ang CBNan sa timo kompleto pangalan.
1: Maing buntag sa inyong tanan. Ako si Lilibet Caballes. Inahan sa patient na si Rodley Ann Ricafort na 29 years old.
0: Mhm. Unsa toy kana bang case ni Rodley? Rodley
1: no? Yes, na-diagnose siya nung 23 pa iyang edad. Nag-diagnose siya ng breast cancer stage 2. Naoperahan siya diri sa Soto. Niya nag-undergo siya treatment and then radiation pag March 2025 na kuan sa CT scan na metastasis ang iyang liver, nasa liver ang cancer. So nag-treatment siya karon. Karon sir na okayhan na siya karon. Gibalhin siya og oral na treatment kay dili man kuno pwede ang IV chemo sa liver kung kay madaot niya kuno ang liver karon gi-oral siya. Nya mao nang gibalhin ang iyang tambal mahal man kaayo sa tanan. Unya karon na pa siya laboratory niya kung wa may furnace man maayo man sa Soto pero daghan man ko kaayo pud pila pasyente no. Nya kinahanglan man makita jud ka sa doktor ang mga laboratory dayon. Kay nagpaspas man ta kay paras kinabuhi pud sa akong anak.
0: Ma'am si Rodley babay.
1: Babay ni siya.
0: Imo ning kinamagwangan.
1: Kinamanghuran.
0: Pila ka buko yung anak
1: mo? Upat akong anak ang tulo tuwa sa Manila mga nay po yung mga asawa na pud.
0: So ang naa nimo ron kanina lang og ang usa ka anak.
1: Kana siya na lang jud.
0: Kay ang usa na po yung pamilya.
1: Tulo sila na yung pamilya.
0: Okay. So ang naasi mong puder, siya na lang.
1: Siya na lang.
0: Pero na pa si sir?
1: Patay na. 2009 ko na byuda pero kumamin niyo.
0: So, Silvi, kumbaga, single mom nga nagtaguyod ani nila?
1: Oo.
0: So, pastil lang sa may panginabuhi ni mo, ma'am?
1: So, na, maayaw man itong panginabuhuan ako. So, naka-iuip na bulyo man ko. So, napatapos po na ko silang tulong mag-uwang. So, karon na minyo naman sila po na. Di po na ko sila po makakuan kay kanya-kanya man ay mga pamilya po sila.
0: Pero na itabang-tabang sa sila aning kakasakit sa imuhang anak.
1: Tabang-tabang po sila. Pero di po na yun na dako kayong tabang po.
0: Itong sana po sila yung mga responsibilidad. Lisod
1: man kayong kinabuhi po sa Manila.
0: Ako sa kayo ang cost of living.
1: Living nila. Kay nagrenta man sila po tanan.
0: Okay.
1: Kung galingong balay dito.
0: So, naamo nagpuyo sa
1: Virama.
0: Kalamba.
1: Okay.
0: So, sa mga namino karon dungog ninyo in fact medyo emotional gani si ma'am sa may angga ni mo ma'am
1: Bet na lang ma'am
0: si ma'am Bet no medyo ma-feel na to nga emotional kaayo sayod ta nga kanang dili lalim kiliman ka 23 years old pa siya so that was 6 or 7 years ago grabe ang inyuhang kumbati no
1: grabe kaayo na
0: pero number one is blessed kaayo mo because you've endured it no ang inyong strength ang tanang paningkamot kung saan man ka nga tuig na uli ma'am isip OFW
1: Uli na ko na pagkamatay sa ilang amahan.
0: Wow, okay, 2009, wala ka nibalik.
1: Wala ko mabalik. Dito na lang ko sa Manila nang hitag trabaho. So, mo nang kay lisod man kayong biyaan kay sa una, dapat ilang amahan, ilamang amahan may
0: nang hitag.
1: May nahibilin sa balay.
0: Ah, okay.
1: So, pagkamatay ako ni Kayod, ako na lang ni Juan. Ya, karon, gusto ko mabuhay pa. May extension na akong kinabuhi sa akong anak. Bisang gamay lang. Kay ako lang po dosa sa kinabuhi. Kami lang duwa. Ako lang na makuha na lang. May extension na. Di na ko pa ngayon na kuha na. At least ma-absan lang na ang iyang kinabuhi. Dahil bata pa na may purpose pa yung kinabuhi na is kalibutan.
0: Ay, this show na ma, yung sinahot mo na yung dihagod na.
1: Salamat kayo.
0: Pagawasan mo hang gibate, no?
1: Muna, ako mga hiyo ko.
0: Na mo, Ma'am Beth, na digid lalim, no?
1: Dirigid lalim, sakit lalo na makita ni mo yung anak na magilak. Ako, ako lang bisag magila ko itago na lang nako kay di ko pud gusto na makita ko sa akong anak na mas stress pud ko kay naapo ko'y sakit. O nang ako na lang kamot ko na bisag unsa na din ko mauwa mo ani dinhi. Di ko mauwa kay wa mo mangawat mga ilang kong tabang na kung kinsay maluoy. Magpasalamat ko. Grateful and thankful na sa inyo na namo share mo sa inyong blessing. Wala na kaya ako, kanang inyong ditabang din ako, maka-extend po sa kinabuhi sa akong anak.
0: Idol, atong tabangan, no, ang atong igsuon para ni kang Rodley, usaka kanabang matawag ta mga sukitig paminaw, usaka breast cancer patient, naningkamot sa kinabuhi para nga makapadayon, naningkamot para nga makabarog sila, no, unya dili lalim kay mo ni ma'am ang gipangikuan nun kaning CT scan.
1: Oo, mo na bago
0: mahal na, 41,000 kapin, 2D echo, 6,000 kapin, blood laboratory, 3,000 kapin. So, kanusam ko no ang Joe, ani, kanusam ni dapat makuha na niya?
1: Asap ang gikuan sa doktor kay maami schedule nila na June 10 hanggang sa doktor na mo sa Suto.
0: Okay.
1: Ang schedule na mo sa face-to-face. Mo na niya. Kanang iyang, kanang kaduha, kanang iyang gamot, mo na yung maintenance niya sa liver. Mo na iyang kanya. Kalun, una kayang kinahanglan niya imno na na tulok a box na ukos o kanang 45,000 ang usaka buwan. So, maunang ako, sige, niduol naman ko sa mga government agency na to.
0: So,
1: nahuman-human ako sa PCSO. Oh, so, din ako makapangayon sa PCSO kay 1 year, 6 times laman. Mm-hmm. Yeah. Sa DSWD, every 3 months laman doon na sila. So, medyo makuan ba? Libod mo na nga
0: kami dire sa IFM, ang among commitment nga at least makabag-abag may sa mga sama ninyo ba nga even sa private company pero among extend ang among sabianan para sa tabang, no?
1: Salamat kaayo na ko kay salamat. Ako din mo kumu ano, pero nangahidyo kong tabang lalo na kay ma'am. Tulo na nalingkamot ko na yun ko na para lang sa akong anak. Kaya mga, ako kaya man ako. Kaya ako pero ako anak bata pa kayo.
0: So, nara siya sa balay pero mayroon na say...
1: Sa balay pero kanausahay na ay mo tawag niya na ang classmate niya sa Manila na mag virtual assistant na part-time. Part-time pero on-call lang naman siya. So, hindi man siya pwede
0: i-call.
1: Mo nang abag-abag po na sa amua pero mo lang na kay di na kinahanglan na ma-regular kasi stress na ba po kayo. Kay ang liver sensitive kay tanan. Kay lalo na kung oral chemo na ang naang mga symptoms. Magsuka, di ganang makaon. Na tanan na kuan na mo adjust yung kakay sa kapasinti. Lagyan na kayo bawaan yung lisod ang pasinti na mag-chemo, mag-agilag chemo. Naatanan yung symptoms na di po kayo sa usakay na lisod kay tanaw.
0: Idol, no? Samtang, of course, naminaw mo sa sugilanon, ayaw kalimot ang itong GCash number 0945-348-4055. Lakip na ang 0955-410-2690. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 50 pesos from 9915, 40 pesos from 631. Madako magamay dol ato anang dawaton labi na sa adunay mga extra karon, no? Mga tubig-tubigan kung naamoy nagunaw na modul para asam ning ako ang extra, no? Basin pwede para sa ato ang breast cancer patient ni Sister Mami
1: mistasis
0: niabot na to sa iyang liver. No, so ato ang tabangan dol
1: stage 4 na siya karon
0: liver. Sus Ginoo ko atong tabangan dol ha 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Pasensya kay nakasugod na ba sa Attorney Rufil, no, sa iyang kanabang headlines, no, karong buntaga unya ni nagpadaghan 90 pesos gikan ni 186-0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamarayg ni dol unta makapaambit mo bisag pila lang idol. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig mi dol na nagpadaog 50 pesos from 368, no? Madako magamay. Kani ginagmay ninyong daghanon tani, no? Magka, madako naman ni dol. Onya, again, mamaraig mi 50 pesos from 946 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Ma'am Beth, magkakatoliko man mo, no?
1: Katoliko.
0: Unsa may inyuhang, unsa may pag-ampo ni mo, pangaliupo ni mo sa atong labaw makagagahon?
1: Kumpirmihan po para sa akong mga anak. Natagaan lang silang maayong lawas. Mora na akong ipangayo. Maayong lawas ko. Ilayo sila sa mga negatibong kawal. Panahon karon din natin ang magkakitik ko unsa. Lalo na sa disgrasya. Maula na ako pa ngayon, pati lang sa kumangat sa akong kinabuhi, gidawat na nila ako. Kaya, malipay ko na maayong pagbutang na akong mga anak bilang inahan. Malayo man ko na iskalibutan, at least na fulfill na ako ang akong pagkainahan. Maula na, nagpasalamat ko sa Ginoo dahil naoperahan akong anak sa suto aming ibayaran. Karoon lang to, karoon na amin din na. Giasikaso gihapon mi na ay gigamit ang Ginoo sa mga lain-lain tao na makatabang na ako. Magpasalamat ko. God is good all the time.
0: God is good.
1: Muna akong gipermisod, walay imposible sa Ginoo.
0: Idol, mamaraig mi dul ha, madako magamay 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 100 pesos, ika ni 013. Salamat dol. Sige lang, karong taon-taon mo, pahuway lang sa tagamay mo, ato mo break sa takis sa Atty. Rufil, 100 pesos, ika ni 699. Salamat, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Karong taon-taon, pasensya dula, ako lang na carried away sa gugko sa emosyon ni Ma'am Unya. Inigbalik na Atty. Rufil, labi na sa atong police report at taga-agpagtagad. Laing 100 pesos sa Via Mari Bank with account ending 622 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Alasay sa 27 na. O kani ato ang gasa sa IFM Karubuntaga special nga edisyon mga Sukintig Paminaw 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Any amount dol, labi na sa mga tubig-tubigan, laing 100 pesos from at 324 0945-348-4055 o 0955-410-2690. I hope nga imo sa dampingan imuhang panglawas, ma'am, no? And padayon ka sa paningkamot sad, no? While believe me, sa imo pagka single, ma'am, widowed na ka for more than pila na katuig, taon-taon na 15, lapas na, no?
1: 18 years, 2009.
0: No? Oo, so dili lalim nga ikay nagtaguyod sa imuhang mga anak, labi na nga naa kay cancer patient, no? Unya,
1: salamat po ko sa mga tao nagtabang.
0: Dihagi ko
1: na adyo gagamit ang Ginoo.
0: Di ako maroon natandog pag ingon ni mo ba nga sa kadugay na ninyo niya, naari mga tao yun ba nga sudgawas yung kinabuhi nga naagid ni abag ninyo.
1: Naadyo ni abag kay kanaganing mag-abot-abot mi sa PCSO na magstorya-storyahan na mi naay mo advice ni mo na dool ana. So ako yung gisuwayan, di ko ako mauwaw, di nga ni ari ko maunang naningkamot po ko kay kabaw ko na maka-extend sa kinabuhi sa akong anak.
0: Ang imo unsay purpose, no?
1: Uh-oh.
0: Wala ka ni ari nga kanang para sa imuha lang, kundili ang purpose para sa imong anak yun.
1: Para sa akong anak.
0: Okay. Sige, ginhawa lang sa tagamay ha. Mainit na sa tagamay rong taon-taon. Again, dol, pwede lang yung drop by mo sa itong Sibianan, ground floor, Capitol Central Hotel, Iscario Street, Capitol Site, Cebu City. So, problema karon ang iyan na pong liver kay human sa iyong breast cancer ni
1: Mistasis
0: sa iyang liver. So, maunang stage sa
1: 4.
0: Suspastilan. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Balik merong taon-taon, Idol. Standby. Kami nota sa mga balita na Turner of Phil. Unya, salamat kayo, ha?
1: Salamat kayo. Okay. Salamat sa inyong tanan.
0: Alas 6, imedya na sa buntag. Standby. Straight to the point. Dari sa IFM. Mo kanyang special ng edisyon sa Gasa sa IFM.

0: kung ikaw 50 anyos na pataas, sama nako. Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Oy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw sa iBerry. Ako'y peace of mind na akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
7: Smart.
6: Ang galing for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm, tap, con. Pangungkong makabloom. Tanggal amoy kulob.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
13: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
14: Find a way.
13: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
15: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
17: Hello, Washy.
18: Hello, Mommy.
17: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang pride washing machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi. Mancha, easy, easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is pride. All you need is pride.
20: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS
22: 93.9 IFM.
23: Napugnan po niya.
24: Aiko!
25: Usa ka e-bike driver ang gisikop kay murag usa may gidala aning kuan ha kanang hinagiban or unsa ba ni ato i-check una dol unya padayon ta sa ato ang gasa karong taud-taud ha. Standby oras sa FM alas 6:34 na.
26: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
27: Last year dia dayon ato nga kapolisan og taakuhan jud og nga kuhaan jud sa iyang posisyon kini si Archibald Amakin Causus. One day size anyos minyo sa e-bike driver o sa ex-convict na nagdiyo sa sitio Mahayahay, Barangay Tisa, Lingdagbayan, Subo. Matod sa kapulisan niya, doon ay tawag nga iyang dalawat na doon ay armadong tao sa lugar. Hinungdan niya ila dito ninggi verify maong report o gila dyan na abdan kitmaong suspect na nagmaniyo pa sa iyang e-bike o nakuha kining usak na 38 na Baltic revolver diha sa iyang posisyon at na sa gihimo nilang na half-force operation na nakagika naman siya nakamaniyo na sa iyang bike sa pagkaroon na tanggong na kining maong suspensado sa kapulisan sa Mambaling Police Station na 11. Kasama mo sa RMN Patrol Man Speed Pilot, Jesus Mabok, ako yung Radman Polaro, DYHP, Tatak RMN.
0: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
2: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report.
0: Straight to the point.
2: Alas 6:36 na mga higala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon, inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
2: Arita sunduga mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan labot sa mga panghitabo kagahapon dili makigalaan sa atong Senado. Ato ning hatagag pagtagad mga kagalaan kay kinini ang medyo na tensionado ang atong Senate kagahapong adlaw. Mura gyud ni mahigala mga panghitabo sa Senado og teleserye mga kagalaan nga labihan ka tensionado mga kagalaan matagkaron og unya, no? Og medyo lahi gyud, no, ang mga panghitabo sa tunasod nga kung dunay magtan-aw nato nga mga foreigner o ang ato mga Filipino sa laing nasod nga nagtan-aw nato na unsa naman ang kalakihan ron, medyo dako mga higala taga problema dekin mao nang wa mo sinsong Pilipinas. Kaya nga ito ba unta nga inighumag eleksyon, nitingog na mga tao paghuman trabaho sa mo. Paghuman inikasunod eleksyon, mahimo mahigala kay lahi man dito sa gawas nasod, magod malambuon ng mga nasod. Why tension dito? Trabaho, trabaho, malinaon, bisa ganit eleksyon, why tension? Naka-observe man tayo dito mahigala, mula lang yung gawa. Huwag ganit na yung mga placards ay, huwag ganit na yung mga ipapilit sa gaplin. Nga, why mga panya mahigala house to house? Walang yun. Sa inanaraka hapsay, ang ato diri mahigala o ang eleksyon medyo tensionado, grabe ang campaign, after, at least na lang untay, nagamag eleksyon, magkapahuay ba tagamay, kiba? Nga trabaho sa mga, kailayo na po ang sunod eleksyon para mo asinso unta ang atong nasod. Pero wag yun, wag undang mga sukintig paminaw.
0: Straight to the point.
2: So, medyo dako-dako ng katuigan ang nausik. Aron lang mga higala pag tangtang ni Vice President Sara Duterte.
0: Straight to the point.
2: Pagsugod yun ini mahigala katong People's Initiative nga doon ay gipapirma mahigala mga tao, gisugo to mga congressmen, nabuking man to mahigala, sunod 2023 kay 2022 mo itong eleksyon, 2023 gisugda na to mahigala pagkatapusang 2X 2023, sugod-sugod na nga i-impeach si VP Sara, 2024 gisugda ng investigation, 2025 mga kagalaan doon na impeachment case nga na dismiss antod karon 2026 pasilan mahuman makaning terminong Marcos nga mo organ ito na dangatan aning kalakiha. Dako ang oras nga nagamit mahigala para sa paningkamot gitaon nga matangtang si Vice President Sara Duterte. Murag na focus diha mga kagalaan nga kung buto na hunaon ang Vice President, kuan na siya kanabang og saligid pa spare tire na siya. Ang impeachment, ang katuyuan sa impeachment, ang primary gyud nga katuyuan nga matanggal ka sa usa ka posisyon labi na kung sensitive ng imong gigunitan nga posisyon like president ana para di na ka makadaot basa kon ba operation sa usa ka nasod, usa ka opisina. Kini ato magud kong aton tan-aon medyo dako na kaayo og kwan kana na ang nausik nga oras. Kay kung ang tuyuan ni mga higala og pagtangtang lagi ni Sara, pwede man tong advice ang Sara, resign na lang niya, VP Sara. Ang problema ng Sara, magod mahigala, kay mapasubo na po siya dahil nga di po siya mo-resign, kay umuresign sa tiwason ng Japon ng impeachment. So mapugos nga po siya dipinsa. Ngano'ng tiwason man, dili mo ituyo, nga tanggalon siya, kundili aron di sa kadagan sa 2028 ng eleksyon.
0: Straight to the point.
2: So unique ng iyang impeachment. Lahi na yung mga higala sa impeachment ng mga cases, sama itong Ombudsman Mercedes Gutierrez, sama itong kumilik kani ato mga higala, nga pag-resign nila, wala na, hilom na. Pero kani si VP Sara, bisa pag-resign ni, padayon niya pong impeachment, ani? himuon ang ex parte hearing. Buti pasabot ba nga? O wa mo, di mo participate. Bahala ba sa padayon? May niya hukman. Aron niya ang tuyo, mahigala nga, di nakadagan sa sunod niya eleksyon.
0: Straight to the point.
2: So kung atong tanawan, murag long term dining, pananawang BBM dahil nga, sa gilang atong gastuhon ng iyang first term, kinipirmirong termino, aron nga, mawagtang ni Sara malagmit. Kuyaw, no? Kung maohon na yung mga sugit ni Paminaw. Medyo lisod. I hope madaras pangapag-ampo mahigala nga di lang maghinakog sa gahom. Eleksyon noon lang yun. Pangita lang pamaagi. Kaya mo man nakabutang sa itong konstitusyon. So, mangita lang ang admin o kinsay ilang kandidato yun. Ilan namang gibuhat ang tanan mahigala nga matanggal ni Sara. O ako mahigala nagtuo ko nga kini pagka-presidente destiny na. Kung dili destiny si Sara diha, kini kong gibuhat nila tanan karon batok ni Sara mga kagalaan, bugat-bugat na ni, uy, di na ni basta-basta mga sukit ni Paminaw. So, kung makasurvive si Sara ining ilang gihimo, napasabot nga destiny siya. Atong ihatag niya yun na, kadistin, iyan ang destiny mga kagalaan.
0: Straight to the point.
2: Pero kung di siya kasurvive ani, di dili para iya ang presidency. Kay kining gibuhat may galam, batok ni Sara, di na ni lalim, uy, sa ako nang giingon makigilaan kadto si Manny Villar gi tirahan tong investigation usa ka hugna lang sa investigation na hagba sa Manny Villar ang iyang rating hagba kadto si Gio Marbinay wa gito kaabot og impeachment dai kay kadto si Gio Marbinay kung taas pa gyapon tong rating tong impeach gito nila pero ni down man iyang rating ni Binay so dili na sa threat sa 2016 election wa nay impeachment nga mahitabo kay mga tao na discouraged na wa na ganahin ni Binay, gi-expose mahigala nga maoday nito sa Makati, nana, nadutlan to si Binay. Pero kini Sara, wa man gibrutli. Unang hugna sa investigation, quadcom yun. Wa madutli. Sunod mahigala karon, si Kanbats na nai karon sa impeachment. Ang rating ni Sara mahigala mo'y pinakataas. Net satisfaction rating sa tanan ng mga official sa gobyerno sa Pilipinas, siya may pinakataas. Si BBM mo ay pinakaubos kaya na negative man siya. Akin ako mahigala, dili ni ingon nga onsa. SWS kini nga survey. Di ni ako, dili Surupil Banyok may nagsurvey na. Social Weather Station na. Nga ang pinaka dunay net satisfaction rating, pinakataas, ang Vice President, lupigin niya ang Supreme Court day, Chief Justice. So siya may pinakataas. Unya, ang pinakaubos, BBM. Kaya imbis kay negative 3 na negative 15 naman noon. Nga, kini mahigala atong gibasihan ang survey rani sa SWS. Dili ako may nagsurvey ana. Dili kami sa DYHP, IFM may nagsurvey ana. Kana official record na sa social weather stations. Appeal pa ang Pulse Asia. So, wak madutli Sara hangtod ron. Nga, ni ay impeachment nga nagsingabot. Kuani, moni ang katapusang hura. Kung madutlan si Sara ani, unya ma-down niyang rating, wa na'y effect kung mudagan siya may galadi, na yun, pasabot nga dili para iya, kanang presidency. Pero kung dili ni makaipikto mga kagalaan, ang impeachment para iya gina. So at least klaro ba ang mga tao mga kagalaan makasabot o maklaro nito para nga inikabot sa panahon, linaw na tadi bitaw, inikaw mag-eleksyon na yago, vote lang yapon, kaya di yapon makuhan. No? So nga ito, sports lang, kung makasurvive si VP Sara ani, makadagan sa presidente, para iya gina. Pero kung di sa kasurvive ini, okay, be it. Dili para iya. So kinsa may lain, mahiga lang, itubo sa mga Duterte, butang tas basti mga kagilan, basi ganahin o si basti, may para iya, basti na.
0: Straight to the point.
2: Kana, kung ang mga tao, ang simpatya sa mga tao, magpadayon gihapon sa mga Duterte, depende na unya. No? Nga nikahuman anak, kung mag-eleksyon na, nikahuman, muli na ta-focus sa trabaho. Dayon, kasunod na po ni eleksyon, usa na po bag. Kaya karon murag way pahuway ang atong tuig dekin. Way pahuway. Sige, grabing politika ang nang away bitawid in sa sulod sa government. Unya, ang batakang panginahanglan alang sa mga tao mo na kalimtan, mga sukinting Paminaw.
0: Straight to the point.
2: Wa na ilaing nahimo ba? Kabantay mo? Kung maka, kung pangutanon ka, unsa may imong mahinumduman sa administrasyon ni BBM, kayo ka, iyang ipatangtang iyang vice-presidente mo, orgo iyang nalanganan. Maura gyud ang nabisihan. Sus Ginoo ko. Ato ni nga tagag pagtagad mahigala no. Nya usab ni nahitabo kaghapon. Sumpay ni tanan. Connected ni tanan kini mga panghitabo. Ato ipadayon na kaning nahitabo kang Jinggoy, gidakop na Jinggoy kaghapon. Konektado ni tanan sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Ato ipadayon human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Alas 6:46 na.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastoseal. Oras-oras kang protektado sa Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong anuman ang panahon.
14: 93.9 IFM.
21: Pugnan pa ni.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
3: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: This song is brought to you by iBerry.
22: Ang idol kong FM
23: 93.9
24: IFM.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
28: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
29: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
28: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
30: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
31: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
33: Good

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyang protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress.
6: Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
6: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Ang galing! Pang matagalan!
9: Parang tayo lang, han.
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
10: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: 93.9 IFM.
12: Napugnan po ni.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
14: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
13: Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Alco Plus, Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
18: Tawag sa kinaiyahan, pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na. Pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot. Made with Sinalef extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Mayuhad na mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
22: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say mo abog yung 320.
21: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
22: Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot na desisyon na ako mahimo. Karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod. Kung usa ka diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: Nga ang kaning paggukod nila sa mga nangawat, example sa kasong plunder batok ni Senator Jinggo Estrada, unsa man gid ni ang paggukod bagyod tungod ang ilang katuyuan accountability or pamulitika kagihapon kay ni na may gibutyag si Senator Jinggo kagahapon nga gisige kuno siyang offer sa minority nga tapon diri namo kay para nga mabsulto ka. Pastilan. Ato balikan sa Attorney Rufil. Straight to the point diri sa IFM. Muni ato ang ₱300 GCash, idol ha. I-text ang pangan, address o tubag unsa may tawag sa listeners sa IFM. Letter A, idol. Letter B, Marites. Text si Midol, 0923-112-8701. Alas 6:53 na.
1: Pamulitika kini. Ang atong tuyo nga, kung kinsa unta, ang angay diha, o tinuod niya investigasyon mga higala sama ng flood control investigation, klaro-klaro. Pero wak man, gawas noon man mga higala itong mga na-involve. Abot na gutos doorstep sa Malacanang tong kaso mga higala sa flood control pero nahilom. So muna nga medyo ang perception sa mga tao ila iyahay o himo o narratives. Unsa may nahitabo kagahapon, pagawas mga kagilaan sa warrant of arrest, gikan sa Sandigan Bayan, ni adto dayon ang mga taga-CIDG, pinagi usab ni Junbic Remulla ang DILG secretary dito sa Senate. Sumani ni tabo kagapon do na pay panaglantugi ay gamay nila ni Alan Peter Cayetano pag serve na sa warrant of arrest si Jinggoy at usang paminawon kasamang names. Ani tabo gapon kani kani. Asa ni audio audio.
2: That's ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walk out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. It's a. We're,
3: you can arrest him right now.
2: Sir, you can arrest him. This is the Senate. This is the Senate.
3: Sir,
2: sir, this is the Senate. Not for me. Not, no, I did not. That's not for me. That's for the Senate, sir. Sir, yes. For the Senate. For the country. Sir, pumahay ka na kanina. Pumahay ka na kanina. Right outside the door. Right outside the door.
3: Right
2: outside the door.
3: Right outside the door.
1: Sa muna yung pagbasa sa Miranda Doctrine.
4: Criminal case number E-SB26-TRM-006 for the crime of plunder under Republic Act 78 as amended. Signed by Honorable Zaldi B. Tres Peces, Chairperson of the Senate. Sir, being accused, you have also rights. May karapatang ka manahimik at magsawa ng tibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pa po o laban sa iyo sa kanan mo kukuman. May karapatan na ka rin kumuha ng sarili mong abogado at tagapagtanggol nang naayon sa iyong nakikita. Kung wala kakayahan, ang pamahalaan at pagkakaluban ka na ito ng isa. Lahat po ba ng mga karapatan nyo sa rin na unawaanin?
1: Okay. Kumang gibasahan sa Miranda Doctrine, nilakaw sila mga kagilaan kay maghimo ni og press briefing si Jinggoy Estrada mga higala. Okay. Sa morning gahapon, si Junbic Remulla may nangu from
5: Elevator, yung ala lang ha, arresting ko ano lang.
1: Okay, sa morning hitabu ang mga sukit di paminaw, kagahapong adlawa. Niya humana na nag-press briefing si Jinggoy Estrada mga kagilan before nigawas na nga hingpit dito sa Senado. Ito paminaw ng niyang press briefing kagahapong adlawa. Okay. Okay, sige. Atong paminawon para atong maanalisa lundugang mahigala. Okay, dong. Kini, sige.
6: Receipt of the warrant of arrest issued.
1: So good, dong. Pag so good, eh.
6: Against
1: so good
6: me by
1: no.
6: The 50.
1: Sige, sige.
7: Quiet, guys. Quiet, please.
6: Maganda nga po sa inyo lahat.
1: Okay, kana.
6: I am already receipt of

0: the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong ibinabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso.
1: Ngunit... Okay, pause dong. Kinikining porsyon na medyo dako na yung expose may gala ni Jinggoy Estrada makigalaan nga kadaghan siya nga gi-agni. Kadaghan sa gi-agni. Pagbalhin mahigala aron nga ibasura niya mga kaso. Pwede na maliwain ni mo gamay dong. Kini dako ni nga portion. Sige, iriwain ko ng gamay dong names. Kaning portion na ginandapita? Okay.
0: Ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatuloy ninyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on. defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.
1: Okay, mauni may gala si Senator Jinggoy Estrada, makikilaan sa iyang press conference kagahapong adlaw, press briefing kagahapong adlaw. O gaunya, miingon siya nga mo-surrender siya ngadto sa CIDG. Now, unsa may effect aning kang Jinggoy nga pagdakop? Mahimo ba ni mahigala nga makapahadlok sa uban nga mga senador nga simple lang kayo, aron nga di mo magka-problema, abalahin lang mo sa minority. Wala na yung problema. So, malagmit, mahadlok sila or makapaisog ni. Kaya wak man mahadlok si Jinggoy, Jinggoy, ako lang ang tubango ni. Unsa may epekto ka nini mahigala, tipadayon unyat na lang sa ato pagbalik mga kagilaan. Standby lang una alang sa RMN 558 Manila nga mo sunod na karon dayon. Alas 7:03 na.
2: Ang Idol Kong FM
3: 93.9 IFM.
4: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
5: Yo! Sumbo! Andam na ba mo?
6: Idol, alas 7:03 na sa buntag. Ayaw kalimot ha. Ang ato ang hisgutanan ni Atty. Rofil. Mupadayon rong taon-taon dol. Pwede rin mong dokumento. Muriak mo dol. O niya, nang hatag hapuntag 300 pesos sa GCash. Karubuntag at text si me. Sa ato ang text line, mga sukintig paminaw sa 0923112-8701. Pangan, address o tubag. Simple na itong pangutanaon sa itawag sa mga listeners o followers sa IFM. Letter A, Idol. Letter B, Marites. Kung wala mo'y text pang text do, load pang text do, pwede na mo message sa itong Facebook page IFM 93.9 Cebu. Again, unsa may inyong tubag ani for 300 pesos sa GCash doll. Unsa may tawag sa listeners sa IFM? Letter A, Idol. Or letter B, Dol. Marites. Tes Marites, tumira ng tres. Again, 0923-112-8701. Pwede sad mo message sa IFM 93.9 Cebu. IFM 93.9 Cebu, Dol. Pangan, address og tubag. Di ato na lang itawagan ato ang winner. Li. Okay, kinsa baka ito ang palarang mananaog karon. 0923-112-8701. 0923-112-8701. Akong balikon, pangan, address og tubag dol. Pangan, address og tubag. 0923-112-8701. Unsa may tawag sa mga listeners sa 93.9 IFM Cebu. Letter A, Idol. Letter B, Marites. Manawag si DJ Boy. Manawag tanol sa palarang mananaog na tarubuntaga. Okay, 0923-112-8701. Ato i-check, matubag ba ni Be? Iyay?
7: Good morning, Idol.
6: Good morning, Dol. Kisa ni Dol?
7: May. Kinabangon.
6: May. O sa'y kompleto pa nga ni May?
7: May Horado.
6: May Horado. O sa'y kikalingawa na to diha, May?
7: Nanilhigra ka, Doloy.
6: Nanilhigra ka, well, na Mina o sa radio?
7: Yes.
6: Pero humana ka panilhig?
7: Muna.
6: Pwede pa pila na muna taran diri, Dol. Hugaw kay Dol.
7: Pwede kay Dol.
6: Pila edad ni Mumay?
7: 40.
6: 40 years old. Ingon pa nila, life begins at 40, Dol. Pero yeah. May, ang pangutan na May, unsa may tawag sa mga listeners nato diri sa IFM? Unsa may tawag sa ato mga listeners o mga followers online?
7: Siyempre, Idol.
6: Di, Marites. Siyempre, Marites. Congratulations, May. Dawata imuhang 300 pesos GCash. Congrats, ha?
7: Yes, thank you, Dol. Thank you.
6: Una kay greet diha, na kay request ka kanta diha?
8: Diyan na lang, Nol.
6: Salamat kayo, May. Ang imuhang GCash number, same rin imong itawagan or ilain?
8: Lain.
6: Ah, sige. I-text lang palihog, Miss May, ha? And congratulations. Nga nung IFM man imong ipaminaw samtang nanilihig ka rin, ha?
8: Siyempre, ang IFM man good in. Makakawala sa itong mga problema.
6: Wow, salamat kayo. Ganang kadungagan na itong problema ni mo, May.
8: Ayaw na ito. Ganagana kayo.
6: Pero padungga ko sa imong sexy nga, mapugnan pa ni...
8: Okay. Mapugnan pa ni...
6: Salamat, May. Congratulations, idol!
8: Thank you. Bye.
6: Malipay kay Smey, oh. Ang iyang pagpanilhig na kuanan man ang iyang pagpanilhig, oh, na sa tawag ana, na pulihan o kalipay. Ah, congratulations, May! Again, sa mga idol na to nga nagpaminaw lang, ayaw mong kalimot, naratay online promo niya at ang ikarong buwan na manggod kay ang ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa ginikanan o tinunan, Idol, at manghatagtag mga bike, manghatagta og bugas o cash. Bike, bugas, cash. Para ni sa mga ginikanan, mga tinunan, pero bisag kinsa pwede mo appeal. Pero the message is kay nga rote, ablis klase, dagagalastuan, di ba? Daghan kay tag mga atimanon. So, amok mong abagan, Idol, abag sa mga ginikanan o tinunan, gikan sa IFM Cebu. Alas 7:09 na. Ayaw kalimot, Idol, 93.9 IFM, standby. Gamay lang ang pahinumdom o niya. Ato ang balikan tong ato ang kanabang tabanganan, Idol, alang sa ato ang gasa sa IFM. So stay put, standby. Dari sa 93.9 IFM. Di kapugnan sa pagatun sa nagunang balita. Tatak IFM Balita. Brad, alisalta, murag murag daga lagi itong tingog si May, Brad. Ikaw, abtika sa di mo, brother, eh? Abtika ka, Brad, ha? Ang taga Kauras, Kauras, ay, Kauras, Ras Carwash. Ay, bunta din yun diha, Brad Al. Hisalta, gimingon ko ning Brad Al. Ang dipakita din eh. Amping, brother, ha? O niya, again, ayaw kalimot, ha? Na atay mga papromo diri sa IFM. Ayaw gid nagkalimti ninyo, Dol, ha? Atong online, IFM 93.9 Cebu, sa DYHP 612 Cebu. O pakilili lang, Dol, ha? Alas 7:09 na, standby.
3: Kay si Atty. Rufil Banyo, ang idol kong FM 93.9 IFM.
9: Balik-balik na lang ang sudan.
10: Pongshi!
9: Angelis!
10: Sulayi!
11: Ang Star Nutrimeats Ulam with Real Meat. Grabe!

0: needs ulam na sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices taog jud ka.
1: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
9: 93.9 IFM.
10: Mapugnan po niya.
11: Aiko!
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: May budget.
15: Sasa!

0: Wala pa'y adunahan nga wala makasangpit o wala pa'y kabos nga wala makapaambit. Idol, ako sa ihikling gamay ang ato ang RMN Network News. Anyway, napamantay pipila kagutlo sad para sa mga regional news. No? Malakip ang mga balita dere sa Sugbo. Arita dol, gumikan kay atong kauban si Ma'am Beth, ang usa ka inahan, a single mom. Aduna siya'y youngest daughter nga adunay breast cancer pero na okayhan, silbi na atiman ang breast cancer pero ni tapon nga to sa liver, so nahimong liver metastasize no dito. So atong kauban si Ma'am Beth, taga Calamba, Cebu City, ato araning silingan kay unahan na manggamay na dere sa Virama. May buntag ni mo diha, Ma'am Beth?
1: May buntag sa inyo tanan, may buntag sa naminaw karon.
0: Unya asa si Rodley nami usay ang angga, Ma'am?
1: Rodley
0: ra gyud. Okay, so sa mga naminaw dol, sayod ta nga naamantay government no nga hospital, naamantay mga serbisyo nila, pero kay bogid ni ana dili ni bag-o nato nga mga storya nga gumikan kay panginahanglan na diha-diha dayon, dili sila makater sad sa kanang mga test sa hospital, kay kung molinya sila perti pang dugaya sila una nga maasikaso. Mm-hmm. O niya ang mga doctors nila nang inahanglan na nga moingon din na no, mutambag din na Ma'am Beth nga pag kita ipaagi ninyo para makitaan ang resulta, ma CT scan, ma whatsoever. So muna'y usas mga hangyo nila karon. So sa dili pata mo padayon, buksan ako atong GCash number nga 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Akong balikon dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Basig ana amoy gustong ipaambit sa pamilya, labi na ni Inday Rodley, no? 29-year-old karon nga patient. Actually, na-diagnose siya nga adunay breast cancer, 23 ang edad. No? So, grabe nga kanabang kumbati, no? So, karon sa mga naminaw, sa dili pata mo padayon, mohangyo man gid mi ninyo dol, 0945-348-4055, 0955-410-2690. Unsa may message ni mo, Ma'am, sa imong anak? Unsa may gusto ni mong isulti niya? Siguro, nag-uban ra mo, but if there are things nga wala pa ni mo naingon, or kanang murag wala lang ni mo na verbalize, no? But kasabot siya nga, gipangga ni mo siya, kasabot ka nga, naay mong presensya, but kaibaw mo sometimes, like kang impact when it's verbalized. Yeah. Kung mas mabat-bat ba, masulti, no? Masa may gusto isulti ni Munia, Ma'am?
1: Ako kasi Aquarians ako, dili ko usually no, magpakita ng emotional no, share. Pero kung naminaw man siya karon, no, makadungog man siya, bisag sa akong mga anak, silang upat, mahal na ako. Mas piliyon na ako akong mga anak kaysa pantao. Piliyon na ako ako mga anak kaysa akong kaugalingon. Mm-hmm. Kay Rodney, sa journey na mundo, sakit ka ayo kay ako nakakita dyan sa iyang pain. Mm-hmm. Kay ilang iyang raison, wala man dito as Manila. Mm-hmm. So, ang iyang pain, akong pain, mas doble ang pain na ako kay akong inahan, ako ang nagpagawas niya. Mm-hmm. Unsa man iyang journey, mas try po lang akong journey. Kay ako'y nagdagandagan. Ako ang nag-asikaso. Ako nag-atiman. Kung unsa man ang iyang gibati sa iyang lawas. So, muna na kung nakadungog man ka na ako karun, I love you. I still denial. Denial pa rin ako na ganito ang sitwasyon natin.
0: Manasay cancer.
1: As a mother. Pero I'm trying my best to accept kung ano man ang ano, because this is God's will. Pero I'm trying my best bilang nanay na I will do my best na at least I did my part, I did my best as a mother. Maunan, kung nakadungog ka, I love you. And then, kung nung maliit pa kayo, malaking pagkukulang ko kay wala ko ninyo permi. Kay nagtrabaho ko para ninyo. Karun, I give my life to you now. It's time na I show you my love. And this is the this is kaning way na ni, na ni atubang ko ni nila tanan, na ipakita na ako na I will not afraid o mauwaw kung saan ako gibuhat karon para nininay mo.
0: Okay. Again, no, dili lalim sa usa ka inahan to be far away sa imo pag-iingon, ma'am. Asa ka nga nasod sa una, ma'am? Sa
1: Naiadto ko sa Hong Kong, Asian lang. Oh,
0: Asian countries
1: country
0: lang. Oh. So, nag-OFW ka, taod-taod, unya, in pagkamatay sa imong husband, maunang for good na ka sa nasod, no? Grabihan, no? So, ang imong feeling, dahil karoon na ako na-connect mga, sa mga gagmay pa sila, lang yan kag ma-miss ng mga occasions, milestones sa mga bata. So, karoon, murag, ang imuhang pag-pour out, imong gi-buhos og maayo because, murag, at least to compensate man lang for the times nga wa kanila.
1: Yeah, tinood yun na. Kaya, I feel, bilang nanay, I feel guilty because, gitabaho na ako, nagtabaho ko para sa akong mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Ni-give up na ako ang ako bilang ina, pagkainahan. But, and I have no, wa, yung ko choice ba? Wa ko choice kay, upat man sila. And
0: so, kinahan mo mukamas good.
1: Kinahan trabaho niya. Ilang amahan, masakiton po, mao siya ang nagbantay nila.
0: Mm-hmm.
1: But, mauna, namatay man siya cancer liver, 2009.
0: Mm-hmm. Oh, so, saan yung kaliwat doon niya? Naaday sa jeans?
1: Yeah, na, sa
0: slightly,
1: jeans.
0: Slightly,
1: yeah, yeah. And then, naa sa side sa akong papa. Na,
0: so, napag sa side sa imong bana. So, maunang na-pass on nga to sa bata, no?
1: Mauna. So, maunang akong kikuha na actually graduating unta siya noon ng college. So
0: na-stop yung fourth year.
1: Yeah, na-stop yung fourth year. Actually, dito na siya na-diagnose sa Manila. Maung gipapauli lang na ako kay kanang grabe, di takaduol sa Manila, gani. Basta-basta, so di magpareha di rin na ito na
0: Tay Soto.
1: Tay Soto, ala. So, moto na yung kuuli na lang din kay dito man siya siyang magmaguan kay dito man siya nag-skwila. So, mo na ngayon ko na pasalamat pag ko na niuli ko sa Cebu.
0: Mm-hmm.
1: Oh, dahil
0: ikaw ang Tagalog, ma'am?
1: Dili. Kuan, taga-Cebu jud mi. Ang akong balang taga-Cebu po. Mm-hmm. Unya, ni ato lamig Manila, kaya ni, nabalhin man siya trabaho.
0: Ah, okay.
1: So, nag-stay ko
0: ito. Tungod lang sa trabaho sa
1: iyong husband. Oo. Nahihalo-halo Tagalog.
0: Anyway, sa mga naminaw, dol, ato ang tabangan ang pamilya. No? Dili lalim. Kay ba umi, ma'am, nga siguro adunay feeling of guilt, adunay frustration sa imuhang kabahin. But no, I don't know if nanay nakasulti ni mo, but para nako, it's more than enough nga to stand alone for them, that you stood still para sa imuhang mga bata, no? Nga, kanang usahay mong good feeling na to, nga murag ka nang dili pa enough, nga sige, I mean, the fact that you wake up every single day, nga mumata ka, nga imo siyang atimanon, that's more than enough. Nga nagpakainahan ka sa ila, ha? Ma'am, na-atay tisyo diha, ma'am, ha? No, ato na i-believe me sa tanang mga inahan o ginikanan, amahan, nga nagpaminaw karon nga mumata mo matagbuntag para namo nga mga anak, para sa inyong mga anak, no? Maunang ayaw ninyo huna-una ang it was not seen, it wasn't felt, because it was. And it will always be seen and felt every day. It will be kana bang kana palang daan ng mata hukaran ni mo imong mga bata. That's a testament nga nagpangga ako niya sa mga OFW nga nagpaminaw. Example, parehan ni ma'am nga ni for good na ni balik na siguro sa ubang mga anak, especially nga mga teens pa or mas bata-bata pagidana nga nabiyaan, no, nga di pa sila kasabot ana. But I think sa ilang adulthood, ma'am, sa early adulthood nila, makasabot man ang bata nga ang inyong gihimo is for them, no? Financially, tungod sa mga monetary considerations. Pero mao lagi na papasalamatan, no? Nga example, maskin og pobre mo or kabos sa inyong pamilya, igo-igo lang, pero kauban ang ginikanan, because kasabot na nga, that's always the comparison nga, oy, sila lagi wa, bahalag igo-igo lang, lisod lang, anong naaraman sila niya, anong nilargaman mo, because ay lain man taog mga goals, no? You can never compare a mother's love to another mother's love. Di man na pwede nga atuan lang ikumpara, kay lain-lain ang gibugaton, lain-lain sa tagma kasinatian, di ba? So sa mga naminaw doon, mamarayag mi ninyo kay ang usa ka inahan ni Anhe Dinhe with a humble heart to kanang ask you all. Kami pod, mamarayag mi ninyo, mamalihog mi, kung namin mga extra doll, 0945-348-4055 o 0955-410-2690, 300 pesos from 936. na pinagpadaog 150 pesos from 978, 50 pesos from 612, 200 pesos from 144 or 114, again 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Ma'am, na inagpada o 500 pesos. Sige ka ni 621. Salamat kaayo, Dol.
1: Salamat kayo sa inyo, Talan. Salamat kayo. Ang ginuna mo balik sa inyong gibuhat. Salamat kayo. Di man ta mo makita, Tanan. Di po ko kaibaw kung kinsa mo, pero sa akong kasing-kasing, salamat kayo. Dagal ako man o gamay. Nakatabang mo to extend.
0: O niya, kaning akong gimension, ma'am, sa usara ni ka Gcash, karon ni senda to ang staff sa usa ka Gcash. So si Idol B nag-report sad nato, no? Okay, for the sake of transparency, Dol. 100 pesos from 414, 100 pesos from 465, 41 pesos from 06050, from 310, 200 from 464, 300 from 646, and adunay usa nga nagpadagyod niya ni text gid ko ni ingon pa ni Idol B, 1500 pesos. Salamat,
1: salamat
0: ka, Idol.
1: Salamat kayo. Salamat. God bless you all. God bless you all.
0: Idol, mamarayag mi, Dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Kinsabay dili ma-inspire ani nga buntag, no, nga madungog nato sa usa kainahan ang iyang pagpangga sa iyang anak. Dili lalim. Kay bota, dili na ni bag-o nato nga unsay sakripisyo sa mga OFW. I mean, lain-lain og kasinatian, lain-lain mo og giagian, lain-lain mo og rason nga nung nilarga mo, nibiya mo sa pamilya. But always know, Ma'am Beth, nga kay bog nakahibaw, nakasabot gyud ang katawhan ninyo, no. Siguro ang inyong pamilya adunay mga pangluod, adunay mga misunderstanding, and maskin pag ani siguro with the advent of technology nga mas better na ron kay cellphone na ani mga sa imong panahon, ma'am, landline, no. Kay landline. Ako naman sa ko yung mga antics before nga working abroad, mo linya mi atong PLDT.
1: Gastos kay
0: isto, perting mahala niya, tingog ra nila. Unlike karon nga one chat away, one video call away, di ba?
1: Dito sa abroad card niya, mahal kaayo. If is uno-uno muna, imo tang ipalana lang, tawag na lang jud kanila para makadungog kanila.
0: Kay mabuhi-buhian ni mo hang.
1: Dili mo lalim kay mag nagko ang kaslain tao, pero imo ka galing ang pamilya ni imo matiman.
0: Mogid na, I think that's the hardest kana bang reality of kanang working abroad nga, especially kung naaka anak nga kanang nagserbisyo ka sa ubang pamilya niya, kanang inana mong nung nga nagserbisyo kanila, but nangumusta ka sa imong pamilya unya, kanang it breaks you. However, kung ang imong mga anak parehan ang niingon ka nga ni tarong na pag-eskwela, napahimutang na pud sila, mao na po yung murag sumbalik ba nga with all the kanang mga imong na miss nga mga occasion, milestone, o kana bang gusto unta ka nga naa ka, no, physically, pero ma knowing nga nagtinarong sad sila, murag ma feedback ra pud tanan.
1: Actually kung sa i-trace lang sa ako anak, na ako po yung anak na bulag, my second son is blind. Actually dili siya bulag nung pag gawas sa kalibutan, pero nung pag 16 years old yan, kalit lang na siya bigla na optic nerve, yung dili ka supply o kanang oxygen ang iyang
0: brain
1: sa iyang mata, mo nang blind siya. So nagtrabaho siya ngayon sa massage parlor doon
0: Manila.
1: O Manila. So kaloy sa Ginoo, bisag bulag siya na human niya yung high school. Gitaguyo dyan na ako kay para lang sa ihapon. So muna, pasalamat po ko na naibabay na nakakuha niya na di mayo po na
0: atiman niya
1: karang higugman niya. So nagpakasal sila mo ng ano, but my life is too much mayroong tag na obstacles at tagpapasubok, pero nakaya man.
0: And ako thankful kay ko, no, Idol, no, to start the month na hearing this kind of story, no, nga kana bang nagkuan mo, ma'am, no, nag-inspire mo sa mga anak ron, sa mga inahan nga you share the same sentiments, nga kasabot sad sila sa kalisod ni imong giagian. Mabuhi atong mga OFW, mabuhi atong mga inahan, and I just hope nga di man takaybo pila ang tanan nga ma-receive nimo ron after ani nga conversation, but more than the monetary assistance kamo ang mapadani mo, ma'am. At actually, it's more of the hope, yes, the more the strength nga. Na day yung mga tao nga nakasabot ninyo.
1: Salamat kayo. Di mo kumukuan na pila ako madawat. I'm willing, thankful na kung pili ako madawat because di man kumudahong kay ako ay experience a lot mo. Dool kong PCSO, this WD mo, kula mo. Adto kag sa mga kaginabang expected na na. And then I'm so thankful dahil tabang ka lang, tabang dako na kayo ng blessing gikan sa Ginoo. Kay dili tanan mailana.
0: Dili tanan naikadulaan, kaduulan.
1: Oh, dili yung tanan, lalim. Pero yeah, mas maigi pa maari ko diri kaysa ano.
0: Buhat o daotan.
1: Buhat o daotan. And then I, many times na nadawat kong injectment.
0: Na-reject ka.
1: But it's painful. But I try. Because maunang ako aim na I want my daughter to live and experience with the beautiful life. Salamat kay sa inyong tanan. Dili lalim niya kung gibuhat ka rin, pero salamat ko. Dahil God, give me ka college ka rin mo. Atong bang ninyo.
0: Ay lang kagol, ma'am, no? Kaya kining ato ang gasa sa FM. Taon-taon na po nga nagservisyo, no? Actually, di ba, FM station, entertainment, music. So, we'll be celebrating our 48th this year as an FM. Pero kaning ato ang DYHP, ato ang AM station, we'll be celebrating their 63rd karong tuiga. So, ang DYHP gyud mo ay known ana unya through time ang amo ang FM station evolve into becoming that institution nga motabang sad mi. So in 2022, that was more than almost 4 years ago, naumol ni napurman ni nga gasa sa IFM. So sa pila ka tuig ubay-ubay natang natabangan unya gihimo natong kana bangdang panan sa mga usahay, maskin lang gud at least makapahungaw mo, maproseso mo kay usahay. Lisod magud na kay mo sa kinabuhi dol mga unprocessed emotions sa kana ganing dili nimo masulti, wala nimo na proseso. Those will really haunt you for the rest of your life.
1: Actually, this is the first time I tell my feelings, no? This is the first time I expose my feelings. But usually, I keep it. Kahit sa akong mga isuon.
0: Di ka mo pahibaw.
1: Dili.
0: Kung ma-express.
1: I'm not express personally. But this is the first time na ako kay... mas nila nagluag. Kay mga ako gistulti, I'm still in denial.
0: Sus, dilit lalim mo nang masay, no? Makasabot ta ba nga? Example, tinuod ang pinaka na dilit lalim makasulti ana will be the patients. But ang psychosocial support that is needed by taking care, those people taking care of patients, kikinahanglan sa, like example, sa maniniwa mo, ang atong ginahuna, ang pasyente lang, nga sila nag-need og emotional support, etc. But ang mga tao silang palibot, nga mausay ga-absorb sa ilang pain, ga-absorb sa ilang emotions, nanginahanglan sa mo og psychosocial support, no? So at least man lang, pinaagi aning programa nga makapahungaw mo maskin sa simple nga paagi kinaam sa tay gamay nga expertise ana. So at least kanang the fact nga kanang willing lang mo share nga unsay kaya ninyong i-share.
1: Kay kabaw man ko na dili lang pud ako usa nang ginani karon.
0: Daghan kaayo
1: mo. Daghan mi kay cancer advocate din kami. So malalo na kung makita ninyo sa suto, no, there's lots of patient, mga bata pa, bago pang nataw, mga bata pa, I experienced na namutan-aw nila. And then, it's so painful, no, na time to time makita ni mo in and out mi sa cancer center. Actually, you are lucky kay nanata sa Sutong may cancer center na. So, makita ni mo. And we are so thankful po sa Soto dahil they are accommodating na ganun lang. But yun nga, sometimes makulang dyan. Kay daghan na kayo mga cancer. Pasyente. Daghan po kayo. Nili po sometimes available dahil nga daghan kay nanginganglan.
0: I hope nga daghan pag mga soto or malasakit center nga inana baka duulan sa to ang makigsuunan nga nanginahanglan because dili lalim.
1: Dili lalim, dili lalim.
0: And the thankful kay ko ni mo Ma'am Beth no nga you mentioned it's the first time nga mi share ka. Salamat kaayo because dako kay nigtabang kay mo daghan kay natandog ron nga mga inahan, ginikanan mga anak no, daghan kay natandog ron kay dili lalim mo hang giagian OFW ka. You are a super mom. OFW, a mother to a blind child, a mother to a cancer patient child, and you are far away, pero you endured every pain, every longing, di ba? Kanang mingaw ba? Di lalim siguro na, oh, Jesus, pastilan.
1: Di lalim, lalo na kanang mingaw, di mo alak na na ay gibati, na ay sakit, na ay kanang kwal, maghilak ka sa CR, kay di ka gusto na makadumog ang iyong amo na. Lisod kayo lang.
0: Ay, naku, pasensya kayo doon. Lagi pahilak mo sa iyo mga ron, ha?
1: Pasensya ko ninyo.
0: Sige lang.
1: Dili ko ninyo na nagdrama ko dili, pero...
0: Real just, life experience.
1: I just share my experience mo na na. Dahil, the pain I have now is siguro na up in, na sa gawas na mas more than pa sa ako ang pain. So, munang I just share it dahil di man lisod.
0: Let it out, no? Kay at least, again, sa ako nang ginaingon pa, unprocessed feelings can affect you negatively. So, mamaya nang ipagawa sa tunol, ipabuhagay na ninyo, ha? Kung sa'yo pwedeng ipabuhagay, ma'am, na inagpadaog 1,015 pesos. Nga nung kida mo ito? 1,015 pesos from 918. God bless you, doll.
1: God bless you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, guys. Thank you.
0: Thank you. Na po'y nagpadag 70 pesos from 043. Salamat kaayo doll again sa mga naka-tune in 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Bisag pila lang doll, uni ako na lang tiwaso ning ato ang RMN Network News. Pasensya kaayo doll, mabawi lang ko ugma ha. Namugot tayo Tagalog nga balita ron ma'am. Pero ako kay special man niya, kita mo dak ba ubay tagitabangan no. So again sa mga naminaw doll 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Na na po yung nagpadag 500 pesos from a Good Time Bank account ending 5246 dol. O kinsa man mo, God bless dol.
1: God bless you all. God bless you all. My prayer will always be with you. Tanan, kinsa man mo rin ha.
0: Salamat.
1: Thank you. I'm including you all to my prayers. Salamat kay tanan. Kay deep in my side, I'm grateful and thankful. And then I'm praise God na nakaari ko diri.
0: Praise God, no? Yes. Kay bo ka pag-abot gyan ako ganiha smiling kay ka. So, nya di ka kay bo ba nga paghatag sa stories is mo din ni kabug at di ay, no?
1: Paggawas gani na ko na ako. Kung gisuntian ko na sakit di ay nakang i-flashback ni mo ang imong kaha mga... na nahitabos imong kinabuhi. Kay mas nisod kayo i-voice out ang pass.
0: O oh, kanang wa na kay mahimo because oh, man naman.
1: Ang maulisog kayo ba inaigawas pero karon niyo ko sa mga tao dito na akong kakalingkod na naiburang gitanggalan kong tinik.
0: Nga imuhang na share.
1: Share na ako sa inyo na dito na gaan ako paminaw. Thank you kayo na kung kaysa ni Ma'am Victoria, na no? Gigamit sa Ginoo na siya ni appointment na ako dire at sa imong hapod. Salamat.
0: Salamat sa kayo, good ma'am, nga ni Anhika. Because at the end of the day, ikaw may nag-usab sa unsay mahitabo sa future in which moto nga pagbalik nimo imong giatiman imong mga bata unya ngita kag mga paagi. Kay kung wa sad ganian hindi sad mi kadungog ug di sad moabot ang mga tabang karon, no? Salamat kayo ma'am na paginidugang og laing 1,000 pesos. Gamay lang ha, kiniloading gamay ang GCash. But this is from a GoTime Bank with account ending 1578. God bless. 200 from 173. 100 from 668. Again, dol, walay dako, walay gamay nga tabang. Kining tanan, ato ning pundukon, dako na kinig mahimo, dol. So, na nasa uban nga idol, di man may familiar anang Sensen, doy, kaya wala na anad. You can drop by, we're located ground floor, Capitol Central Hotel, Cascayo Street, Capitol Site, Cebu City. Narte ti siyo, ma'am, ha? Again, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Pasensya, Dol. Nahikling na ko ang ato ang RM Network News. Idol Buiki, naminaw with Ray sa Cebu South Bus Terminal, Series Liner 8501, driver Rudy Cabunillas and conductor Charlie Nelias. No? Maing bunta din yun diha, Dol. Jeneline Villamor, Dol, naminaw may sa Corba, San Vicente, Liloan, Cebu. Salamat kaayo, Dol. Idol Boyki, shout out ako ang Paris, naminaw si Sir Ando Dignos. That's coming from Ma'am Adnil. Onya, hi to Emma. Daghan kayong mga nag-comment. Idol, pag-greet po, Bay. A driver, grab driver. Katong nasakyan ninyo, Dol. Mga amiga ni mo, gikan og Vibo. Ako to mga batchmates pag-college, Dol, ha? Drop by ko atubangan station, Dol. Taga-Biasong, Talisay, day ko, Dol. Salamat, ha? Salamat, salamat ato mga grab. Tanang mga naas kadalanan ron, tanang mga nag-duty na, mga tinunan ron. Again, karong semana ha, ang upland balik eskwela, sumang limpyo, ang mga requirements, Dol, ang pingin ninyo ha. Unya, salamat kaayo. Unya, atong i-pray sa da si Mama Beth o ang ihang family for strength. Mao na to ang iampo. Nasayod ming kanabang wala gilaing makatupong sa paghigugmas Ginoo sa iyong pag-iya kanato. Iyan, ang imong pag-abot din he, it's not an accident, it's not a mishap. It's destined na naabot ka din he, ma'am. Salamat ka ayo for grabe kay para nako one of the powerful stories I've heard this year, no, sa pag-abli sa tuig. And karon nga mo embrace sa punta sa ikaunom nga buwan, so we're halfway pa daw na sa tamo katong as tuig paspasa. No, pero nindot ka ayo ang pambungad sa tuang buwan sa Hunyo nga imuhang sugilanon mo ina madadunggan nato.
1: Thank you, salamat. Salamat kay sa inyo, ha. And more power sa inyong station.
0: Salamat, ma'am.
1: Salamat sa inyong mga tabang.
0: Kuan nami, instrumento rami, no? Ang tanang tabang gikan ninyo sa mga listeners na nisalig na mo niya. Kanang makapanglibawat pagin sa balhibo nga kani mga nitabang na to, dili na to kaila, dili pa rin. At the same time, kining mga nitabang sad nato, ma'am, sila po din sa sarili nga mga hayahay po sa kinabuhi. They're also struggling na apoy gi atubang but naningkamot sa sila og tabang. Kay kibaw sila nga maskin unsa kagamay makapagaan-gaan siya.
1: May experience man sa kuana kay kung ako kung naa po kay sobra kanang naa mga pasyente sa suto ako po nang panagaan kay bisag gamay na amount po o bisag pan imong ihatag nako na kay nagkalipay nila. Mao nang makita nimo kung unsa jud ang naa sa cancer center.
0: Grabihan, no? Kay bo ka, ma'am, Beth, makaingon sa gitaba nga, maunang, wag yung kabiais, Ginoo, because you are a blessing po sa uban. No, gi-bless po ka because imo sa gigamit o kung sa inaani mo nga,
1: amen,
0: kaya ni mong ipaambit. So, yeah. I just hope nga, padayon lang yung ka.
1: Yes.
0: Unya, ang atong sibianan will always be there para sasama ninyo. Huwag na amoy gustong ipahungaw, muduol mo after few months na po. No, no, salamat kaayo. So we're hoping ha nga maka tunol tagdako-dako ron at least idol for the monetary nga mga requirements nila sa mga palitunon makatabang-tabang ta. Si Kevin Christopher na De La Paz of K Cebu Events, so, ako ning idol na minaw karon. Di jud kompleto akong buntag, Dol, kung di makapaminaw akong asawa nimo na. Hi to Miss Kath Vergara Paz. Salamat kaayo, Miss unsa na ipangan kompleto ni Ma'am Kath the Idol na Laerina Kaith or Kath Vergara Paz. Just grabe yun, ugasa mag-event ni si Idol Kevin si Insek na agni ang asawa yun. Salamat kayo sa inyong suporta kay Cebu Events. Salamat ninyo always ha, for making big events in Cebu meaningful, no? Ang kanang inyuhang mga tagkong kuan diha sounds, inyuhang mga LED, inyuhang mga trusses na bilibke ko ni Modol. Amping mo diha, Dol. Amping Hassel Hard, Dol. Again, sa mga gustong mo paambit, Dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay, mamaraig mi dol 0945-348-4055 o 0955-410-2610. Siguro maskin until 8:30, okay pa ma'am, no? Ato ang i-receive ang gusto ninyong ipaambit ni ma'am o sa iyang anak nga si Rodley, no? Ang ato ang cancer patient na gitabangan dol. 29-year-old na ron, unya, nagsugod ni diagnose in town siya pag 23. In fact, wa siya ka-graduate, padong na unta mag-graduate ang bata, pero tungod sa iyang giatubang, no, nga medical health condition dol, mauna tanan, na-halt ang iyang pagtapos sa kolehiyo. Pero despite ana, usahay ang mga rason sa Ginoo will be amazing yun, no, nga nahunong na gidirekta, lain nga ruta ato ang giagian, lain nga mga plano, because at the end of the day, his plans are better than ours, and he has his perfect timeline when, diba? It's up to us. Unsa ano to pagpaminaw ba nga? Unsa may gusto sa Ginoo? No, sometimes it's about listening. Praying is about listening. Unsa mo gud ang ato pagampo? Puro gid nga tagaikwa ni Lord, palihog kwa ni Lord, ana, no, sige lang ta pangayo. But actually, when we pray, we listen to him. Unsa may gusto niya ipahimo sa tong kinabuhi, di ba? Unya mo bitaw na mo kiboka. Actually, no, ako bagi ko plano mag-radio dol. It was just for fun, no? 15 years ago, more than almost 15 years ago, ako mga barkada mo ini audition na ni apil-apil lang ko na abot ako kay IFM. Yeah, 2011, no? A DJ Rab Rider pa ko adto until one evolve na ang radio until nahimo kong DJ Buiki. So salamat kaayo nga. I think I'm also destined to be leading the team na mao nang naatay inani karon kay desa ko makaingon ng aksidente ra nga nahimo tangting serbisyo sa katawhan. Diba, di ko mo lang sabdol ha, wala kay nana diha kita ha. So, salamat kay Dol. Basin ba og makapadangat mo diri og hinabang Dol, madako magamay 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Ma'am, pasensya ta sa kitong oras. Imuha na lang message sa tanang nitabang, ma'am.
1: Especially kay Ma'am Victoria. Tungod ni mo na naabot ko diri kay DJ
0: Buiki.
1: Buiki. And then, sa mga tao na naminaw karun, dako magamay, dako kayo kong pasalamat kay ang kaning rason akong pag-ari dili-dili ni ingon na para sa akong kagalingon ko di para sa akong anak, dahil usa ko kainahan na nanining kamot na may extension na ng kinabuhi sa akong anak tungod sa tambal sa laboratory na maning kamot ang usa kainahan na para sa iyang anak. Pero nagpasalamat po ko sa tanan, glory to God, gigamit ng station, pinaagi ni nila na mo-extend ang inyong kamot diri nako. Daghang kay salamat. Lisod kayo i-explain, no, kay this is the first time na ako ni, pero muna, ako lang i-ano na, dako kay ko pasalamat to na-extend inyong kamot kabaw ko unsa kalisod ang Pilipinas karon, unsa kalisod ang kinabuhi ngayon, unsa sitwasyon nato karon. Pero nagpasalamat ko kay inyong gi-extend bisag gamay man o dako. Salamat kayo, gi-appreciate jud na ako, nakabaw ko, nakadungog akong anak karon. Nagpasalamat jud siya sa pinagi nako. Salamat kayo.
0: Salamat sa kaayo, ma'am. So, si Kevin, I'll be your campaign manager, Dol. Ako, Mama Terry. So, sa'yo, Mama. Sa giling paminaw, Mama Terry na De La Paz. Si Chris Solupaz, Christine Paz. O umaabot ni SK Chairman sa Barangay Kalunasan. Si Christian na De La Paz, Idol. All the way, may suporta mini mo, Dol. Kabalo mo sa'yo. Masaba ka niya, Dol. Salamat kayo. Ang God bless again, ma'am. Thank you. Unya, papamahawo na sa atikawal. Paabot ta sa uban ng mga hinabang maabot. Unya, i-accounted for din nato tanang duha kang mga GCash numbers, ha? Okay, sige. Unya, naki paboritong religious na song? Or unsa yung paboritong kanta niyo muna?
1: God makes a way every so way.
0: Kani-kani, God will make a way. Kana, sige. Dala ko mo kanta mo pag radio, pag DJ lang ito, ma'am. Sige. Salamat kayo. So,
1: salamat kay sanan sa inyo. Salamat.
0: Ipahinungod ko ni Nemo from Don Moen ang kantang God Will Make a Way. Salamat and God bless. Mo katotong special nga gasa, Dol, sa IFM.

Sa naman nga akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapog nga

0: Nakaka-impress!
1: Try mo na, sis!
0: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
2: Empress Shampoo, for impressive hair.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. At may alpha, beta, at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
6: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
5: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus!
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
9: Your bill, sir.
10: What? 14,000 pesos for dinner?
9: 1,400 on dessert.
11: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: Your bill, sir.
10: Order for more. Dessert?
11: EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: 93.9 IFM.
13: IFM. Balita.
14: IFM.
13: Balita.
15: Sa buntag.
16: Maayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, na binagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
18: Mas klaro na ba bisang gabi?
17: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
18: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
20: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
21: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
22: Tanggaling galing smart. Smart dishwashing paste ko.
23: Smart to
22: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
23: Smart.
22: Tanggaling for everyday.
21: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
22: Tanggaling galing mo.
23: Smart dishwashing paste.
21: Heavy duty linis bawat pahit.
24: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
23: ACS.
25: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
23: Ang keratin na may plus.
25: Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
26: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
27: Charm, zap, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng charm.
28: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Bangong kumakabloom sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
29: 93.9
13: IFM.
14: IFM.
13: Balita.
14: IFM.
15: Balita.
16: Sa buntag.
17: Ang chinita nga witty. Idol Mikey. Ang bossman cute gihan. Idol Boyki.
18: Si
17: Boost Harming Auntie. Idol Maria B.
30: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
31: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken

0: Sydney with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice or extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa MacSaver Sulit Busog Meals.
1: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDEB 254286 Series of 2026.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadulog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako. Kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang milinaw. Wala na ang dag-um.
4: Wow! Alang sa naa'y katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usakan natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-empress.
8: Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
8: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS.
19: Hi, balita. Suertres ug Lotto results.
20: Idol, suertres results. Alas dos.
21: Idol, gamay lang kayo ha. Ang nigawas alas dos, dol, is 976. 976, actually, ato ning recap sa kagahapon, mga suking tigpaminaw, gamay lang kayo na may liase kasos boy kid rigod. Ato ang Lotto, Suertres, 3D Lotto kagahapon, 976. Pero ato ang balikon, mga suking tigpaminaw, alas dos, ni, unya ang ato apong Suertres nga resulta sa alas 5, kagahapong adlaw kay 519 o alas 9 is 172. Mga suking tigpaminaw, stay put standby lang una. Okay, ari-ani-ani ang mga suking tigpaminaw, stay put standby na 976. Ang alas 5519 o niya ang alas 9 sa gabi, mga suking tigpaminaw, alas 9 sa gabi kay 172. 172. May buntag diha, Idol Mikey. May buntag. Mara nakapahuway na ning usadari na. Okay na kada, Mikey, ha? Ha? Excited na kasi mong perfume, Mikey. Atong oras, Dol. Alas 8.02 na. Standby.
20: Ay, Dol. Suertres result. Alas 2. 9. 7. 6. Ay, Dol. Suertres result. Alas 5. 5, 1, 9. Idol! Suertres result! Alas 9! 1, 7, 2. Idol! Nakaigo ba?
22: Pabiling ba ni mong higugmao ng usa ka tawo nga misalikway na sa imong gugma?
23: Wa na ko'y labot kung unsan pa isulti ni mo. Kung nakagusto git ka na ako, dili ka mo ingon na sayup ko? Dili ko ni mo kontrahon?